0: afini mo ni to ti to ni sono ti to kan si igbala emi ati odu to si isoro aye eni kini oke isoro ti e wa bo lowo ogun aye tin yo ni lenu ijakule agbo lori oko tabi aya kana ko to ka to ri bi ohun fe igbega lenu ise ni ki enu fe lo soke okun le ri anugba agbara idande ira pada itisle iwo san be fun gbogbo eni oju oluwa iwo ni ko ma fi gbala re dola ma bo tara si bi adura to de guide ati ibukun repete lati ni wuri agba bishop prophet dr tos owo eye ti jo fear ness imole olorun to agba naanu ekota 5 church street anisere of mirror road ijaye leku gbogbo igba ni baba n dawon alejo lohun anfani wa lati pe baba fun adura sori 080 33 34 1194 merkasi 080 33 34 1194 afini mona ni jesu olugbala
1: nitori pe iwo gbagbe osi re iwo osi re ti re bi omi ti o ti se koja lo ojo aye re yo si mole ju osan gangan lo bi okuko ti le bu o mole nisisiyi iwo dabi owuro job 11:15-17 eku ojumo o ati gbogbo eyan kaabo si ore eto wa afini mona ni jesu olugbala nibi ti e ti ma npade baba wa ninu oluwa bishop prophet dr tos owo eye jp pelu oro olorun lati ijo kerubas sravu imole olorun tan agbalanu headquarter 5 short street idioparun anisere street off mirror road ijaye lagos dele ogbulade aise gbagbo daran ni atoko eto
2: baba wa ninu oluwa gege bi oro ti a nbabo lori ogun aimodi e wa tun ba wa tu yebe yebe ki awon ti ru en sele si won tun le mo iru igbese ti won ma gbe
3: olu

0: ebi ite wi ade ati bo bi ta won te bo ya de papa bi eji yaleta e ko ojubo o e ka bo sori eto yin eto wa oro agba eleyi ti ile ise MTN Nigeria ti won se onigbowo re Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi
1: e jagbe ewo
0: gbogbo ojo ni ibere otun lati sa gbogbo ipa re Sagbogbo ipa re loju opopona. Sagbogbo ipa re lenu ise. Kuda sagbogbo ipa re laarin awon ti e. Bo se ile ijo sagbogbo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la nba kikanju. O sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo. Iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo. Live it 100 MTN. Oro agba wa toni eni soro nipa iberu. What did I get here? Native, a lot of long pompo yakete. Suba, amua, loni sigi, toripe, iberu mefa. Take it, Jackie, dako debio gore. Ah, for see where we're loco, KJG. Suba, Jackie, can feel it, you say be fara. Iberu. Eja jama wipe gunya gunya. Eleji ito bati ronu pe yon yon ne koko. Irufe wan waki ile gunya yeju. Roka roka to bati mberu pe oko un yoro bete. Ati roka aru wan yon dikaya. Oman rakoro to bati mwo wipe bo mba dide mero. O wo subu irufe oman be. Osuma kumari o. Bomi da da. Kosyon yon wote ye fe se laye. Tiko ni.

0: omi o omi o se suru eru o dabi igba ti olowo eni ba di eru le to wa gbe le eyan lori o wa fowo songo pako eyan ma ru eru lo oni ton ti deru tori pe eru ki lominira eru tin bo ton duma huruma huruma lori igbese eleyi to fe gbe ise to fe da wole be ni eru lasan ni iwo ni ko si okan re giri iwo fe lo si bi iforo wa ni lenu wo eru to ti ko saya o le je ko siwi ti won kan bere oro kan to si mo se la la lolo je ki okan re opapo oloja ti o ti ku onile to ti n so pe boya loja o ta a ki gbele meni to gun opa iwo ni ko so kan re giri o awon to ti doke awon ni ko lo bi awon ge ki mo wi pe owo ta won fe ko wole yo pada so awon di olowo yalumo mo kan sa bere ni iwo na bere mo je ki eru ko so deru eyin o o wa gbe eru le olori o so deru ti o lo menira bere oro agba taro inu
1: e je agbe ewo
0: gbogbo ojo ni ibere otun lati sa gbogbo ipa re sagbogbo ipa re loju opopona sagbogbo ipa re lenu ise koda sagbogbo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sagbogbo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la n ba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo live it 100 mtn ile-ise mtn nigeria lo so nipo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa e lo sori instagram oro agba 247 e lo sori tiktok oro.agba 82 lori facebook oro agba lori ti email wa oro agba 247@gmail.com e je ku pade lola lagbara deda Abdulrazak Abdulgani, Mr. GRA. Look on me. Ile se MTN Nigeria. Look in, look in la bo supa. Owo omode, owo agba kaki ito. Look in lemo lo. Epu kale.
2: Oro agba re o.
3: Eto ire o. Olofun ori afefe lori ikonni. Woli adeni olopon roku ni yo ma fi oro Olorun bo wa baba e ka rosa.
4: Ogun ma ni fun Olorun ni oke orun.
5: Hallelujah.
4: Oni ni ojo aje ti se ojo aje akoko ninu osu karun.
6: Ada ogun ogun pada sodo en to ni.
5: O se Jesu.
6: Gba ope wa.
5: Ah mi.
6: Adupe fun ana.
5: O se Jesu.
6: Adupe fun on to se.
5: Baba
6: abure ipamọ re
5: ose
6: atileyin re
5: ose
6: iwosan re
5: ose
6: idalare
5: ose jesus
6: isegun
5: ose jesus
6: orun sisi
5: ose oluwa
6: idariji
5: ose oluwa
6: sisun jiji
5: ose jesus
6: elo la fe san fun awon ori lawon yin
5: ose olorun wa
6: oga
5: ose jesus
6: opo
5: ose
6: eja dupe lowo olorun
5: ok

0: ni pekun
1: so pe emi ki yo ku
0: emi ki yo ku
1: emi yo je
0: emi yo ye
1: awon mo mi ki yo ku
0: awon mo mi ki yo ku
1: awon mo mi yo je
0: awon mo mi yo ye
1: lati royin ise oluwa
0: lati royin ise oluwa
1: emi yo ri ise ara oluwa
0: emi yo ri ise ara oluwa
1: ni ile alaye
0: ni ile alaye
1: mo nsin olorun ise ara
0: mo nsin olorun ise ara
1: onise ara lolorun
0: onise ara lolorun
1: yo fi aye mi dara rere
0: yo fi aye mi dara rere
1: yo fi aye awon mo mi dara rere
0: yo fi aye awon mo dara rere
1: mo wa labe ojiji alagbara julo
0: mo wa labe ojiji alagbara julo
1: mo wa labe ori ofe
0: mo wa labe ori ofe
1: aro awon omo mi lagbara lati saseyori
0: aro awon omo mi lagbara lati saseyori
1: omo ebi olorun ni emi nse
0: omo ebi olorun ni emi nse
1: oruko mi wa ni iwe ye
0: oruko mi wa nu iwe ye
1: omo egbe ara kristi ni mi
0: omo egbe ara kristi ni mi
1: mo wa laarin awon alaye
0: mo wa laarin awon alaye
1: iku ki se ipin mi
0: iku ki se ipin mi
1: iku ki se ipin awon omo mi
0: iku ki se ipin awon omo mi
1: Aisan ti aye lose mo
0: Aisan ti aye lose mo
1: Oni la fanu tu mi sile
0: Oni la fanu tu mi sile
1: Mo ko lati wa ninu tubu aisan
0: Mo ko lati wa ninu tubu aisan
1: Ara mi le koko
0: Ara mi le koko
1: Emi oni faye sile lojiji
0: Emi oni faye sile lojiji
1: Amen
0: Amen
2: Ta lo nilo ibapade eni ti won ti gerun mejeje ori e lo nilo ibapade

0: Aditu o oloruko nla Aditu o oloruko ijile Emi ti oyan fe lomo lonki o Emi ti oyan fe lomo lonki o Aditu o Aditu o oloruko nla Olorun iyanu Aditu o oloruko ijile Emi ti oyan fe lomo lonpe e ba mi ki baba ku ise baba baba baba ku ise iya e ba mi ki baba ku ise baba baba baba ku ise iyanu o da wa si baba ku ise baba baba baba ku ise iyanu ojo aje akoko ninu osu karun ojo kerin osu karun odun 2026 ago mefa ku ise ju mejila Eka arosa, eka aroma. Eku daji gbogbo eyin egbon wa lokunrin ati lobirin. Eka bo sori eto bona oseri apa kini ile ise bond 92.9 loni. Ojo aje akoko ninu osu karun odun 2026. Ah Olorun o. Nibi kibi TSM mi ma te ti won ti se aseyori ninu osu yi. Oluwa mu ese mi debe. Jale osu yi ma je kin wa owo ti. Ma je ki nri nira Oluwa ma je ki ebi o pa mi iwo to n gbo mi jale osu karun odun 2026 ara oni ni o ni wowo ti ebi oni pa o ebi oni pa mi loruko Jesu e ka bo sori eto ero po loju gbogbo ojo koda laarin kan ni ikeja boss of e mo so bi owo ago marun koja iseju marun o mo kan su e ba kero ko nbe amo mo wo titi pe boya abi national lo ti wa mo ari pe laarin kan ni arin ikeja mo bi gba so fe ma pada saja I farm arin yen nikan na ni amo so ba kero ko ti mo so e lasiko e ti mo pe ko le pe nbe yo ti pora ni asiko ni gba ti mo so e afi to ba ye pe o wa pada diun to duro digbi sibe o ala dabayo e ba se laarin iseju kan ti wa pasa yes sir
1: awo ato ba nbo lori bridge tango ko la ma gba na ta o
0: ki lo se
1: o ni o to wa ja rice o de ti dog gbogbo na lati to four Sapọti mo kan ja beno ko ti ja mande gbogbo gbogbo ba ti clock ni. Abe bridge ta ti lo gba ja I fe ko ti start am be. A je wa lo gba nota, a je lo jade, la lo jade to get it now. Gbogbo bridge ya lati sakale bridge ko sa na ara be, ti bo ko ti ba lo gba be.
0: Ebro, se won duro de ra won ni abi sugar ba kero ko mu o sibe.
1: A je be, wa ja ga ni ti be ni, lati ti clock gbogbo na. Aba wa ti clock gbogbo na, pe de ko mi to fo ti mo kan ja be. Ye o bini ti mo le o fe ni ti a ti ya to. Aso gbogbo ara ti block si ni. So yi lati beta jade ni to get yen. Ta mo ko ri bi o ti si you turn yen. Everybody think ba normal o ti pada but ta ba ma bi de bi na wa yen. Lati ma yen na o ti block pe na again. O di ala lo ka kasu. Abi kasu lati ma ti ma ti wale ti normal o di wa pada.
0: Ye kasu kasu kasu ni won pe kasu.
1: Ah be ni be le po ti ma wale pada si normal o di wa. But lati beta de bi whatever bi de ile ko o ti dana bi o ke bi a sile le bo tin gba fo se a ma se so na ta ba je be to ka ta nje ta gbe be na be a ti be ta ja de ti na se opada a ti be na ti bo bi je a lo ti wa na ma lo ti wa o la ti be ta de bi wo te bo bi je ile ko o ti dana bi o ke bi a sile le bo tin gba fo se a na ta ba je be to ka ta nje ta gbe be na be a ti be ta ja de ti se opada a ti be na ti bo bi je agbe da ti mo wa bayi o ti dana bi o ke bi a sile le bo tin gba fo se a ma se so na ta ba je be to ka ta nje ta gbe be na be a ti be ta ja de ti se opada a ti be na ti bo bi je agbe da ti mo wa bayi o si jagere na bayi
0: e seun sala la bayi e se mo dupe o si ayo lo se ma je fun wa loruko jesu ile ise bond 92.9 Sheri oko awon oko fa awon egan orijirichi ni mo ma n ba pade ndaji awon kan be bi oko ayokele ka ni won gbogbo e ti de agolo lasan hun to ku lese oko yen oju taya merin lo titi kan ina gbogbo dash board e ti lo titi kan ina ko si ina to ba oko e wa mo won wa lo wo mu ina yawu si be yes sir
2: ako oja aje mi sir
0: yes sir
2: togeti e o ti go ti lo ti papatapata Shadiru lo soro lati
0: togeti abi songo ori afara songo
2: ori afara songo lo ti block do togeti no
0: Bye bye, you must say. Ah, Oda, good bye.
2: Shall I go back? I get a pen on the
0: shade. A shimuka like Bashaku, a shimuku. They be quick, I won't fire out to Mosoi. ni asko jo bayi mo sakesi ni o awon nkan tun won lo ko boya resi boya toki ni o boya die ni o won wa fi ora lilon gugu e pe a se mo ojo le bere lojiji won mi mo de sakesi won ma nduro de ra won ni won de kin darin won le to mejo kon ma tele ra won e wa mo to ya mi lenu ara gbo lu arikoya awon wa ko won won wa kin farabale e ma ri won ti won ma owo kan ni won ma fi wa ko won mo ko tita bi awon wa ko badun won ma no ri won ma no ganu oko awon fa yan o tun so yi ori ah mo ma ba pade gonda ji o pe ah kile ko te di sinu oko yo ko yen si dagolo yen pe to ba gba ko e lo won won ka ba mo ala gba lu ariko ya Lagos Badu Express bo ni baba so je lodo e lanu
1: e ba fa lo te ba pa le ko sha no won de
0: hey
1: ona won ta la la yo lati ajeje
0: yes sir
1: wa ti ta long bridge wa ti bega ona wa da la ro yi awon ti lati won pa so na won ko ti traffic ra
0: ba ro so je en lodo e lanu.

0: ati lati ma ko ni soruko re Olorun Oga Ogo awayan awanje wa re pe wa Olorun Olorun lana Olorun leni Olorun ti aye Olorun gbogbo gba Olorun gbogbo asiko Olorun asiko yi Olorun to nso wa ba to pa mo ba to ti wa lana ba ti o pa leyin wa Olorun to je atile ma tesi waju lori to koko nu we royin loni le se Bond FM 92.9 wa ni gbogbo je ori ni keja leni ti soju aje Monday ojo kerin ninu osu karun odun 2026 a ma yin Olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tuji olalekan lo ko mi
1: eku ojumo gbogbo lolufe le se Bond FM gbogbo lolufe koko nu we royin we mo bibeli ni pe o to o ye lati ma fi ope fun Olorun awon agba na ni ope ni pe ni saye awon lodo gbolu ini fun oni yiya awon lode ibara dafo agbo sesa ti sa wa lara bu form ji ti se awo ajero ton fojimo gbo ohun rere lowo oluwa ton fojo kan dupe o won ni ta ba wa ndupe ore gbogbo ma wo si lowo a ma wo si len awa dupe laro toni je ki a ba anu e pade o Abiodun fọlọ nso iruko temi koko nu werin lo nte si waju
0: je gbogbo kan ma ri ba dagboro dagboro awon orisa ajagboja kan we baba lu fun egbogbo ti ba so wa bi jo kan ma ri ba sogo egbogbo ti ba nda so bori lo si ojo de lo re jo kan ma ri ti oba ni meje lo ba oba ni meje agbegede awon oya ti wa kon ya koja afaraka nre koja afagbeto oke badan koja apade bo odun ti oba ni gbese ototo ni no gbe koko nu werin Bond FM koja be la ojo awon eto awasiko olohun oba lodiwa fakoko nje je mo eko won ti ni ko si bayara so loro ro se lu obi kishi ma kure bo wa si bi alagba peter obi ati alagba rabi musa papa so won ti fi egbe oselu adc sile won dara lo dara po mo egbe oselu ndc
1: won ni ohun ti oju ba ri ti ki ri tele na lo nse kaye fi o awon opolopo awon eyan won ti bere si so nipa bi alagba peter obi ati rabi musa papa so bo se fi adc sile lo si ndc ile ise are ni pe ireke wo ni budo won le nisimi o
0: orisirisi awon nigeria lo tin soro papa julo won ja won soro won jin won jabo lori oro nipa ogun orilede iran ni ati america bi iran ati america se gbe igbese pe ki ogun wale won ni o da pe ayipada tin ba oje epo sugbon ni nigeria wa ayipada o ti be oje epo
1: bo baba oju aba imu o o ma ni ti ara iran ati orilede america eje mo pe awon olugbe abuja won kero ra obi owo oko se lo soke gegege o
0: won ni die die ni se so karakara ni se di aja fawo lati rebo mole nisin eto ara je nigeria won lo tin la pa lara awon eyan die die die yi pe iyato tin wa o won ni koda laarin odun meji pere lati ri iyato si bi eto raje ti ni tele lati bi odun meje seyin
1: won ni ajoro lo nje ijero ajomo lo nje ijemo ejemo pe awon lenu loro lori oro nipa igbani wole si ile eko giga facility gbogbo se poli ati eko se oluko ni ati awon ile eko giga to ku jambu won lori na ni won joko lati wa ojutu si iye gbedeke eti awon mo yo gba ti won fi wo awon ile eko giga o
0: bebi ba pa lejo alejo aranti ile bi aba je omo aranti ile babare awon omo nigeria to pe won ri ikolu ni orile south africa won ti ke o ejeje mo pe a doje wa nta ti omo nigeria to pe won be ni south africa won ti ni asa gbogbo ona e sa wa ko wa fe ma bo wa sile
1: won ni igbo eti le to nti egbin adapo owo to nti ya emi ojo iwo ojumi lo ma ara ile ni foju di ni o eje mo ke oko gbogi na awon omo egbe oselu pdp nipile ti eko adedejido ati oni se ri alagba bodo george ko soro agbalagba leleyo be ba tu yanu si wike a le idanu lati wo odun yin a yo bi eni yo jiga ni egbe oselu pdp ipile eko
0: awon governor governor orilede wa nigeria won la ni kun to da wa to da bo se to ba ani kun to ni wa to da bo se to ba da ti o ba wo ni nko won ni ki se pe ore pade da olopa ipile sile owo awon won ni ko da nkan to da sugbon igbo bukata re na lo lewu
1: won ni omo araye ma adigba ororun ni o wa ma ti oran mo ni lorun bi edi oro kole kan ba le le to be ayo ko jija mo joko o ma ni oro ti abile kan akibile yusuf to n pariwo sita o o ni won so pe ohun lo sanwo ko be tori concession to gbode yi fun awon agbagba egbe oselu apc papa won mandate o ni ro ni won pa mo ohun o owo sanwo lati gba tiketi lali mo so o
0: won ti ni mo gbo gbo eni ko igbana leso jo gbana bena la fi ko meje awon ajo are wa kan so si forum acf won ni awon gbo pe iwe kan lu gboro pa pe awon ti paro awon ti dari awon baba la ro ni o e ma da won yan lohun o ko si nkan to jo awon o ti paro awon ti won tuko are wa kan so si forum
1: won ni eni ba mo bi oro ma ja si ohun na ni ota oloro o latari asa tutu ti won lo ni si ti won pe ni ko seso won ni o ti bi yaya o ti bi yoyo ni ipinle ti ondo gomina loki ayedatiwa lo ne nikan to ti se omo legun ma sofin le meji ni ipinle eko lo ba fa wo esoke ni ipinle ondo pe oun ni o se asoju sofin awon agbe kan labuja lawon to ku ba yari pe ira gomina ta pora ile so yen o
0: agbarijo pa awon egbe olukoni lawon ile igara firo ran ja tamo siasu won ni agbajo la fi so ayejo wa kan won ni ogberu dori o won se ri awon ajo ti ki se olukoni ti won ati won tun je awon agbo ise ni fabisi gbogbo ton fe gun le yan sorodi won ni gbengben la won be leyin won ton ba ti yan sorodi bayi won lo na yan sorodi pelu won ni o
1: won ni a ma pa na oko da depo oro enu o ma ni oro ti ile ise to n boju to irin ajo arch ni olede wa nigeria na kan ma so fun ijoba ipinle ogun won ni awon alaji akoko ti won fe koko ipinle ogun lo pe tole won ni ba ikori be mo olule wa abuja ni won ti gbera awon omo ipinle kogi ni won si koko ku
0: se won ti ni ese meji ni mai jadona bi ko ba saju ikeje a ma tele ni oluga tanga opolo a ma fi die gaju alamu lo ta ba ku oro sile abi ta ba ku awon kan sile awon kan ni o ku eleto le waju lori oro ni pa awon omo to je pe won o fi be si ile eko lasiko gba to ba ye kan wa ile eko awon ipinle ti won ni won le waju ipinle jigawa ipinle kano ipinle katsina lo je pe awon omo won to ye kan wa ile eko igboro ni won wa
1: won ni be yo se ohun etufu ko ni ki ese akule o o ma ni ti oro ile ise olopa ipinle delta won ni awon olopa to nbe ni bi isele ti won ti pa en to je pe abani keru dispatch rider won ni ko daruko won ni ko nidi
0: awon ajo ti won se ni pa oko oju rele wo lede wa nigeria won fi kanu won ni ikolu awon oko oju rin yi won lo bi awon nu won ni oju rin abuja ti kaduna ti won ni won lo kolu to baje awon lo ku de ka to nigeria ta wa ikilo le to je pe nkan e ki ri awon ise to da sa fi awon ise aburu nlokun owo yin
1: obo la gu iran ara ni o ja mo ile ise olopo lede wa nigeria awon sise ake o e je ro pe ile ise olopo ipinle kwara o ma ti mu awon ajinigbe papa awon afurasi mefa lo ti fowo si ku ofi mu awon egbele muku ibo ni won ba lowo won o
0: lori awon ni pa
1: so e je ro pe ile ise olopa ipinle kwara o ma ti mu awon ajinigbe papa awon afurasi mefa lo ti fowo si ku ofi mu awon egbele muku ibo ni won ba lowo won o
0: lori awon ni pa awon ti won fe lo sile mu haji lodun yi iba keje aroye wa nigeria kasun shetima won ti ru awon alalaji o won se ri be ba ti di ohun edakun ese oju nigeria daada o se wa ri sejoba are bala me tinubu won do dede sori pe anise ka ma ku iwo mo lo abi ni bi gbi ta ba ti bara wa
1: won ni bi ale ya eni ba ti ju baba eni lo baba la pe o o ma ni oro ti awon ebi fusegbu wa ni ilu ijebu ode to ma nbe gomina dapo abiodun won ni ejo awon beyin ni awon falale ijebu beyin awon fi o si ijebu beyin o e je ki awon to je afobaje ko joko pada lati yan moye fun ipo awujale
0: eni okan lomo eni o ba lokan o bawo ko ba te so pe on gbadun labe ijoba yi opo mo nigeria ni won ni won ko minu jojo ti won si nfi ka hanu ti won kun won ni owo arefe dana to npe gasi won lo tun o ti fofe re lo soke bayi
1: won ni eko sososo bayi na ni aji ni fe ti o nto ni mo anybody se kini fobi le eko to ti wa la labara won ni ati wa loruko e o o ma ni ro ti awon olugbe amuwo odofin ti won so fun alagba olowo ande adegeye won e fe lo leke jabi kini won ni akini te se gan awon oromira awon ore je o pe ko jo o lamu word of you
0: ajo sarapo ati awon ajo lotu eroyin ri wa nigeria town senji won fi gba nuko so je laare mi to tin ra re bola me tin bu awon gomina gbogbo ato gba ton je alase pe edakun abo to gbopon ejo wa lori awon niroyin bakan na e wa nkan se lori oro ni pe to abo to mehe ati awon kan to ye ko won ma nje aye alabata pelu egbin
1: won ti je godimo pe ohun to ba da adua ni o to ba tuku je ka to adua ni o da bi pe awon anbo ti ipinle osun won ti roju ja nlasa o o ma ti lo si gbogbo mo se la si pe e fa adua ran wa lowo o ipo gomina ta won fe dinu osu kefa odun 2020 ta wa pe awon nilo adua o
2: deep dark kẹwo ye se ye bi ye wo ton se na bi owo omo lu abi lo ninu re awon to mo ba ye se nlo lo nwa ye ja ibere nfada mu igbara nda bobo ni emeji ni o gbawosan eni to kegen se da o lewu lati ti gbangban ohun ti seda faaye gba aye yi bi seda ti gbe kale ekun ipariwo are o eni to ba to woju ekun ko bo sode iwo na je saye alayo ti seda damo je jade pelu yojo bitters aye dunu tin toka si lera to peye so yojo bitters di ayo re lojojumo ki mole ara to dasaka fara on ninu aye ebi re abi akara won pa lo kapo ikogiri yojo bitters wa lolomi jelly ni capsule atapo pelebe sachet loja ati le itaja ogun kaakiri orileede yojo bitters ebun seda fun lera to peye.

0: madam orun obe yi gaju ki ma bo wa fun oje ajeponula ati orun aladidun ti onile keji yo fi yo abo wa ki se yin e se amaju supi fun supi jare sebe supi wa ni adun malu ati adiye aku ayeye odun o odun ayabo fun wa ami isebe supi itowo ladun obe oyin industries limited lo se
1: ori ni se ni ta fi dade owo ori na ni se ni ta fi topa eleke lo mu gbogbo mo bibi ilu ikotun ma ki sojo majesty oba aziz isola asiwaju gbadabiu ategodi force onikotun ti ilu ikotun kingdom ku ori

ye eku orire o kabiyesi Wednesday 6th of May ni eto yo bere pelu etutu lu titi di ojo keje osu karun Friday 8 ni bi boyfa Saturday 9 ni jije oye awon omo ilu Sunday 10 ni jije oye idanilola Tuesday 12 ni bi gbalejo awon yawole Thursday 14 ni bi gbalejo yaloja babalaje ati bebe lo ko to ri pe asikagba waye ni ojo Sunday 17th of May 2026 ni bi ti Alhaji Muslimu Haruna Isola ti ma dalu bole fun

0: pọ medi e bayi to je pe iruwo ogiri wa ati omo ta ni ka ma gbe le on trial ati to je pe kawe e o de lesson ni ti gbon jo wa fe jo wo ile eko kan na bayi to si je pe a mo gbogbo gbon to ni ka loku nda si ni center orisirisi ta lo ye ko ma se gbedeke se jambu na lo ise ko ma se gbedeke ni abi ile eko to mo fe wo ngba to mo to ni 60 ti o ba ri unilag wo to mo to wa ni 20 to hun wo ui se ya ko ri be to je pe amo bo se lo nkan ti on dogbon so laaro to nitori pe on ni ipade ma wa ni ojo kokola osu karun yi ni gbogbon awon agbejoru agba to wa ni jabi ni olulewa abuja nbe awon jambu ajoko nibe na ni minister fun eto eko na ma joko to ma so gbedeke se gbedeke to ma nfun won yi tori pe awon mo to se jambu won ni da 70 ninu won won o gba 200 iyen ni idaji won o gba 50% ida 70 ninu won asi fe seto bo se ma wo facility se kin se bo ba se se kisile na lo ma se kiso de garbage in garbage out se n se ru awon dokita ta nfe lati fe ma seto le bayi se n se ru awon engineer ta nfe ti o ma kole te bayi ni ile ndawo ile ndawo se cement nikan lo mu ile dawo e je ka jo ru laaro toni o se awon to fe ko won ye ko ni gbedeke ni abi ajo kan ti o ni nkan se pelu kiko won lo ye ko ni gbedeke fun won
1: 0098444710 0098444710 le fi ateji se sowo si tabi
0: 0803788030 0803788830
1: iwe the nation na mo kona ogan laaro yi o jeje mi ko ni die die ni se so kankan ni se die die afawo sa ti regbo mo lesin won ni eto rajo ri wa nigeria yi pe o tin yato die die o koda won lo yato si ti opolopo n to je pe oko du soju kan rigidi ni toko ti o ye kuro ni bi to wa ebe yen so dimo won ni ijabo kan lati oda oko ton pe ni Katos Economics. Anoma njabo, wani mga chon shei toki kwe lori igbe rusi eto raje, nje on tiko ni abon lo siwa abon lo sayi abi okon walo jukon, wani oli dene jira kama kwa kama sheke, wani lo ngbe rusi yo. Wani lasi kuta wa ye, wani atiri ya wani onabayo se eto raje ri wani jira, nipi ya wani eto okon wala bode gana, anon atiro okon lala ujo, gebi ijabo a wani mo beoshen sodi mo la roi, nu ele eto okpe ni gross domestic product GDP, ele eto wani oti gbe rusi, wani jajama ekpe, la ino do 2021 so 2025 on to fi gbe rusi o je ida mejo abo dide enu da 8.34 won na lo je pe o fi gbe rusi won ni o si je en to a le so pe to laarin odun meji yi o lo soke dada lati bi odun mewa seyin won ni lo je pe arin odun meji lasan na lo je pe o lo soke won se ri bi odun mewa seyin won gbogbo nkan ta le so pe to o fi lo soke ta tun pa won gba ni pe a eto raje maya to ma lo soke won ni ko ju ida merin abo dide enu da ogorun ton pe ni 4.4% won ni to fi yato ngba nu an so di mo pe se ri odun 2020 si odun 2023 ah won ni eto raje ah wala wa die o sugbon 2024 si 2025 won ni iyato ti wa dada o tumo si pe nkan si npada rosho mbo die die lo le de wa nigeria ni eto raje no boy we already nation laaro yi e ba run yi nbe
0: ninu we ro leadership to jade laaro toni won eni ba mo bi oro ma wo si ohun na ni ota oloro o ma ni oro ti ojogbon kan to mo nipa ti oro aje omowe Emmanuel Eche to je olukoni leka to nkoni ni oro aje ni Federal University to nbe ni Wukari ni ipile Taraba to ma so dimo fu ijoba apapo lede wa Nigeria o won ni ijoba apapo lede wa Nigeria ati minister for oro irin ni orilede wa Nigeria iye omoba Shuaib Audu won ni won to bo wi adehun kan oni billion kan na dollar billion kan dollar $1 billion steel deal ni won ni won to bo pelu ile ise kan to je ti orilede India iye Rashmi Metallic Group to ni won lo to bo wi adehun ohun ni ilu India lohun won ni gba to to bo wi adehun yi ipe eni ba ma sowo aja o gbodo ni olugboro ipe e fe to bo wi adehun pe kan wa dokowo to lo bi billion kan dollar ni pa tirin ni orilede wa Nigeria ko sina to gurege ni orilede wa Nigeria ipe ina wo duro dede bako na la fe fe idana ti won fi yo irin ni ibi to je pe won ti n wa irin iron ho ko si afefe idana e se reluwe e to je pe yo ma ko awon irin tutu lati bi ti won ti n wa lo si bi ti won ti ma se gbogbo le bi igba je pe e n ju abebe soke nigba igba ipe ibi kan na lo ma fowo le o ge bi ba na se n salaye o ni irin se pataki o ninu idagba soke oro aje orilede ipe abalajo ti yo ba na ni pe orisa to ni togun osi a fenu ewu isuje ni o won ni tori na e koko gbiyanju ke se gbogbo ina wa ko mo woduro ke to lo ku awon india wa ko ma je pe bo se lo na lo se ma bo won ni odun meta na ni won to bo wi adehun oni billion kan dollar yi pelu ile se Rashmi Metallic Group to nbe ni Kolkata ni india lo pe eni ba ma so wa ja ani olugboro e koko mu ina duro na ke to lo ku won wa lati india on
1: ninu we run the nation la ara yi won pe owo epo e mama bo epo sawa se won ibi ti won pe wa ebe na ni won gba yo ti yoju njeje mo pe awon orilede meje kan nu awon ajo le to ye ko won ma pon epo lo si oke ku to pe ni OPEC no ma ti fi araji bayi bi pe won se ifaraji lati ri pe won ri si igbejade epo re lopo yanturu si ngba ti o ba fi ni osu kefa odun 2026 ta wa yi won ni afiku epo ti won ni won fe se o lo si bi barrel 1000 lona ogosun ati mejo yen 188000 onu la yen ko fe gbe kale o won ni to e ba gbagbe won ni won ti kede o bi pe awon orilede won yi ninu osu kerin si osu kokolo 2023 won se awon se kan de pe ngba ti epo fe won kaakiri agbaye won awon orilede na lo yen ko fe ha o je pe won se atugbe jade epo to je pe

0: won se vice bi ti alagba doati o won ni alagba adedeji doati lo nowo si baba o iye alagba olabode george ipe be ba sora yi te ba tun soro si minister olulewa abuja yezon wike a le idanu egbe ni o oni patapata tegun daso boritiki han lapatiki han lese lawon ma se fun tori pe word lawon ti ma lo gbe te pe awon yo idanu ninu egbe oselo pdp o doati to nle furukoko pe gbogbo gba le ma soro si alaanu awon yezon wike minister olulewa abuja oni eri aso fun egbo koro na to di bayi oni gomina oyo Seyi Makinde ipe ko tele ilana egbe o ipe kawon to se ipade apero ipe word lo ti ma nbere o lo gbe esi siwaju keke ipe be ma le ti gbe esi siwaju keke ibi toro na ma ja sire o ni gomina oyo Seyi Makinde ipe ko tele ilana egbe o ipe kawon to se ipade apero word lo ti ma nbere o lo gbe esi siwaju keke ipe be ma le ti gbe esi siwaju keke ibi toro na ma ja sire nitori na awon ipade apero ipe word lo ti ma nbere o lo gbe esi siwaju keke ipe be ma le ti gbe esi siwaju keke ibi toro na ma ja sire o nitori na awon gbiyanju lati yoju gbogbo awo to nbe ninu egbe oselu pdp sugbon te ba gbo te ba tun soro si wike a yo ibe ni yojiga omo eko na lo nbo omo eko wi o adedeji doati lo nowo si alagba olabode joy be pe a ma yo idanu ninu egbe oselu pdp
1: koko nu we re na le ngbadun band fm lawa 92.9 radio feso apo to kari aye won ni egbo biribiri okuku birimu birimu eda to mo se oku e so mo kon ma do supa loro ori ni se na irun okuku yo mo eyan okuku ye wa olorilede wa nigeria awon ajo to ye pe won se igbelaruge fun awon ile ise aladani won ma ti fi kahanu laaro yi o yen center for promotion of private enterprises won ni ipe ina mon mona won ni o nso saju ni olorilede wa nigeria won ni koko na abi ki ijoba gbanju ade dasi oro yi o won ni oro nipa owo na won leyin lo soke eyin omo ni ikeji nbe ni pe awon ara ilu otun ri ina lo won ni o ti e ti wa ru ki awon ile ise papa ni to je ile ise aladani ko fe de da enu an le bayi di ni pe airi ina lo lati ma fi ise won o se akoba to po won ni yato si pe boya o se akoba ba awon ile ise aladani won ni won eto oro aje gan won ni ti ijoba ba isi wa nkan se ina mona mona won ni ipalara lagba ni o je won ni gba ti won bere si pe o ipe ipese ina mona mona o je gbogbo ara yi logun tori pe kini ibi ti o ba ti si ina mona bayi won ni ko le be si ibale aya tori pe oporopo nkan ta nlo ati nkan ta nje ati nkan ta mo ati nkan ta nse ni nigeria lo je pe ina na la lo won ra we be si ijoba ati gbogbo awon eka to je ti awon lefo pa papa julo awon lefo pa won ti o je ti loko wi pe enu e wa nkan se e gba iran lowo nti be ni abi eka pa yin lati da soro na mona mo ruwa nigeria e ma wo oniran labalayi na ni awon lagos chamber of commerce and industry lcci ana wa se peju ebi ina mona mo se wa je daku daji won awon ba ti pe ni ina to daku ti o jimo nitori pe won lo buruju lasiko ta wa yi won lo ti mu ipara lagba ba eto raje oko owo sise ati gbo nkan ti en le fi so pe to n fi je baba ke pe lawujo won gbe lo ti mu aku baba yi o won te ba si gba pe ba lenu le oko a se so ni baba dira baba so ni mo pe bi ina mona ba ile mo duro de lo nigeria won ni a ma gbadun abi no raje kini di re oporopo afi erin ti o gun alupo kadaka kiri ti won ti joba tun le kakiri pe e gbodo gbadun kan gbe ba ina mona lo fa o to je pe won gun alupo kadaka kiri tori pe kalu won lo ni ise to da na sugbon won o ri na se monday solomon en to gbe ni atan ni ijoba bi le adodo o soro laaro yi o o ni ladugbo ta won pe ina mona na ipe o nso se buruku de bi pe awon o ri ina lo owo epo to tun wa lo soke o ni wahala lagba ni pe ati je wa doran fa won o ni opolopo to je olugbe adugbo lo pe tawon ba fe phone to pe ko se ma lo ni fa won ipe owo la n lo fi charge lodo tori pe awon o ri owo ra epo to pe awon ma so pe tawon fe charge phone na on si podo lo phone tori nu phone ni gan oro aje ni fa won on tori de o ni jeje mo pe o kere to owo tawon fi charge phone losu on lo bi egberun mewa naira Collins na soro Collins won leyun gbe aboru ni ijoba bile oke odo won lo so ni mo pe ipe oju ma ri to ipe beyan ba fe lo n fe charge phone bayi awon o ti ni awon kan fe pe ise ta won se lasiko ta wa ni pe a ba e charge phone o ti te ba mo yo ta won na o ni oro na ti wa so patapata o ni ase tele tele ta so pe a ina odo nepa odo ta si ko ilu wa buru ju jojo ina fe se loro nipa ina mo ni o ba lojo ni ko da nkan ba wa so ina wa ji lo le wa nigeria cppe at cci won ti ni ani ilu atunto ni eka ina mo tori pe ori nta awon ara ilu ina go iwe iron ja tribune laaro yi e ba run yi
0: ninu were new telegraph to jade laaro to ni won ni omo araya ma digba ororu ni won ma ti oran mo ni lorun bi edi oran kole ko ba le le to ba ya yo ko jeje mojoko o ma ri ti oro en to ti gba fe je minister le meji

0: ni ipinle ti Eko iya bileko Uzamat Akibile Yusufu latari pe kini won ni mama na fe dije fun ipo asoju sofin fun Alimoso Federal Constituency ni ipinle Eko te pe Abuja na ni won ti ma lo se akoso won ni mama ohun ipe won ma tin soro kan kiri igboro ipe won ni mama na fun awon to je agbagba egbe oselu APC ni agbegbe won ni million lona 100 kan naira 100 million naira won ni mama na o ti jade bayi pe e ma ba wa je o eni re ki nbe ni re je o ke bi Akibile Yusuf bo se so di mo o ni e mejo toto lo nse commissioner ni ipile ti Eko oruko ohun o ba je o ipe awon kan gbe ko yenu ipe the mandate movement ipe ohun lo fun won lowo ohun o nilo lati fun eni keni lowo ipe ohun si ma to nse se yi ipe awon to nba won je eyin ti npe ri wa la ida o amo yin o olohun mo wa daruko won laaro titun ni o won ni awon tawon jo nfa tawon jo ndu ni ipe ise won ni iwa won ni o ipa won o feyan lowo ohun to si fo osiju bi awon agbagbe gboselu APC bo se ni consensus lawon fe ma se e mo pe ire aije ko mode se ohun na lo ma ni eje ka awon yan kan ta kan gbon tori pe owo omegbon bo di baba ohun na lawon agbalagba wo pe ta ba lo fi oro pe kan fi owo se o se se pe eni ti o lakaki to ti o se gbon lo ma ja mo lowo ija o si megbon bo doro akin ta ba lo so pe kan jo ta kan gbon o le je gbon to ma ja mo lowo o le je en ti o ni si pe won daada ni consensus lawon fe lo sugba won kan di consensus yi o da bi pe awon agbagba egbe oselu APC no rush on mu fun ninu wa ni telegram le wa laro to ni
1: ninu wa wa ni jotibun laro won ti ni eni ana lara nta eni rabata ni oro je ke ni rabata na ni orin de okunkun nje je mi pa omo nigeria ti oro ndun ma ti fi ka laro to sin ke gbajare pe adaku egba ni laja o won gbogbo nkan lo ti won gogogo to je pe npa won lara won wa to kan si awon fe dana to npe ngasi oni ya ngba kan na won ni igila won lo ta won fi dana won ni gba to ya won so di mo pe te yan ba ti laju ipe stove re ke yan ma lo won sin lo stove gba to ya ijoba eni stove oda ka ma lo mo tori pe nboju ojo je e ki gbogbo ka ma lo gas gas ti wa koja be bayi de pe won lo ti won gogo ko da won ninu osu keta oro ta wa yi won ni iye ti won ra gas to je kilogram eyo kan won lo si bi egberun kan naira sugbon oni bayi o ti be lo to lo si bi egberun o lo si bi egbeje na ti 1400 fun kg kan won ni e tumo si pe bi ida 100% sare gboru si to lo soke leyo soka won ni o si je nkan to npa won ti won je won Nigeria lo npa pa julo awon to je pe owo ti won gba ko to nkan awon to je pe naira ojo won loju girigiri won ni eleyin je lasiko to je pe owo epo betro eyin na tun re soke nlaarin edegbeje ati naira 5 naira 1045 si egbeje naira se 1100 ni ilu Eko ati ilu Abuja won lo da lori bi ile epo kokan ba se nta awon oja won ati pe ibi ti won ba wa o na lo je pe won ma nta oja won bakan na won ni owo epo disu won leyin na ti fo fere o latori latori egberun meji o di 100 kan naira se 1000 lo si egberun meji won be o na se lo soki mu won wa so di mo pe se ri awon fe dana e to je pe gbogbo giga re ko ju kilogram 6 to le gba lo won leyin ti wo bi egberun mejo ati riwo naira ti se 1000 nigbati e to je awon fe dana ni kilogram 2 la ton pe 12 kg won leyin ti o ba ara ara isin won lo si bi egberun 15 ati egberun naira ti se 16800 won ni oporopo awon eyan to je pe won ko minu jojo wa bo sita pe o si gba to ye pe ijoba ni pe pe kan gofra ye ke wa o won ni e to npe ni adogan ti won ma nfi edu sto pe nta kolu won ni o gofra ye pe o yara sugbon won ni ko ya won gan o le fe sugbon awon orira ma ba te lawon fe dragon ba lawon fe se ati ri edu ta won ma lo won leyun na o tu wa nbe enikan to je olugbe ojodu leko to poruko ara e ni arabirin adetutu o ni iye to ra meme dana gas tele to ro pe boya owo ase ohun o ti ri nkan bi pe o ti su on bayo ki ijoba kan da ko gba okale lori owo go eni kan na to na npa gas ni magboro ni gbogbo yen mo si efe o ni se ri owo ti owo awon afẹ dana fin lo soke pe igba ta ba raja leni si igba to ba ma dola nkan mi lo tun ma gbo bi pe awon o si mo pe gbogbo eleyi ko si leyin ogun to nwaye ni eku ilorun arin gbo agbaye pe nto fare o eni kan na to na je akeko ni 580 ti ilu Eko arabirin ola olawole won so di mo pe ohun ati awon akeko egbe ohun pe ta wa ni akoka ni yaba o ni ngba ta won debi ta won ti fe ra me dan to pe ye fa ba pe bi ka o dakun e ma go we ro yin na jatribun la ro yi e ka ro yi nbe
0: ninu we ro leadership to jade la ro to ni won ni ori eni to fe supo ko ni je ka laisan oye o o ma ni ti oro are bola me tinubu te pe awon na fe gori alefa lodun 2027 e je mo pe tala awon idakeji awon egbe alatako ni o se mo pe ni ko pa e ni won ko ra ojo si ilu ibadan to ni gbogbo egbe alatako to nbe nigeria ipe ka awon wa enikan soso pere ka awon se atileyin fun ka awon le ba fi eyin baba na jole o e je mo pe aba ni won da pa awon o le ka aja awon o ma ri se lopo obo mo ijibere won o ri se lagbadu aka kikere la bere are bola me tinubu kere ki se mi fadi e awon egbe alatako won ma tin tuka bayi o agbo pe rabbi musa kwakwaso to fe se igba keji fun peter obi ninu egbe iselu adc ma ni won ti wo rarara o ipe o da bi pe atiku abaka o ti lo tele egbe na de awon gbogbo awon gagalaje egbe iselu adc ti atiku lo nse o pe baba leni ni biko biko la kori si o won ti lo darapo mo egbe iselu kan ti won pe ni ndc won ni foran na do wa lori ayelukara bi ajere o to je pe won lo se ipade pele en to je adari fun egbe iselu ndc to fi gba kan je gomina tele ni ipile bayesa iyen alagba senator seriake dixon won ni ile to wa labuja lo ti se ipade o nigba to se ipade ohun won so sibi won so sohun ati peter obi ati rabbi musa kwankwaso ti inogije won ba je okay o fun obi ke fi ku akwaso to pe ni okay movement na ni won salaye won rojo na run bi alagba bayo onanuga se nso ki se mo so pe ran lo rojo o ni illogical musi o ja fe awon ebohun to po repete o ni eje ki so fun yin o ni awon ele ireke oni budo ni won rolling stone bo se pe won ni e nomadic politician bi mo ba na se febo ni o ni awon nkan to ba rorun pe ise to ba le lo le nse o is e pursue the easy road ipe bo se se lodun 2023 ni pe e le je pelu gbogbo eleyi ipe e le je o ba ko na ni awon egbe iselu adc la na tin komino ti won si nsoro ton fa ko mo ko yo pe ipe a n bere fun isokan unity of all opposition leader under one platform eyi ti won pin yele yele won ni inu awon odun si igbese ti kwakwaso ati obi ti won gbe yi o won ni se ranti ohun to sele na re ni bi odun mele kan seyin ti obi to fi atiku sile nu pdp ti kwakwaso na gba ti e lo ohun to fa ti are bola ahmed tinubu fi wole so sere o awon ndc na awon na tin binu o si en to je adari won pe bawo le kan se mo ma gba awon eyan wole igbo bi eleyi awon egbe to nja fun eto omo niyan civil society legislative advocacy center awon lo so pe ki lo de to je pe o le de wa nigeria ko ni akole kan egbe ipe o ko je ireke oni budo to ba ti mu nba ma ko nu egbe leni ma tun lo se egbe mi pe ijoba e se ofi te pe awon yokan ni ma si lo bi eye ninu awon egbe oselu bo ba se won ninu we leadership le wa laaro tuni

0: tere ba ti te o tun gbe ri mo ide kara o le lubu lubu fufu pe iruku sarajo mara ya gaga ajaka ko ti so ko fun efori otutu ibatara riro lago ara kai kasakasa knockout ide kara o le jagula bi olugbongo kaja to ara ja to ketile egbe enura ka egba to ye pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbe kale ni bi ka pogun oyibo lo se gbara re o ba ya leyin ojo meta kan si dokita re
1: Ore, nje o ti gbọ nipa ile ise to ya ni lo wa lai ni ile kankan lori to se se woru.
2: Rara o, awon wo niyan na?
1: Ah, Mana Non Interest Finance Company loruko ile ise na, ile ise to ya ni lo lai ni ile lori. Won ba ni samojuto oro eni, won ba ni seto idokowo ti o legbe ati be be lo. Koda mo se se dokowo pelu won lagbon eto idokowo olojo pipe won kan ni.
2: Eh, eleyi dun mo mi gan o, sugbon ki lo wa je to sese nso fun mi.
1: Ibi na se gbọ nipa won ni o.
2: Ko buru, bawo ni ma se bere? Kemi na le bere ni ajo loju ona ati dolola bi ti Dangote.
1: Ko le rara It was article. See you put it on www.amanafinance.com. That we go back on Sulero, a banish or a lagare, Luri Play Store, a B, Luri Apple Store. Ilisha Wawa
3: number 252,
1: Nabat Macaulay, Yaban Lagos, at 1 into 2 BOI building, lot 256, zone A of Abat Macaulay, Abuja
4: 091-114-47777. A Mana Non Interest Finance Company. Shisha, we can you at Tishiriwa, Nipasa Lano to pay.
5: Fela ni kan play.
6: O ti aso la fe.
5: Ibo bi ni te play jo.
7: Se yin le jo ni. En tiro, en tepa. E wa nda soro ijo.
6: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti fokanu ijo ale oni. E da yan mo.
5: E pele o, kilo fa to tonu.
7: Eh, baba, eyin na ti sopanu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
5: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo sopanu.
6: To je pa lohun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to han mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan mata gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abarojeru ikotun lagos state ero bani soro won 0806821-6859 le kan si 0806821-6859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le sopanu

Festival ti ilu wa ilu makumi ni Ogun Waterside asha wa ni o ise wa ni o Okoshi Festival 2026 labe baba wa Israel Majesty Oba Kazim Adesina Salami ilu Femi Lobo 1 Oshobi ati makumi ti a fi so fun yin pe odun Okoshi ti wole lodun yi o ojo Friday ojo kejo osu karun ni a ma se aisun Okoshi ojo Saturday ojo kesun osu karun ni ojo ti a ma se ayeye Okoshi ti baba wa Israel Majesty Oshobi ati makumi ti wa ma gbalejo awon loba loba awon nijoye nijoye gbogbo eniyan la pe ti o ba di ojo Sunday ojo kewa ni ojo ti aya soto fun awon odo ti a pe ni picnic nitori na odun Okoshi makumi ti odun yi ajumo se ni o e ba gbagbe ri ni hope agenda ti baba wa President Bola Ahmed Tinubu are orilede Nigeria ti wa tete gbejade fun ilosiwaju orilede wa Nigeria ifoso opo wa si lo se koko ki ajoba le gbadun mudumudu ijoba wa ara wa e gbiyanju ki e lowo si ki gbogbo wa jo lowo si renew hope agenda ise gbogbo wa ni o

0: Koko nu wero yin te si waju bon FM la wa na itu dot na radio fesu wa koto kari aye. Ninu wero ni jar tribun la ro yi. Wani ase beja ba ijado na. Biko basa yu hijama atele. Atikpe unu gatan ga wako laba fide ya gaja la mlo. Tabasa ni pa wong. Kwele ato yekwe wong le waju la wong ito to da. Ama kamo. Wazi yekwe awo toku de kato na lati menu bao. Tori karujua ulu refara ye babari tu shikana aso mpa wong. Njajewa yekwe ni orili de wa Nigeria. Awo kwele ato yekwe awo wong. Won o fi be wa nle eko to je pe pupo nu amo to je kan wa nle eko ko lasiko ti awon egbe won keko to je pe won fese dagboru won ti da kan laaro yi o ipinle jiga wa lule waju ipinle kano tele be ni ipinle kasina olusiketa won ni ninu awon ipinle ti won so yi won ni awon ipinle meta ilasan yi pe ah amo won to je pe won kan wa nle eko ti won o si nle eko lasiko ti awon egbe won be nle eko won ni won ma po jojo o won ni close shop fa eleyi o da be ni pe won o fi be da si oro nipa bi awon omo na bi won se ma bere eko lati kekere opolo nu amo ti wa wo pe ko ye kan lo kawe ko si nkan to fe fi we se ge bi awon ajo to ri so je po ogo were agba ton pe ni yourself se so dimo won ni orile nigeria lo je pe awa la ni awon mo to ye ko wa nle eko la ko to ye ko wa nle eko to o si nle eko to nfe se dagboru kaakiri won la wa la ni to poju won ni jeje mo pe bi million 12 abo didi e ti se 18.3 million omo to ye ko wa nle eko na lo je pe won o si nle eko o won ni lo fa to je pe nigeria lo poju to ye ko ni awon mo nle eko to won o si nle eko enikan to ye pe o mo ni pe eko sibo to se fun ajo UNICEF to je ti ekun ti ipinle Kano Aisha Abdullahi o ma so dimo nibi eto kan to je eto idaleko lojo meji to gbe kale won ni lati jigawa Kano ati Katsina won nigba ta won bere si lo kaakiri a ri pe ah awon mo to ye ko wa nle eko o si nle eko o bi kan ma sake kaakiri ni won wa soro yi pe ona ta le gbe gba o na ni pe ki gbogbo awon ti won je awon olowo awon ti won ti gbele kan mi owo kan gbonju lati da si oro yi looto won ni eto ise owosi na lo fa o ati pe eto abu to me pelu opolopo awon ilana asa kan to je pe awon asa won ni awon kan si ni asa pe tawon ba ti ka iwe wahala ni pe eyan gboro ka iwe won kan to se akoba to je pe opo nu awon to ye kan wa le ko won si le ko sugbon si bebe na omo ta ko to ba ya yo ma da awon omo ti ako yo ma da won la mu ni o ye ki ijoba ati awon to je kan je olowo kan gbe fese kan ri pe awon mo ti won okun awon na ba oda si kan oko won kan ba je pe awon na ma je akoba fa awon ti won ti won ba ko leyin bo ola e mo gbo iwe ro ni Nigeria Tribune la ro yi e ba run yi
1: ninu iwe re ni Telegram oni omo ti o kawe o da mi loju pe yo jiya ise buruku ni won nse to ba jale to wa tu lo fole edakun ye yi obi wa edakun ye yi ijoba te ba lowo ke fi se ko wa o ma ni oro to sele afa soro ojoku ololo nse ri ohun o ile ise oloko reluwe olede wa re je mo ti boguta sita o won ni awon mo ti won o kawe awon alumo njiri gbogbo nkan condemn ni loju won won ni reluwe condemn ni oko to tun rin gangan condemn ni won ni won o fe mo kankan pa e moju to eto eko o yo fa wahala o ke bi ile ise oloko oju rin bo se nsoro won ni se ri igboke gbodo oko oju rin lati Abuja si Kaduna won ni ko si lo gerege bo se ko lo won ni bo se ngerin reluwe bayi lotu losi to ba tu ri reluwe pe reluwe nkoja bi gba to ndi won lowo ni won ni won ti ni awon okori bitibiti se pe won so fun reluwe o won ni eto yeye sele yi gebe en to je alukoro le se oloko ojurin olede wa Nigeria Kalisto Ujimadu bo se nso dimo ninu atesode to fi sita ni ipinle Eko lana ode yi o ni se ri to se sele ni ko pe yi o ni o sele ni kilometer 177 to wa le ojuna Abuja si Kaduna o ni awon omo yi ti won o meye to suwon o ni won ko kura won jo si ojurin reluwe ni o ni okori bitibiti ni won so pe awa fe ge irin iwon du fafun o ni won ko be si so oko ni o ni oko ti won so o le je mo pe o fo windscreen ni reluwe o ipe o fo o ni I to tu wa sele to je pe o gagara ipe laarin ose meji ipe ru sele to ti sele ah o lo gagara o lo sele ni Gidambusa o lo sele ni Sakingora o lo sele Kakao district o sele ni Chukam local government ni ipile ti Kaduna ipe tori na awon omo yi ipe ewu ni won je fun reluwe o ninu we ro I New Telegram ile wa laro toni
0: ninu we ro I The Nation laro yi won ni ebi palejo alejo asin won ti le bi ya ba je omo omo ran ti le baba re nje je won pe pupo na omo Nigeria ton be South Africa lo je ko won ti ko iwe pe won fe ma bo wale o won ni are bla me ti si pase fun awon igbon to so nipa omo Nigeria ton be South Africa bi pe gbogbo nkan to sele nbe e gbianju ka ri pe e moju to o e ma je ki omo Nigeria ba o lori wahala ti won fa ni orile di South Africa won ni awon ti won je omo orile di South Africa lo je pe won fi e won ran o won ni won si fi e won ran ti di ojo e ti Friday to koja lo won ni ireti si wa pe won tun bere ife ko ruhan mi like pe like jina ko wa di ni omo Nigeria bi adoje bayi ton pe 130 ti won ti ko iwe ipe da ko wa ko wa si Nigeria o a ti e gbe be won a fe ma bo wale won lawon eyan won ni ireti wa pe ni ilu Johannesburg won ni won tun fi e fo ruhan ge bi won se so di mo lati le se tori so nipa ile okere won ni o se se ko je pe ikolu yi yo wa yo fe la pe pe dada won ni atijade kan to ti le se akoso le okere nso di mo wi pe are ti pase wi pe ki ikolu abi ife ruhan ti awon ton ja ara ole South Africa to fe se ko to bere e ti won ti fi si ojo kerin si ojo kejo osu karun odun ta wa yi ki oporopo mo Nigeria to ba mo pe to awon oni le farada ba oni le faragbe ko ti ma wa si Nigeria tori pe o se pataki lati pe ki amori dele o olohun ni je ka ti ajugbe saju e ro ba iwe Radio Nation laaro yi e ba run yi
1: ninu iwe Radio Telegraph to jade laaro to ni won ni to ba n podo lodo olomi toro tani o lo sibe ti oni yan koda ni o o ma ri ti oro awon oleselu nipile ti Ondo papa ninu egbe oselu APC won ni opolopo ran ti gbaradi o ti won ti ra ticket to so pe awon fe dupo sipo asoju sofi ti o soju agbegbe Akure North Akure South nilegbumo asoju sofi olulewa Labuja o won ni saidede na le to je gomina ti ipile Ondo alagba Lucky Ayedatiwa lokede o ipe abileko omowunmi owo vori ole ipe en to ti fi gba ko je omo legbumo asofi ipile Eko fun saa meji ipe ohun ni consensus o fun Akure North Akure South Federal Constituency won le lo fa wahala o to ko pataki lara won to je pe ohun na ti dipo kan mu ninu oselu iye omowe Oluwa Femi Fadaro to ni gomina tera e lo soye ko ti e fa pole si ara o da pe inu lo nbi o won ni Fadaro to si gba ko je alamo pataki si Gomina lori oro nipa ibaraalu soro to je fun Gomina Lucky Ayedatiwa na ni to tun ti je oga agba fun eka ti igbokegbodo bi se oba se nlo o nba won iro isoro lana ode yi o ni ewo emi ti lo gba form ntemi o ipe obini ki si gbowo ale tan ko ni ginisa nse ohun egbe oselu APC egbodo je ki a se igbo labele eti amo si primary o ipe iti Gomina so yen ipe abileko mohunmi owo ori ole to ti se asofin le meji nipile Eko ni o tun lo se asofin fun ipile Ondo ni Olulewa Abuja ohun o gba yen wole o ninu iwe iroyin New Telegraph le wa laaro tun ni
0: ninu iwe iroyin The Nation laaro yi won ni enikan ki keren di ise re o jeje won pe awon agbarijopo gomina ta ni Nigeria ton pe ni Nigeria Governance Forum won ma joko won si se won won jiroro lero nipa awon olopa ipinle e to pe won woye re pe o se ku waye o awon gomina won yi lo je pe ninu asokun na oro kan e ti won gbe jade lopin pade ton se lojo kejilelogun osu kero nita wa ni ilu Abuja awon gomina won soro won fa ko mo okun yo lori awon ilana agba ati ilana ta to lori bi olopa ipinle yo se duro dere sugbon won ni omi ni to kan won ko se leyin pe bawo la ife ma fun won lowo won ni opolopo awon awon koko ni won gbe jade lori nkan to rete won lo to na le pa o ti garadi lati pe awon lo awon olopa ipinle tori ki eto abuwa ko ba le gbupo daada sugbon awon ni anilu awon amuye ati awon nkan ta gboro ise le lori to fi je pe eto yi yo se bo ti o bo ti ye won la koko na won ni awon ilana to je pe o je ilana igbasejoba ti o ni pa ise olopa lara ti ise olopa ipinle ti o ni pa lara won leyun akoko bakan na e to se pataki ona ni ilana isowo fun won bawo la se ni je won lo bawo na wo se ma to won lo ati pe ewo legona fe ma gba ati pe bawo gan ni o se ni ma lu won takura won bakan na no so di mo pe awon to ma je awon eyan to fe lu don ko bawo ni won se fe to iru standard iru ikimiwo no lati ni ko to di pe a ma wo won pe to eni ye le nton e ko je olopa ipinle bakan na la fe se nipa ilana imo ero gba lori to je pe ile awon ti won je awon olopa tutun yi won ma se ni ilana ti imo ero gba lori to je pe apo se se bayi ilana ero gba lode yo ma wa ninu akole kan ton so ma pe won se se on bo titu ati bo ti je gbogbo nkan won yi lo je agbeyewo ti awon ti won je apero gomina ori wa Nigeria ton gbeyewo nipa olopa ipinle so je pe won ni inu awon dun tori pe o da ni kun to da ani kun to wu ni o wa to da bo so ba da to ba da ti o ba ni ko da ka ni olopa ipinle so si wu wa ka ni olopa ipinle sugbon awon koko won yi o se pataka se agbeyewo re e ran ko iwe ready nation laaro yi e ba run yi nbe
1: ko nu iwe re na lo nte siwaju won ni operu to po na npe ni kaya opoyan ni jejomo eyan kan ki je awade o bo lomo ogun weyen wo oni to ma nko fun are Bola Ahmed Tinubu re gege bi awon alaga ijoba ibile jake jado lede wa Nigeria bo se ni ti eyin are lawon wa o tare Bola Ahmed Tinubu lawon se lati dije fun sa lekeji bo ba di odun 2027 awon alaga ijoba ibile ti won pe ni AGAN yen Association of Local Government of Nigeria ni won ti sapejuwe are Bola Ahmed Tinubu ipe lilo fun sa lekeji won won ni ko se so ko di ara o tara so se ni won ni ta ba wo ipa eti eto ti won gbe kale ti won pe ni Renew Hope Agenda to ti ni lara isejoba ni ese kuku owo ti joba ibile n gba kekere ko bayo je bo se so won ni tori na ni bi ipade won elekerin le ni 50 yen AGAN 54th expanded national executive council to wa ni ilu Abuja na ni ani ti o je are fun awon ajo alaga ijoba ibile ta mo si AGAN yi yen Bello Lawa lo ti ke AGAN 54th expanded national executive council to wa ni ja na ni ani ti o je are fun awon ajo alaga ijoba ibile ta mo si AGAN yen Bello Lawa lo ti kede o ipe gbogbo awon me gbe patapata gborongodo ni gbogbo ijoba ibile ipe ti are Tinubu lawon se o nibe na ni won ti kede eni ti o je atele Alabi Kolade David ipe ohun na ipe awon fowo si gege bi o se daba na pe ti are ni ki gbogbo ibile to nbe ni awon ijoba ibile ta ni to lo bi on ni 1774 local government ipe ti won se o ni bayi won wa ni awon alaga ijoba ibile meta kan wa te pe won o fe si bi aye ntesi won ni won ti da won duro bayi pe e lo rokunle aye ba tesi na lo ye ki e tesi ninu iwe iroyin leadership
2: centenary lecture ti gbogbo adabi ya Lagos state Salamu alaikum. Eyi ni lati ran gbogbo muslimi leti papa julo adabiya ni ilu Eko fun wa si ta gangba ta mo si centenary lecture ti odun ti won ti da ile eko zumratul adabiya al amaliya arabic school da sile lati odun 1926 titi di odun ta wa 10/5/2026 ni Lagos Central Mall Namda Zikwe Street Lagos Island bere lati ago mi al muhadiru fi zalika al yawm oni wa si agba ojo na ni Sheikh Luqman Magal Jabe wo yale al adabi labi alaga gbogbo le Sheikh Mubarak Abdul Qadir Shigini alaga bi ya Lagos state olodun ba wa saleku ikawa raja agba omo ke won ti won ti lo olugba lejo agba baba wa the president and soul Islam society of Nigeria al mu'linun al kurama awon kede awon alumni association of al adabiya institute Lagos state ma reti yin

0: ao ao ngbati to di pe ngbati mo to ba lo awon to nlo saja to nta mi ko se nta mi si mo to awon to nlo si se
1: me olohun
0: se won se titiri yen
1: olohun mama ha mama titi ti o ba da mi wahala nla ni
0: e titi ti wa de fun wa lomi to
1: wahala nla ni bi titi o ba da mi mama mama ona te so yi ko le pe osu mefa
0: ani won se titi won se titi o wa se le omi se gbe kan
1: Mama
0: o na gba ko saro ju na to fori kon ko sa
1: ah
0: eh
1: ah ah o mi te o mi ba mi leru o ko lo je ko pe mi ona ye gun o ah
0: pe bi an ba se ile ba ri solo sa se tori mo pe nu won gbo radio mo su oyan ba je
1: on gbo
0: won gbo ti an ba le ba ri solo sa to ra o mi to ndaro gun yen ni
1: won
0: ma wa se
1: o da mama ja n gbadun ki boya ori ta kon be ti omi yen tin jade ta boye ko ma boya bi kon be ti o ko ma gba ti won o jo gba be boya won sa tun se yen sa eja se be e se mama e se papa ni lo to ba pe ijoba ipinle eko lo se mo eka tun moju toru ise be won ma nsise alubarika daada eh won ma se atunse tun ta ba kun sa case minister of works and infrastructure mo ma won ga mi to ma be won se daada alaja kun ogun la era sa
2: e ka ro se ri bo mo bi ba yi eh ko so fe yen
1: yes sir
2: to do pe ba se lati be wa amori bridge my 12
1: ni ki oloye soliu baba tunle dada ogbon inu 1 o ta tu bale ilun la oke odo eku ibo alale ano asewu asewu gbogure gbogbo adura te gba yo lo sile asewu ase ti e ti gun ilu a ma roju ilu a ma rayo ilu a ma tuba labe isakoso yin o olue solu baba tunle dada bale ilu nla okeodo ogbon inu fun ara e ko se ma ni bale akiyin o eku ibo awon alale gbogbo yin pata mu ko sara si ose ayo lo se ma je fun yin o alaji doctor otunba adewale awala sabana wale omo balogun alaji isakati kare alaji soku mukin mo mi alaja shukra mo dupe oluwa sonni alaja dupe shanshan alaji tawfik kiri lomo ti won je olori atan iyano solo won si je elder agba egbe atan kakiri nigeria mukin o alaji muslim babatunde badu finest of the finest alaji to shoko ni baje fun yin lado olorun komre obi enuga gbori e o ba adami arimako ogumushi mukin yo koni baje fun yare mako ogumushi alaji go orchestra keshuru ateyin ati pastor sunday itunde lati nu okan mo ki eyin na yo da fun yin lado olorun alaji said akireje gbogbo ile epo kodo oga onimaruwanu mo ki egbon mi bin ti laye onikoyo comrade prince onikoyo johnson bin ti laye mo ki yo alaji ade olalawa warrior ogogo super mo ki yo kusasiko mo alaji ko lori eto ni kiakia amo mo ko fe ka gbo ohun ti olori odo so yi alaji wa abogun ji ojo ti lo ja sa gbo ohun to so o
3: agege ti won ba wa se ise agege eni to nsise e kon fi se ele ko se gankan lori e mo won de ti ona yen pa so awon eyan won se nbo lati abule gba won se nya lo traffic e de npo laaro bayi si nibi ibi to ta yen traffic yen ti po gan bayi bi mo yin bayi soro yi
1: sejo to kala yi ko
3: ba wa jara mo se to si be
1: e gbo bayi Oluwa Ogunlaki lo tu eto Adeoluwa Adefolarin ko ai loruko temi o dabo sa o dabo mo e dakun e ja se jeje ile yu abolorun ni gbogbo wa o

0: ọsẹ tuntun ninu oṣu tuntun lagbara ọlọrun le ni monday ari ti wa se ojo aje le ni aje afile wa se bugbe aje awa wari aje agbe ajele wa lowo ara jeje won ara jelo ara jenu ara yelo ara jelo lagbara ọlọrun eni ojo aje a oni sasete bi a se njade lo laaro tuni lati wa jije mimu lo didun oun na lo so so fun gbogbo wa gbogbo nta wa joko ti gege bi okowo wa a oni gbere itiju a lo se tuntun ninu oṣu tuntun yi ore tuntun ọlọrun a fi le wa lowo gbogbo yi ta gbadura fun yi ta le bayan so ta le bayan so to ro wuye ninu oko wa pe ọlọrun o ba ma se le ifun mi mi ba ma dupe mi ba ma yin e ọlọrun a se gbogbo e fun wa a ti pe ni kokọ oluwa o da wa lohun ni gbangba adura wa gba oju oni ti wa ko ni tan ni di wa ko ni tan lowo wa ko ni tan lapo wa lola la haula
1: wala quwwata illa billah
0: ore oluwa oguna ike loruko temi e ka ro sa e ka ro ma ku semi ana asiku igbaradi fun se toni lagbara ọlọrun a ni gbere itiju afa mi
1: lagbara ọlọrun a ni gbere itiju
0: mo ti mu nkan kali wa
1: la se idumo
0: gari ti eda
1: a ti fi gbogbo e le la haula o na ti ko gbogbo e tan wala quwwata illa billah
0: ko sogmo kan ko simo kan
1: ori pe alogun alagbara alete ani kankan nto ọlọrun ba ma se na ni ma se kọlọ ko se daada fun wa e ka aro e ko odun mole kan si koko nu wero yin tes waju abdul fatahi abdul gafar lo ko mi ka ma mu lokokan ejeje oya o
0: awon wero yin won ti wa ni waju wa laaro toni nibi ta ti ma mu ni konbe konbe konbe tori ijoba akoko iwe iroyin tribune o na mo ko mu na go laaro toni o nibi ti eni to ti fi igba koje igba keje are ni orilede wa nigeria yen atiku abubakar ti o tin so di mimo ipe ninu irin ajo awon to nbo lo se orilede america lati lo ba awon te oro kan gbogbogbo lori oro orilede yi lati lo ba won sora ati lati lo fi ikunu pelu won won ni o nko gbogi gbogi se won o ma soro le lori o na ni eto abo eleyi to je pe o ti kase kan nile ni orilede wa nigeria ti eyo kan to ku le to mi logbo logbo baba na so pe lara won nkan ti awon o soro le lori o na ni isejoba ati eto oraje wa eleyi to je pe o ti di basho basho ni orilede wa nigeria baba na fi oro yi o fi leta lati owo eni to je amugbalegbe lori iroyin won yen paul ibe ti o si kiro fun gbogbo omo orilede wa nigeria yi pe gbogbo yin nigbati ibo ba de e mo nte nse
1: e mo nte nse
0: e mo nte nse
1: koko nu wero yi te siwaju ninu wero yi new telegraph to jade lowuro toni ni ajo tori si eto ikora eni ni ijanu itani lolombo fun gbogbo eka eto isejoba lori ohun to to ati ohun to ye ohun gbagbala santa leka eto oro aje ati eto omo eniyan ta mo si ajo serap ni won ti dide won ti ke si ijoba apapo orilede nigeria are bola me tinubu ta si were ntekute ile ayin abiamo ki gbo ku omo re ko ma ta si were are bola me tinubu abiamo gboja gboro gboro niyo egbo ekun omo orilede nigeria ajo serap ni won so di mimo pelu atileyin awon olootu wero ikakiri gbogbo orilede nigeria ta mo si nigeria guild of editors won ke si are bola me tinubu won ke si gbogbo awon gomina gomina orilede nigeria won ke si babalabuja yeson wike atawon to nbele ka eto abo orilede nigeria ya bi pe e je ki ominira awon oniroyin ko duro ore eto awon oniroyin ko duro ore ki iya ma je awon oniroyin mo ki ku to npa won lowo owo ko ma pa awon oniroyin lolede nigeria e se yin hun le ni eto abo emi ati dukiya ogbomo lede nigeria e se le keji e mojuto dara dara eleyi last mo bi pe e se joba ni tooto ege bi ajo serap ti so di mimo ni pe ominira awon oniroyin o ye ko ti wa lai moye ojo to ti pe seyin eto abo lori emi awon oniroyin o ye ki agbara ti wa lowo won lai moye ojo seyin ṣugbọn o ya ni lenu bi ayajo ominira awon oniroyin World Press Freedom Day bo ti se lo kaka akiri agba nla aye sibe sibe ko si abo fun awon akoroyin akaroyin lori lede nigeria ko si ye ko ri be o ajo serap ati Nigerian Guild of Editors awon olotu gbogbo weroyin lori lede nigeria won wa farabalẹ ke si are bola me tinubu wi pe egbe ofin jade ko sise bo ti ye ko sise o ki eto awon oniroyin ko ma je ti won owo osu awon oniroyin ko ma lo soke ominira awon oniroyin ko ma je ti won ngba elamo pe en se ijoba e ka nu weroyin ninu iwe iroyin New Telegraph ti ajo Serapu ati NGE ti won beere fun abo fun awon oniroyin lorilede wa Nigeria
0: ko be si we iroyin ti o gbe oro mi nira fun awon oniroyin ni orilede wa Nigeria bi won se so di mimo ninu iwe iroyin leadership ti mo ti lo gan laaro otuni won ti so di mimo en to je gomina ipinle Gombe ati alaga gbogbo awon ajo gomina ni oke ariwa yen Muhammadu inu wa yaya won ma ti so di mimo ti won si ti be si ni pe gbogbo awon oniroyin pe gbogbo eyin oniroyin eku se omo niyin oge bi egbon mi oga mi bi o se man so yin adede jimoru ipe awon oniroyin iyo aye laje won ki wa won ki awon oniroyin won ki won won si so fun won ipe ise gudugudu le nse bakan na ni baba na wa ntare oro kan sa awon oniroyin ipe gbogbo bi e se tin se tele tele won ni ki e tubo ma gbe otito ki e tubo ma gbe laruge ki e si gbe awon ifi awon ijabo royin yin ki e je ko ma da lori otito ki e ma fi igba kan bokonu won ni eleyi o na lo le je ki ijoba ti wa tiwa ni orilede Nigeria ko fi ese mule wa mu wa mu gebi atejade kan eleyi ti won taari sita latenu agbenuso won ni anode yi eleyi ti won fi nsamisi ayeye Press Freedom Day ti odun 2026 eleyi to je pe baba na o bere si ni ki awon oniroyin ti o si juwo won gege bi awon to je pe won je ki agbo iroyin to si je pupo won awon oniroyin awon nkan ti won ma n gbe jade ngba mi enikan ko ti ni gbo ti won ti fori laku lati lo ku awon iroyin jo ti won si taari e si wa lo ni aarin ilu to je pe awa na a ma mo awon nkan to nsele lorilede agbaye won a so di mimo pe eto awon oniroyin o na ni pe ki won ni freedom eleyi to peye o ti won si so di mimo pe gbogbo eyin oniroyin ekuse eku omo se ise le nse o ipe gbogbo yin e tubo ma jabo royin yin pelu otito eleyi to ngbe orilede leke
1: awon member of the fourth estate of the realm ipo kerin la wa labi ofin orilede wa Nigeria o je je nko nbe na tori opolopo iroyin to so onipa awon oniroyin o po laaro toni o nu we iroyin o po gan sugbon je nlo sagbo oselu ki lo sin egbo oselu labor party to so di mimo wi pe konko jambele kaluku lo nse ti e be egbo oselu APC to ba nta form won ni million lona 100 kan awanti wa o nu egbo oselu labor party ni won so o won ni ni igbaradi fun eto dibo abele egbo oselu gbogbo eyi to nbo lona dede egbo oselu labor party ti kesi awon omo lebi won o won ni eni ba ma dijo po dije duku are ninu yin a do million naira ni form interest to je pe mo ti ni lokan pe ohun mi lati lo expression of interest fee 50 million naira million la dota naira ni owo ta fi gba form si ipo are sugbe ni ba ma lo gege bi adije dupo gomina iyen edegbe tani million naira 25 million naira eni ma lo legbi mo asofin agba iyin won opo million mewa pere ni asoju sofin million marun pere ni ile igbimo asofin agba emi ti e le lo ye million meta pere baba shalo tun ato si yo pe a po ni gbogbo
0: a po ni gbogbo
1: a po ni baeku ba bi pin won lodo ni sasa e da wo ijo yo pe won so di mo nu wero yin le
0: baba ba ti pe oni sasa baba npipe ati se ba ni fasti ba po ni sasa o
1: Labour Party gẹgẹ bi alukoro won iyen ogbeni Ken Asogua bo ji se so di mimo ninu iwe iroyin leyin ipade awon majo baje working committee won ti won so di mimo bi pe Dr Alex Oti ati awon akegbe re to ku won forikori o no se kede iye owo form ti won na ti o ni ga laraju lati daju pe awon megbe won lo fi erongba han e ka nu iwe iroyin New Telegraph to jare laaro yi
0: inu iwe iroyin leadership ni mo si wa laaro toni nijo nijo la o ma do nijo nijo la o ma lo ara fa la lo bo nijo nijo la o ma lo won tori anobi re saudi ma sasala tun fo onise nla won tori anobi ori yi o ma lo njade lenu awon alalaja asalalaja to je ipe won fe ririn ajo lati lo se haji fun odun 2026 o bi o se je ipe igba keje are Kashim Shettima o bere si ni ba won soro to si n tari oro fun won to si n ki won ku orire fun aseyori ati igbaradi won lati lo si haji fun odun 2027 won so di mimo baba na nigba ti baba na to n ba won soro ni ibi to je pe won ti fe gbera iyin awon abala akoko lati doriko Saudi Arabia fun all ajiti odun 2026 baba na ma pe won o ba won soro o ba won wo oni bi e se nlo yi e je asoju rere fun orilede wa Nigeria lasiko ni ajo yin sorilede Saudi oni bi e se wa yi eyin gangan o le nsoju orilede wa Nigeria lo orilede Saudi o ibi to je itage agbaye ti gbogbo omo orilede ti won pe pese si to si je pe oni kaluku abere si ni fi iwa eleyi to gbe wa lati orilede re han gege bi won se nse won wa so di mimo pe ke gbogbo awon omo orilede wa Nigeria ti won lo si Saudi fun ajodun 2026 ki won je asoju rere fun orilede wa Nigeria ki won si tele awon ofin ati alale eleyi ti orilede Saudi ba gbe sile fun won bi pe nkan bayi oni afeka ke se eleyi e jina si gedegede o nitori pe ilu ti o sese ilu ti o sofin ni ko sese o ilu to fin ba ti wa ese wa gede ngbe ni senator Shesima o tun pe won nigba to n ba won soro laaro otuni nibi te ni aro ni aro ana nibi to je pe won tin siso loju bi won se fo iyin awon abala akoko ni Nnamdi Azikiwe International Airport ni ilu Abuja ipe bi won se nlo ki won tun eru won di o ki won ri pe awon je olooto olododo ti won ni fi gba kan bo kan nu bakan na ni baba na tun wa so fun won pe bi e se n kuro lorilede wa Nigeria ki n se pe abo ijoba o ti kuro lori yin o won ni bi e ba se n so kale lo orilede Saudi ke mo pe abo ati eto to gbopon o wa fun yin ni orilede Saudi eleyi won ni won fi ise are Bola Ahmed Tinubu je ni o ipe gbogbo omo orilede wa Nigeria e wa lile ni abi e wa lajo ipe abo to peye lori yin won ni nkan ti ijoba ti o duro le lori ni o pe nkan kan ko ni se yin ati pe wa nle ati pe wa ni orilede Saudi
1: to ko nu wero yin te siwaju ninu wero yin lo wuro to ni le ise are ti dide won ti so di mimo fun Peter Obi to n fi esun kan awon to n dari egbe oselu kan si keji won lohun gan lo ni isoro ohun gan ni giworo ko tin danoru aro ko tin dobe nu tori pe ile ogba ona ogba ni se wi ara agba ohun lo oro to je Peter Obi o to lo to n bo ti o duro loju kan won ni ile ise are ti fi esun kan bi ko ma di ebi aigbele re ru enikeni o gege bi royin ti se gbe wi pe Peter Obi fi sori ero ayelujara X andu re o ni esun to fi kun awon egbe oselu o ni o se ni laanu wi pe a wa n gbe nilu ti o si fokan bale nbe a n gbe laujo ti agbara ti n gun awon eniyan o ni a n gbe nilu ti o si abo lori emi ati dukiya eni o ni a n gbe nu awujo to je pe olowo nikan lo lanfani ati riyan fanda alagbara nikan lo lanfani ati riyan fanda o fi esun kan gbogbo awon ti o dipo nla nla mu lo lede Nigeria ile ise are da lohun lese kese n pe gomina ana ni ipinle Anambra n to ba je soro are egan ni ko so ko ma di e biru ìṣèjọba tó ń bẹ lóde yìí lábẹ́ bó tilẹ̀ ń kó mọ́ Peter Obi tún tẹ̀síwájú ó ní alága ẹgbẹ́ òṣèlú ibi tóun ti kó gbá kúrò ńbẹ̀ tá a mọ̀ sí NDC ìyẹn David Mackey àti Atiku Abubakar òun gankan ni ìṣòro òun ló tẹ̀ já sí pé gbọ́n mi so omi ò tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó di ẹ̀bírú ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni o wá ń sọ di mímọ̀ wípé lọ́ọ̀tà wà yìí òun ti kẹ́rù òun kó ńbẹ̀ òun sì ti lọ inú ẹgbẹ́ òṣèlú míì inú ìròyìn New Telegraph ni ẹgbẹ́ iléeṣẹ́ ààrẹ ti ń sọ mọ̀ pé Peter Obi gan ló ní ìṣòro ara rẹ̀ tó ń kó inú ẹgbẹ́ kan bọ́ sínú ẹgbẹ́ kan bíi kẹta tán.
0: Kòkò inú ìwé ìròyìn ó ń tẹ̀síwájú láti lè ṣe Bond FM 92.9. Inú ìwé ìròyìn leadership ni mo ṣì wà láàárọ̀ tó ni mo rántí orin kan tí olórin kankan ń gbà kan tó ní rìn láàrin wa Ọlọ́run rìn láàrin wa àwa máa rí di nìyàn orin láàrin wa. Olúwa la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọjá pẹ̀lú eléyìí òun náà ni wọ́n ṣe máa mú ìròyìn yìí bí a ṣe ń gé wọn lọ́wọ́ òun ni wọ́n ń bọ̀ rùkà wọ́n ní àwọn adìmọ́ra ogun àwọn bandíìtì wọ́n mà tún ti kọlu agbègbè ibì kan tó sì jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ rokobọ́dúdé mẹ́rin kan òun náà ló jẹ́ pé wọ́n pa ní ìpa ìfọnáfoṣù ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Odúgbéhò Isla Road ní ìjọba ìbílẹ̀ Àgàtu ní ìpínlẹ̀ Benue olùgbé agbègbè ọ̀hún tí ọ̀rọ̀ náà ṣojú ẹ̀ tó ní kí wọ́n fi orúkọ bo òun láṣìírí ó sọ wípé àwọn tí wọ́n pa òun náà ni orúkọ wọn ló fi léta láàárọ̀ tòní Ochefije Elijah Ojema Igojuju Hussein Odija Ochewechi àti Ochoyoda Adejo nígbà tí wọ́n fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ ẹni tí ó jẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ Àgàtu ìyẹn Mervin Ejẹ́ ó sọ di mímọ̀ wípé awon alajimora ogun yi to je pe won ko lu awon eyan opolo won o monodo mo da sawuru ju ni o ni ngba to je pe eto abo o ti de wamu wamu ni gbogbo awon agbegbe eleyi to je pe o wa ni ijoba ibile agatu o lo je pe won tun bo si ona ala oko ki won ma ko lu lati ma ko lu awon eyan ti won ba nbo ni ala oko o ni sugbon o bi awon se ise ti won ona lawon na lawon gbe igbese eleyi to lakin o ni awon ti da gbogbo awon iso alabo awon ti da won si awon nugbo eleyi to yi gbogbo agbegbe na ka lati bere si ni wa awon apanija yi ohun ati lati ko won jade lati mu won debi mi esin gbedule ge bi won se fi leta laaro to ni ninu iwe iroyin leadership
1: kokonu iwe iroyin te siwaju ninu iwe iroyin.

0: tẹsiwaju kamushikun nu wero in new telegraph to jade lowuro toni omo eni o le se ni bebere ka kole kesi di omo elomi o awon agbagba atawon alen loro nu egbe oselu APC ni arin gungun Kwara North ni ipinle ati Kwara Central ati Kwara South Senatorial District gbogbo won ni won ti so di mimo o won ni lowo ta wa yi ko se ni lakaki ko se ni lokiki ko se ni ni ogbon ko se ni ni oye to lakaki lati gbe ase egbe oselu APC dani ege bi gomina ipinle Kwara to koja alagba Alhaji Bashir Omolaja Bolarin wa obi obi olohun gan lawon di eru le lori o lawon mo wipe o to gbangba sun loye o lati dipo gomina ni ipinle Kwara ngbe eto di gbogbogbo odun 2027 to ba de o ngba tun ba won ni royin soro ni ilu Ilorin loruko gbogbo awon agba egbe oselu APC Barrister Ladi Mustafa o so di mimo wipe awon ti fi o kan kun eji awon ti ba won agba takuroso awon ti ba won eleni loro soro lagbo oselu won ni BOB ohun lo pon sukan o ohun ni fa re esenu re fun ipinle Kwara lodun 2027 wa kesi gbogbo mo ipinle Kwara nle loko leyin odi pe bo wale o lati wa sojuse yin ki dokita Bashir Omolaja Bolarin wa BOB ko le ba bo sori alefa gege bi gomina ipinle Kwara
1: mo se fona ta wa la ro toni mo ti sare pada sinu wero yin Nigeria Tribune nibi ti won ti so di mimo iyan eni to je pe o ta kongbo fun ipo gomina labe asia labe egbe asia Accord Party ni ipinle Oyo ninu eto idibo gbogbogbo ile ti o bo ni odun 2027 iyan Alhaji Oriyomi Hamsat o ma ti bere si ni se adehun to si n fowo gbaya to si n so fun gbogbo awon alatileyin re pe aya to n fowo gbaya egun eran ni kin se gun ipe bi ori ba seun lore tohun de ipo gomina ni ipinle Oyo oni ohun to won kokko se ojutu e ohun na ni eto abo papa judo ni awon agbegbe oke ogun ipe awon ti gbe igbese o lati ri pe opolopo awon nkan eleyi je pe o le dabobo emi ati dukia ni awon agbegbe na ati ni ipinle Oyo gbogbo ohun na ni je pe awon ti gbe se o ti awon si ti n ba awon eyan soro ta won ti n gba imoran ta won ti n lo lati ibikan si ibikan lati mo ru wahala eleyi to n koju won ati lati wa ojutu si ru wahala be won ni baba yi so ile idi mimo bi o se je pe won se ifilole ejo to madandofo fun awon olode eleyi ti o wa ni agbegbe ohun to je pe awon ni won sise lati ma so awon agbegbe ni ipinle Oyo lowo awon ise okoku atawon banditi eleyi to yo won lenu nibe
0: oda e ja ma se be ka ma lo
1: bi a se lo kabi oso ni gbogbo ran mi si e won ni pe bo ba sa ti fe jade won ni pe ko gba egbe APC jade won lawon ara form pe ka be won ni iroro gbade oro la fin ki ba le kabi esi wa ti yin leke oba Adeyemi Ajasa awise ni gbogbo pe e ku dede wo yi o e de ku ojo yi ati chuchu yi lagbara Olorun abaramu lenu e kan na ohun na la ma fi ki Israel Majesty kabiyesi alayeluwa oba Babatunde Akanbi Nasiru Lawal Ogun Rombi ti won je Ariwa Joyi ati Akinlowo won
0: onisasa
1: onisasa of sasa ipe won ku ipalemo odun merinla okay odun merinla lori alefa awon baba won ile ti ye pe yo waye ni ko pe yi lagbara Olorun irukere adoke ni baba so bo pe lori oye na pe
0: awon oba la nkin awon oba la nkin e je dise ile na kabesi alayeluwa oba ridun awon Babatunde Osu Olale Aki Oludi first olowo Eko baba Fuad oba of Lagos won ni ka ma ki kabiyesi oba Dr Sulaiman Adishina Raji Asade oniba ekun ti ilu Iba fun popo sisa yoyo ojo bi won to gbode kan tori pe ogbo ojo karun osu karun lojo ta bi oba oniba ekun happy birthday to you kabiyesi

0: di alagbara koda awon iyawo ile won ma ra fun oko won peratun haba capsule o wa ka ka kere awon pharmacy ati chemist la degbo yin
1: peratun haba capsule ni godi ile ta fi ojo pipe se wadi e lori ki o fa dara okunrin ki bo pon pon bo se je a se peratun haba capsule dade ki ajo okunrin le tin gbagba peratun haba capsule adura ti le mi apo to ba be subi ati to gba dan saki okunrin aloko nu daada a le saki ti ma pa se bi alagbara peratun haba capsule okunrin ni kan wa fun bi eyin pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
0: so eyin eyan mi egbogi morphine capsule ti mo so saju o wa ni chris and chris pharmacy idumota o wa ni gbogbo pharmacy beluke o wa ni microfilm pharmacy sango famous pharmacy atan tudex idumota roma pharmacy ikorodu o wa ni gbogbo pharmacy ramsgate ati jita pharmacy isheri roundabout morphine capsule wa ni awon pharmacy ati chemist o wa ni osodi mose ikeja oju elegba ikorodu ojota ketu ikotun epe aga ipaja ayobo morphine capsule wa ni command isheri apapa fagba iju isaga festac agboju leki aja ojo iyanaba abuni egba agbado igado bariga morphine capsule wa ninu ifo ijoko atan owode ede oko agbara ijebu ode ijebu igbo abeokuta ilaro sagamo ibafo morphine capsule wa ni epokea soru lere ejigbo Maryland amuru odofin mafoluku my two olule ise wa nilu eko lo wa ni number 119 ipaja road sofunde bus stop opposite union bank agege nilu eko ero ibanisoro wa ni 081-033-69434 lekan si 081-033-69434 ibikibi ta ba ti ri morphine capsule eleri biance capsule ati gberatun haba capsule ambe ile ise ti metayo tado medical nigeria limited ile ise morphine capsule biance capsule ati egbogi gberatun haba capsule jade o wa kaakakiri awon pharma morphine capsule eleri biance capsule ati gberatun haba capsule ambe ile ise ti metayo tado medical nigeria limited ile ise morphine capsule biance capsule ati egbogi gberatun haba capsule jade o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist la dogbo ni ajinde ara yo ma je o.

0: Ba fe je awon idagbasoke yo ma tesiwaju ka wa na soju se wa fun joba loto bi sisan owo ori rate ati levies wa lori kore e mo wa fi aye sile fun awon alo lowo gba lati gbowo lowo yin deal ti joba bile ajeje ba fun yin account number ti wa lori e ori e ni ke ma so gbogbo owo yin si levies ati rate ti mudumudu joba wa ara wa le ba ma tesiwaju ti joba bile ajeje aju se fun gbogbo wa o olukede honorable Gani Vinod Obasa the executive chairman ajeje local government
1: Ni and energies pelu Itel energy loni ki o si ni ina to se fi oko tan ni igba ku igba to ba ninu re ani solar panels eleyi to dara pelu hybrid inverter to se gbejule gbogbo eyi loju kan so 100% grade A cells lo tun ni ase idaniloju olodun marun gbako lo ni eyi ti fini lokan bale e pe sori ero ibanisoro 0806 570 2889 0806 570 2889 Tabi ke kan si wa lori WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 Itel Energy, Light Up Nigeria
2: di ta fi seto to ye ta fi tun gbadura lojo ojumo fa awon omo wa o ni di ta fun tara sasasare ati je ati mu lojo ojumo o ni di e ni di ta awon omo Nigeria fi ni gbagbo to nile ninu ogun M&B paracetamol the red one jagola bi abara pupa lojo ojumo o ni di Logan ni gbara yo yo lago ara ni kia kia ka le gbe igbe aye ti ko bi ran ara ni gba ku gba tara ri o ba fe yoju pere ogun M&B paracetamol the red one jagola bi abara pupa ni ko fi da pada sibi ti wa M&B paracetamol jagola bi abara pupa dara fun afẹ bi re o si mo ni irora ati awon ojojo keke to wole lowo kan para re o ba ta pọpọ leyin ojo meji tete kan si dokita re M&B paracetamol o ma fun ni itura lagan lowo kan
3: So ba ji lohuro to rere mu se ile re o to mole ni nitori ni pe o se ifoyin eleju UATD eyi lolo eri ju lenu re be le ri re o mo da awon eyan lorun ise o se ifoyin eleju UATD niye tomode nbe tagba na o wa pelu to ba fe de na popo yoro eyi tun di better abi owo enu o se ifoyin ile Do UATD eyi ni ko lo a ma me ile be se ni a ma fun enu ni emi to la lo pe egbe awon dokita to se osan eyin lori re Nigeria atajo Nafdac fun tete o si le rira kaakiri awon ile itaja o se ifoyin eleju UATD eyi o le fun ni o enu to la jo to

0: in hand. Leg yourselves. He's our words. Oh yeah, oh yeah. Ben, ibi ti mo n dure gan nu. Ari dodon ni kemi ati ejo gbe. Okunrin dodon ni ka jo gbe. Obinrin dodon ka jo gbe. Omode ilu eje a jo gbe. Eyin agbalagba ilu eje a jo gbe ilera iko yi. E ma ku iyale ta sa iku iyale ta ma o. Lenu ise yin le tin gbo mi e ku ise sa iku ise ma o. Lenu oja yin le tin gbo mi e ku oro ajo ajo bugbaje o. Eyin omo lewe boye lanfani ati ma gbo mi gbogbo wa ta mu ki o e ku eko e ku ise e ku akitiyan o e ku ko le ba da pora wa ta gbogbo mu ki pe e kaabo sori eto wa eto yin ilera iku lati le ise bond 92.9 moya ade oluwa ade folani okun ade mr pilo nkin kaabo si akose eto yi ninu osu ti a mo si osu karun osu may odun 2026 ojo aje monday loni ede ti mo ko gbo ojo aje monday re ma n ba wa pade lori eto alejo mi ti wa pelu mi loni mrs ona pelu mi abimbola ni alejo mi loni emi asun asi ma soro pupo loni nipa standard jara plan yen ilera iko standard jara plan e mo ko fe ka jo loye nkan kan ni ajo to se agbatere eto yi ni Lagos State Health Management Agency Lagos State Health Management Agency tamo se lashma labe mama wa permanent secretary mama wa Dr. Emmanuel Asamba musin lati fi to wa leti pe ijoba ipinle eko lo ni lashma ijoba ipinle eko labe ololajulo gomina babajide olusola sanwoolu lo ni ilera eko awon ni won ni eto yi bakan na tori na ijoba ipinle eko lo ni awa olugbe ipinle eko awa la ni owo ori wa ni amo eto madandofo fun ilera ni ohun to fi ye ka jo gbe niyan pe pajo kan ni gbogbo aladoro jo gbe ge mo so mu lalejo loni tin baba lejo mi soro ton ka tu pari eto yi a se ikojopo oniroyin nibi idanileko iru awon omode lagbara isun awon omode di eni ti o ma polongo ge bi ambassador ilera iko ni ojo aje monday to koja ni Lagos Chamber of Commerce and Industry ade oluwa ade folani okun ade musi wa nbe be ni ago mesun abo ni won bere kete ti mo pari eto ni ose to koja ofe fo ofe si gbe mi de mu idin olowo popo ni keja ni Lagos Chamber of Commerce and Industry mi so na pelu mi Abimbola emi ori lose to koja njo monday o
1: mo wa be sa
0: emi ori yin o ya iru colorin wo lara yin colorin wo ni colorin yin se jollof rice ni abi white rice
1: jollof rice ni sir
0: e pupa
1: be
0: ah yinka da se yinka wa me ya bali ma abi tumi ninu da lo wa be inu awon meta
1: ko sita
0: ah ko si alima ko si tumi ninu ko si nka mi so ati nka eni ko le wa be yen abi
1: be
0: sita o da e ku se ma Mrs. Ona pelu mi abi Bola Salafia ni ma
1: ati pe sita
0: mami o e ka bo sori eto ilera eko mo si mo pe ilekun ni erinu erode akwara pa to ba juwe orun a gboro ba jiyan o tori pe ohun ti dohun ri ma awon nkan te ba so fun wa lori eto leni adigbagbo pe bo se ri gan nu ni won fi ma bere awon bere ti oye wa lesese kesi dakun kesa lalaye fun wa be ba ti se lalaye fun wa olorun a si bukun eyin na mo fe dakun kebere lo yin ma tori awon ti won ba pade fun igba akoko ti won je olugbe ipinle eko ilera eko standard jara plan nje le ba mi so laarin iseju kan abo kini je ilera eko standard jara plan abi ke bere ba pelu kini je ilera eko iwo tu wa ni standard jara plan oya
1: e ka ro gbole
0: e ku yale tama
1: ilera eko je eto ti ijoba ipinle eko gbe kale fun gbogbo olugbe eko ada o gbe leko ni o sise leko ni o eto madandofo ni a mo si o ye pe te ba wa lori ilera eko ọkọ èèyàn á balẹ̀ pé tó bá ti ẹ̀rẹ̀ mi kódà tí ò bá sí owó lọ́wọ́ mi mo láǹfààní àti lọ sí hospital tí mo ti mú wọ́n dẹ̀ máa gba ìtọ́jú lọ́fẹ̀ẹ́ láìsan owó tó ètò ìlera èkó standard jara ó jẹ́ ètò tó yẹ wípé yes health insurance tí ọkọ yín fi máa balẹ̀ pé tí mo bá ti fi orúkọ sílẹ̀ fún ìlera èkó ọkàn mi balẹ̀ pé tó bá rẹ̀ mí tí ń dùn mí ní ọ̀nà fún ni mo láǹfààní láti wọ hospital lọ sọ́dẹ̀ máa gba ìtọ́jú tó péye láì sanwó.
0: Ẹ ṣe má máa mi Mrs. Ọ̀nà pẹ̀lú mi Abimbola. Àwọn olówó lẹ́tọ̀ọ́ bóyá lábẹ́ òfin àbí nídàkejì ẹ̀ àwọn ogun ló tọ́ kí wọ́n lọ forúkọ sílẹ̀ fún ìlera Èkó àti pé àwọn ìtọ́jú wo ló ń bẹ lábẹ́ ìlera Èkó Standard Jara Plan. Ẹ má gbàgbé àwọn ló yẹ kí wọ́n lọ forúkọ sílẹ̀ fún ìlera Èkó Standard Jara Plan. Àwọn ọ̀lẹ́ ìtọ́jú àìlera wo ló ń bẹ lábẹ́ ìlera Èkó Standard Jara Plan. Ṣé ilé bá mi ká bó ti ẹ̀jẹ̀ mẹ́wàá torí màá ṣe ń gbọ́ mi mà. Ẹ jẹ́ sọ́lídì gẹ̀ẹ́sì kó lè bá yé àwọn aráalé kó lè bá dẹ̀ yé ẹ̀yin náà sí mò ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín. Nínú plan kankan ló ní àwọn health care àbí tó túmọ̀ sí pé treatment ẹni ẹ lè gbà àbí ìtọ́jú tó lè gbà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Lábẹ́ Standard Jara Plan ìtọ́jú tó ń bẹ lábẹ́ Atomelu.
1: Ó pọ̀ àlìkátán. Àlè ó pọ̀ gan-an.
0: Inú mi dùn pé ẹ láàlìkátán torí mo mọ̀ pé ó lé lọ́gọ́ta 60 treatment and more lábẹ́ ìlera Èkó Standard Jara Plan. Àmọ́ ẹ bá mi sọ mẹ́wàá ńbẹ̀ kẹ́ ẹ tó wá sọ mẹ́wàá yẹn àwọn ogun gan tí wọ́n gbọ́ wa báyìí ló yẹ kí wọ́n tètè lọ forúkọ sílẹ̀ fún ìlera Èkó Standard Jara Plan.
1: Àwọn tí wọ́n lẹ́tọ̀ láti forúkọ sílẹ̀ fún ìlera Èkó Standard Jara Plan gbogbo èèyàn níwọ̀n ìgbà tó bá ń gbé ní Èkó ò ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ni o ò ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ ni o ó láǹfààní láti forúkọ sílẹ̀ fún ìlera Èkó.
0: O láǹfààní àbí ó yẹ? O láǹfààní àbí ó yẹ?
1: Ó yẹ. Nǹkan tó ó ti wá di ó ti wá di.
0: Ó pọn dandan.
1: Báyìí níwọ̀n ìgbà tó bá ń gbé ní ilé ní Èkó ó ti wá di dandan báyìí fún gbogbo èèyàn láti forúkọ sílẹ̀ fún ìlera Èkó.
0: Ẹ ṣe máa.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó yà o lábẹ́ ìlera Èkó Standard Jara Plan. Plan tó ń bẹ lábẹ́ ìlera Èkó màá ẹ má bínú o. Ani standard jara plan abi? Ani standard jara
1: plus
0: iyẹn tun ni kimi ju plan lo. Ani seniors plan iyẹn fun awọn agbalagba seniors plan abi? O da pe mẹta yẹn naa ni o lagbara ta n sọ lọwọ lọwọ bayi abi? Amọ ita n sọ lónìí yi to kere ju standard jara plan. Standard Jara Plan lábẹ́ àwọn treatment wo ló wà lábẹ́?
1: Ní abẹ́ Standard Jara Plan, èèyàn lè rí dọ́kítọ̀ fún etí, ọ̀nà ọ̀fun, ojú, eyín, èèyàn lóyún ni ó fẹ́ bímọ ni, ó lè rí gynecologist. Àwọn tó ń to ara, wọ́n lè rí ó lè rí wọn. Àwọn tí wọ́n ń to egungun, wọ́n lè rí wọn. Èèyàn lè ṣe scan níbẹ̀, wọ́n lè gba oògùn, wọ́n lè ṣe àyẹ̀wò. HIV test wọ́n lè ṣe níbẹ̀. Àwọn àǹfààní tó wà ní under Standard Jara Plan ó pọ̀ sí àti ẹ̀mìká tán rárá. Admission èèyàn wọ́n lè admit èèyàn wọ́n lè fún ẹni yẹn lómi tó bá nílò láti gba omi tó bá nílò láti gba ẹ̀jẹ̀ ìlera Èkó cover 2 pints of blood and many more tí àti ẹ̀mìká tán. Àwọn iṣẹ́ abẹ lóríṣiríṣi hernia operation ni o appendix operation ni o ìlera Èkó cover. Cataract wọn fẹ yọ cataract lójú ìlera Èkó Standard Jara ó cover.
0: Ma ṣe ń gbọ́ mi ma?
1: Mo ń gbọ́ yín sà.
0: Ìlera Èkó Standard Jara Plan tẹ mẹ́nu báyìí pé gbogbo tẹ kàálẹ̀ yìí lọ́dún kan á fẹ́ tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún náírà ṣé mo túmọ̀ Yorùbá yẹn? Nígbà tí a ní hara èlò lẹ́rù pé mo pè bí èlò lẹ́rù ọ̀ọ́dúnrún náírà èlò lẹ́rù pé mo sọ ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún náírà èlò lẹ́rù pé mo sọ.
1: Ó yà bí 200,000.
0: 300,000 naira. Àbójú bẹ́ẹ̀ lọ ni.
1: Rárá kò tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ rárá. Èèyàn kan lórí Standard Jara Plan a sọ 15,000 naira fún odindi ọdún kan.
0: Ẹgbẹ̀rún 15,000 naira fún ọdún kan.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Irú ẹni ẹ dẹ̀ lẹ́tọ̀ àti lọ ilé ìwòsàn.
1: Ó lẹ́tọ̀ láti lọ ilé ìwòsàn tó bá ti forúkọ sílẹ̀ kó tó 25 oṣù àkọ́kọ́.
0: Àmọ́ ẹ̀ǹkan ṣoṣo lọ́dún ló máa láǹfààní àti lọ ilé ìwòsàn o.
1: Ara o lè lọ sọ́síta nígbà èyí ìgbà tó bá mú tó bá ti rí pé ara òun ṣe bákan. Wọn ò ní kí ló dé tó wá tòbó wá lọ́sẹ̀ tó kọjá rárá o.
0: Lórí 15,000 naira yìí náà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìyẹn lágbára o. lori 15,000 eyan le lo si ile iwosan ni January ko lo February ko lo March ko lo April ko ti lo December le meji la lodun
1: bẹẹni
0: amọ ko le lo le meji losu
1: ah o le lo ju bẹẹ lo gan ni won gba ti nkan to ba nse won o ba ti fun won le won la afani ati lo si hospital
0: mami o se ngbo mi so no pelu mi abimbola en so nkan kan le nkan bi gba to pe standard jara plan yi ki se pe boya enikan ele ni yan kan lo wa fun single plan single person ni as a single individual en so bi wa pe boya ti eyan kan le da se ki mo le bi na tu se
1: be ni eyan kan le da se se mo lo bi na le se mo lo bi eleni merin ni a fo 55,000 naira lodun
0: mhm
1: iyan wa fun papa mama awon omo meji bi ojo ori awon omo yin o 23 years old lo mole bi elenu mefa abeni marun 80,000 naira baba mama omo meta abi merin ti ojo ori awon omo yin o 23 years old lo ninu ye eyan wa doyin ni o fe bi mo baje cs baje normal delivery nira eko standard jarabi oge
0: ogbe bi ti ba o e ba yan gboyin
1: iyan wa do yo fe bi mo o wa yan wa ni a itiwe ise abe no fe ti ilera eko ko be wa ti ise abe yen fun lope lai sanwo
0: ilera eko ni o sanwo yen
1: be ni
0: e ma binu imo le yin ti ro te bi nkun le se yin ngba te ba ni ke o so 15,000 ko lo gba toju fun odidi odun kan se gomina lo nfo okun ni abi mama wa dr manuela samba ni won fo okun abawon ibolo ko fun yin ni ke ma fo okun owo toju awon eyan nle wosan
1: ah gomina lo nba wa fo okun o nitori e afani ti ile ti gomina se fun ile fun olugbe eko ko kere rara ati gomina nitori e ni won se wo pe awon afani awon nkan kekeke gomina ju won pe awon ti o ye ko pa elomi lo npa won no se se eto yi o de mo pe ti di gbugbu eyan na lo lagbara lati so pe amulowo lowo re ni mo n lo sosita ni gomina se gbe eto yi kale so owo to po ju nbe gomina lo n so owo pereke ta kan gba lowo awon eyan yin koko aka ko ma kan rare o pe nkan te yan o ba ti fowo ra ko ni jo won ohun lati gbowo keke
0: lowo ta ba fowo ra eyan aro ni gbe
1: be ni
0: ida Mrs. Ono pelu mi Abimbola ma ma bi mi ti e ka oye yin area commander ni abi area kin
1: enrollment officer
0: you know area coordinator lashma eni rele sai de wa to an jara yin wa sile area coordinator level kan le wa pe lawon area commander olopa abi Mrs. Onopelu mi Abimbola ni alejo wa loni ma ti oro yin ba ye mi bi o ba de ri be dakun e to mi sona ma ninu alaye yin e pe ilera e co standard jara plan fun eleni kan soso eyan kan soso o ma san 15,000 naira o de ma lo fun odun kan gbako bi apere ka ni ru eni e fe bere si ni lo lati osu ta wa May ko to tu pari ko owo yen to di un to ma tan o di April odun 2027 abi
1: 2027
0: ben amo e wa ni anfani o si fun elenikan soso nikan o wa fun molebi na molebi eleni merin ati molebi eleni mefa amo omo awon mejeji baje eni to ti bi mo merin ati baba ati mama abi eni to ti bi won en to bi won meji baba ati mama ton fi pe merin tabi en to bi mo merin baba ati mama ton fi pe mefa eke ni lo awon eyan won ogbodo le ni odun meta le logun won gbodo je odun meta le logun asisale se mo gba ma
1: be ni sa
0: elo ninu alaye yin tin ba gba e so fun mi tin ba gba e to mi sonu e dakun ninu alaye te se eni molebi eleni merin baba mama atomo meji ti won ti le ni 23 years won la je 23 iba je 20 years iba je 21 iba je 22 kete lo wa pe 23 bayi ni le foruko sabe ilera eko standard jara plan mo abi
1: be ni iru won yin won ma da duro won se individual oni 15,000
0: amo mo le bi eleni merin yen eni won ma so egberun marun le laadota 55,000 naira ti mo gba
1: 80,000 naira elenu marun
0: eleni mefa le pe 80000 eleni mefa le pe 80000
1: eye kan na ni elenu marun ati mefa merin ni kon ni 55000
0: o da ma da e si e ma binu ba se wa soro yi mo fe bere kan kin to si oju agu kawon baba wa mama wa ti won gbo wa nle ti won fe bere ti won lowo yin ko won to bere si ni da ipebo wa ma bi kini se da to ibada ko je pe a le mu le iwosan aladani tabi ko je pe awon ti le iwosan joba fe to won nife si ile iwosan to won ni won leto ati mu ti eye pe eyin le ma kan nipa ke fi dodon gbon ke fi kan ile iwosan mo wa lorun pe a to ba se le ra iko dodon ile iwosan to wa bayi bayi lo gboro mu tori pe joba lo ni e fun wa ni freedom lati mu le iwosan a lo mi ni ra e
1: ah rara o mi ni ra wa ti eniyan ba ti fe foruko sile lati ma fun won ni option da ma fun paper won won a ma salaye fun won hospital to wu won ati taladani ni o ati ti ijoba ni o ni to ba mu won ni won le mu o da ton ba fun ni ti won ba mu yen gan o ya fo won reason o di oda o ya won wa ko kuro nibi ti won gbe ni e ti wa jina sile won won tun lanfani lati change hospital won le meji laarin odun kan
0: ti n ba mu le iwosan ti o temi lorun boya mu mu le iwosan general hospital to wa bi bye isesi won o temi lorun ta mo mu ile osan kini ko hospital to wa bye bye aladani ni amo won doctor ki saba sinbe awon nurse won gan egusi won ma nse ejo ko da won se tente ki awon nurse ma se tente ile osan je pe iru awon yen o le toje yan kon ma lo se olu e laberegun won o fe paro ile osan yen se mo leto lati paro ile osan yen bo tile je pe ki se pe boya nitori pe mo ko kuro ladugo yen mo si gbe agbo yen ninu iwe to wa lodo yin eri poru address mi agbo yen ni amo lewo so yen won o gbadun be won o temi lorun ti mo le paro lewo san tori e
1: e la nfani lati paro lewo to ninu agba te ba ti gbadun service won e de sowo fun ni so e la nfani lati kuro nbe so fun wa to e fe bo ti another place
0: ade fini e se mo dupe ma yi to wa se pataki julo ke to ko lori ero bani soro yi ni pe bi kini se dara to ati foruko sile ogbodo nira eto le ni fun akole ba rorun lati foruko sile ona o la ngba foruko sile nbo lati ma foruko sile bawo laye ma sanwo ta fi ni kowo
1: lati foruko sile yin o ni rara emi ti mo ba yin soro yi na emi na le o le register emi to pa te register olu ile ise wa na de wa ni Good Shepherd House ni alauta ni waju alapa secretariat eni lo sibe eni foruko a tun wa ni awon offices wa kekeke awon kiosk wa wa kakakiri ani ni keja ani lagege ani ni gbadada so ni gbo eni gbe te ba ti ri awon kiosk eni wole sibe awa ta n ba ni ti won ba yin soro yi na mo le register yin a de ti san owo ko n se nkan to ni re bo ki gba owo a ti gba cash lowo eyan e ba ti foruko sile ani ama ni POS ade ni online payment ta ma fun yin ni link yen te le se payment yen fun ara yin
0: e se ma Mrs. Abimbola ona pelu mi ge bi en romeo officer te je to tun mo se pe e le ran awon eyan lowo lati foruko sile abi
1: beeni sir
0: je le fi number ti won le ba yin so lori whatsapp je le fi kale bayi tori awon to fe pe yin awon fe ba yin so lori whatsapp oya e je kon gba number yin 08 0 80 0 80 0 5 3 2 5 5 9 0 8 0 8 0 5 3 2 5 5 9 0 8 step aside bi asa olori orile ni kan gba kan ka won yan bere si ni pe ibere ti won ba nbere e pada wa da won yan lo wa abi binu si wa ni
1: dara ta o
0: oya ma oya e je nbere si ni gba call la to da won yan lo ya fefe e se o ni ose to koja ni Lagos Chamber of Commerce and Industry nibi ti a mo si muidi olo popo ni keja mama wa Dr. Emmanuel Asamba ti won je permanent secretary won gba alejo awon otokulu ni ipinle Eko ti mi o ni le daroko ton tori asko ti o si amon kankan ni mo mo to wu mi lori lojo yen yato pe won gba alejo gbo awon niroyin ninu apero bi a se le ba won polongo ilera Eko pe o ti di ofin o ofin kan ni pade ni pe ba fe ba ko ge bi olugbe ipinle Eko to ba je ipinle Eko lo ngbe eya re ko lo se pataki ise re ko lo se pataki o on ko se owo o gboro ni ilera Eko Olorun jari laburu lenu Eko se onise owo ni e o gboro ni ilera Eko o sise osu o gboro ni ilera Eko o ntaja o gboro ni ilera Eko o nbayan taja e gan ni o gboro ni ilera Eko gbogbo e te nroso te sojuloge awon onise owo artisan gbogbo ipa ta gbogbo apata oloselu o gboro ni ilera Eko gbogbo osise ijoba dodon ni to ba je labe ijoba ipinle Eko lo sodo awon local government dodon ni won ti kan nipa won ni ilera Eko to ma da dofo ni gomina olohun olohun fe ka saison nti gomina so niyan olohun fe ka saison e lo ma e tupe pada ni
1: okay sir e pe mi te ba ti ya
0: ma pe yin pe yin pe to ba ti ya o tin dumo madam ona pelu mi Abimbola oya e je ka gba pe latodo awon ra le 0818150920 ni number tan lo
1: 0818150920
0: Mrs. Olari Waju Iyabode oya ibere yin mo mi wa
1: ibere wa ni pe a lo ti fi ayan tuga a fe se ilere Eko won ni ka lo si council ade council a ri se ibo lati le ri se
0: lati mu si
1: be ni
0: oda mo mi wa je number yin le fin pe yi
1: be ni
0: 002 yi
1: be ni
0: eyan kan ma pe yin wa so bi te ma lo fun yin aten te ma lo ba to fun ma ya kokon se gbo ma oda oda e ma binu mo ti re pe yen bi mo ru pe ti yanju ni o tori pe ipe mi fe wole ni o e dakun te ba le pe pada ya lolade lati mu se o hello
1: e ka sa
0: mo mi wa ruko yin ma o
1: titi layo lati oworo ni sa o
0: madam titi layo lati oworo oya mo gbo yin ma o
1: Eh,
0: I want to register. Ente wa ni owo ro soki, ma register. Oda, e je ki mi sise ona pelu mi bank pada yara mu shin owo ro soki o ma dan lohun si se gbo.
1: E jo sa, mo fe bere oro kan ma binu.
0: Oya ma.
1: Ma binu. Se ko ni je pe o ma ni awon APC ni kon lo ma wa jo pe kini yen ma common. Ta ma ni awon to ba ni kini APC lowo abi kini kan.
0: Pe boya e je oselu ni won fin se.
1: O se ko ni ribe sa.
0: Ah, oro de so oro to si pataki ni o to ni. Gbogbo ro ribe oya nta gboro bi lowo won ni pe se awa ti a ba se oselu se aleto lati se lera Eko ka de gbadun e ko ma fi ko se won ni pada ti oju saju bo Mrs. Titi Layo lati Madam Titi Layo lati oworo e fo kan ba le won ma dan lohun se gbo oya Mrs. Onopelu mi ti ba dan olohun ojo nlo o eto mi lati wole nja kia o oya je amu pe okan pere pere si ki Mrs. Onopelu mi Abimbola wa sari ba mi dan olohun oruko yin dadi wa o
2: Prophet James o lati Obade Ijaye.
0: Prophet James.
2: Lati Obade Ijaye.
0: Prophet James lati Obade yi.
2: Akoko ti ma akoko gbo oro yi ni o. O de won mi le jo ya mi lenu papa.
0: Yes sir.
2: Pe se ti ka ma se ruko bayi.
0: Ijoba ipinle Eko lo dara o. Ami o.
2: Ta wa yin bo lati fe register.
0: Ni Obade yi.
2: Obade Ijaye yen. Ija mandia.
0: Oda fokan bale dadi wa won ma so be fun laipe yi mo ti ko number yen number ni 0701322 abi ehn tori na o se se kon pe yin lati le ra Eko kon ran yin lowo lati foroko sile se gbo
2: okay
0: oda oda ile se bond 92.9 mo fe gbin ojo ati pe madam powder ni kia kia ni o Mrs. Abimbola jeri pe phone mi ni gibi ade lati lo sori eto mi ni kia kia ni kia kia ni kia kia ama se nko number one tun lo ye gba mi olonko number bi si yo mi ojo ati pe won para number bi si ojo de ti lo e fo kan ba le cheri gbogbo eyin ti e n pe tin ba gbe eyen ba mi so lori WhatsApp to pe e fe foruko sile eyen ko so oruko yin ati agbegbe bi ti e fe ti foruko sile emi aba yin forward esi won o ma pe yin lori number yin tabi ko ba yin soro lori WhatsApp e se sai se ma o o di ose to mo ka tun pale lori eto wa eto yin ilera iko lati le se bond night to dan pe pa si lo so do mama wa Dr. Emmanuel Asamba Adioluwa Adefolayin kan lori ko temi o dabo sa o dabo ma

0: Mo tun se ra oil. O ma ro iya lowo lati da gbogbo ife re si bounje to dun. O sara lore to se fun gbogbo ebi re. Golden Terra Oil, for pure love.
1: E karo mo ki gbogbo awon gbogbo mi kaakiri ile Eko. Oro ti mo mu wa bawa ni aro e oro lori awon agent ni awa ta fe gba le bi awa ya le gbe aba won dadi wa ta omo mi wa to fe gbe le sile fun awon eyan pataki julo awa to je pe a fe gba ile ni irorun to wa dan pa ti owo ile ton o wa ku owo agreement o wa ku owo agency o wa ku registration be lo idi ti a fi wa laaro yi lati ile ise dual float kide ni ile ise dual float n se ohun ni pe awa ba ijoba to ijoba so pe 5% ni ki won ma gba lori owo ile kini itumo yi ka so pe eyan fe gba 2 bedroom flat owo ile wa je 500,000 ko si pe a ma gba 50% lona melo kan rara 500,000 yen ni pe nkan ti en to fe gba ile ma wa sile ohun ni 5% ko ju be lo. Then operational cost wa pe aba yin sare kiri asegba asawo another 5%. Se ri gbogbo atoto mi ni ohun ni pe bi eyan ba fe gba ile 500,000 wa ko wa 50,000 naira sile pere ile ti di ti e ko si ni pe a sare lo soke a sare lo sojo sawo ki gba owo registration ni ko si nkan to jo owo inspection ni nko ko si nkan to jo nitori pe te ba ti lo si ori platform wa iyen ni www.dualflux.com gbogbo nkan te wa nile a fe ra ni o a fe ta ni o aba fe ya le gbe gbogbo e pata lo wa nibe gbogbo inspection te fe se ati picture ati video gbogbo e lo wa lori website yen ko si pe yan kan wa lo sodi nsin o fe gba le si Lekki a sese wa ma para Lekki latori website yen gbogbo nkan to fe gba o ti wa nbe o ti ri lati be gan lo ti ma ri pe iye yara bayi lo wa ile iwe bayi lo wa ile igbose bayi lo wa ko si wipe enikankan tun gba owo inspection ko de si aye wipe ile kan won gbe feyan meta ko saye be lori dual flux kan ta da ile ise dual flux sile fun niyen eni to ba de ri wipe ohun omo bohun se ma se lori website onitohun le pe wa si ori ero ipe wa bo je lori WhatsApp ni o bo je lori normal phone call ni o si 070-150-53021 ma tun pe lenkan si 0701-505-3021 e le kan si wa lati ago mejo aro titi di ago mefa irole seri ko si be se fe si aye wa fun yin se wa ri nkan ti platform ti wa fi da ni pe agaga fun awon landlord ati landlady eni te fe gba sile ati se ayewo fun ko si eni keni to fe gba lowo yin lori platform wa to je pe ati se nkan ti oyinbo n pe ni verification ati fi nin won ati fi BVN won se verification pa alalubarika le n te fe gba sile yi o awon ayalegbe na gbogbo ile te fe ya gbe gbogbo e pata lati wo pa landlord ni landlady yi ko so ni jagidija gan won ni yo yin lenu eyin na o ni yo won lenu den ta ba wa ri en to ni property to fe ta na gbogbo e legal team wa a se verification e ko ni di pe yo ra le tan wahala wa de irorun bayi o ni dual flux ni wa fun gbogbo wa adura mi de ni pe oluwa se gbogbo wa lo ni alaafia a ri le alaafia gba a ri le alaafia gbe fun anfani eyin te sese n dara po mo wa ohun ta ti n sobo lataaro ohun ni bi iyalegbe se ma ja si irorun fun emi ateyin seri afi ta ba fe tan ara wa je opolopo ti ri owo ile owo agency owo damages owo commission owo igba atawo iye gangan ohun n di opolopo lowo sugbon won fi lokan balẹ wipe ni ile ise dual flux bi ijoba se gbe sile lawa se n se nigba le 500,000 nsin ke ma wa 500,000 fun commission at agency ati gbọkan atawo kan rararara o be ba ti gba ile 500,000 10% ni ke ma wa sile fun ise tiwa ko ju be lo sori a fi ni enikeni lara ọlọrun o ni wa lara creator nira wa lara nkan to kan ma gba yin o ni pe ke ko si wa leyin lori 0701505321 0701-505-3021. Abi, èyí tó ṣe pàtàkì jù, ẹ lọ sí www.dualflux.com. Dualflux ẹni DWELLFLUX.com. Ọlọ́run á kọ́lé ayé.

se ori ran mi le mi na nse o gugu wa mo pe se ori ran kaluku wa ni kaluku wa nse a ni sise onise pelu ogu olohun e ma ka ro eku yaleta eku dede asiko yi e ka bo sori eto wa eto yin ise ori ran mi tunde se ti gbo yin lati bond fm 92.9 pelu omo yin aburo yin abdul gani yu akake sebutu loruko temi baba laanu world wide eku dede asiko yi aku akewa muslimi na pe aku omoro odun olohun baba laanu yo je ko ba wa layo atalafia ara enu obe oni sile pelu ogu olohun ta tun wa nso fun ra wa na pe to gbo bo ba se wu kori e ma ja se koja ara wa e ma ja lo je gbese le ran odun le ya o e ma ja koja yara wa bi le oba si lo lodun yi to e ja ni su dorun tin bo suru se pataki o se koko tori pe olohun baba laanu yo mo wa pelu abiyan ba pe lodun yi ko mo wule banu je odun tin bo na olohun de mi wa si o le pa to ju be lo ni odun tin bo boya agbolo ma pa tile tele ni o le wa je pe odidi molu ni o pa pelu agbolo odun tin bo ta ba ti ni suru ejo je ka ma se jeje e ma ja se laula e ma ja se koja yara wa o se pataki o se koko lori eto wa se ori na mi lojo monday tini gbugbu ati deji de bi se wa ti e ba se pe yan wa mi se night abi yan lo si bi se afternoon to si wale by this time ton lordi pe yan ba lordi ti o si je kankan lowo e ya ba mi so ibo daddy mi fun eni ko dem ti you eni to ba ri se ti o se to ninu we iroyin yoruba to toto temi lowo laaro tini won ni orugbogbo o awon odo ilorin dide ogun si alaafin oyo won ni o koja aya re o tinubu to asiri bi awon alatako se fe fi femi sofo gbajoba lowo re oun lo ye ki besi ni asiri tu adeleke tu asiri nkan buruku to ye tola fe se fun ati wi pe o sele o kwakwaso ati peter obi darapo mo egbe oselu ndc e lo ohun ti atiku fe se pelu igbese ti obasanjo ngbe ah awon omo ijo ridimu ni ki won gba ipo pastor ridimu lowo yawo tinubu aladeboye ba lohun le se ohun le se iwode tako sa keji tinubu o ma se o egbo ile ti tinubu fi pada leyin pekele mesi lo ba sokoro si oba ladoja olorun awon banditi yawo ijo cac lasiko isoji won pa pastor won tun ji opolopo awon eniyan ko lo o le iroyin ayo mo bi n pe iyawo latif adedi meji omo bi ma be ta o ni sola le nsin ba tu asiri nipa ibe ta ti won bi odaju oko kristiana lu oluyawo re pa ni ilu ikare akoko lo ba sa lo kayefi iyawo abdul salam taufik oni tiata jewo fun oni ninu omo marun to n bi fe oni meji ki se ti e o be ni ye omo ogun odun pokunso ni ilu owo o lo so pe aye ti sun lo je ko n pokunso ati wi pe ninu we iroyin yoruba to tomo ti mu yan wa fun yin ninu we iroyin gbelegbo won ni nitori tiketi ipo are obi binu fi egbe adc sile o fun ki akindele tu asiri nla eyi nidi ti mi o se lo si sosi ma o leyin ti awon agba apc buwo lu ale fun ipo gomina oyo adelabu ati folarin binu ragbada o alaga egbe apc ni elegba alaga egbe apc ati yawo ajumobi ko yoju gbadegesin atawon aro oke ogun na ba yari pe awon oni gba ikun labi amo wo awon osise eleto ilera meta pade iku ojiji nibi jamba oko ni ipinle kwara ba le le fipa ba omo odun mejila lajosepo ni badan nitori pastor ti won pa lori pepe lekiti won ti gbogbo sosi nilu pa nilu ekiti o be si ni nilu eda onivo pa ilu yen ni won ti church pa awon ni olopa yin ba pa enikan ni ipinle oyo ani awon eyan ba latif adedi meji ati mo bi pe yo ayo ibe ta tolorun fun won wahala won lu amugbalegbe pataki fun gomina abiodun lalubami ni ilu abeokuta awon iroyin to wa ninu iwe iroyin ti mo mu wa fun yin laaro tini ohun niyan ki olorun ba laanu ko ma fi so eso wa ni to lori eto wa ni awon ipilowo lati se fun yin e tete si ikede pataki yo awon ijo celestial church of christ Olifi Paris 2 ti won wa ni 35 Ogun Tolu Street meran ni NNPC filling station legbe ori Malade Church Lagos labe evangelist Tope Padunu shepherd in charge npe gbogbo eniyan sibi ayeye MOC season 4 eyi ti won se ni ile ijosin won bere ni ojo kefa si ojo kejo osu ta wa yi bere lago marun role akori no more tears mosokuma e wa pade awon eni ami roro olorun bi prophet Samuel Ojo authority prophet Segun Arule.

0: 0802 619 0778. Jesu Loluwa. Tọ bi iyan se je na niyan o ka ma tesiwaju pelu awon ipolowo jata ni ati awon ita fe fi to awon leti laaro yi iru nawo wo leyin fe se o ti e nwa ile itaso ti e ti ma ri aso te ti ma ti ri aso ra mo ni kin juwe ile itaso Abacav Fabrics fun yin ni to wa number 483 Agege Motor Road ni Bolade Bus Stop ni Oshodi Idojuko Arena Shopping Complex gangan ni be wa o ibe le ti ri awon aso gidera bi atiku foil lace Swiss lace Ankara lolokan ojokan be ni Abaka Fabrics tun ta awon gele asiko ko si be se wa po to asoju kan na ni le taja Abaka Fabrics ma ta fun yin aso ti Abaka ba ta fun yin de be ni erin ati oya ni won ma fi kiyen ka bo si ile itaja won owo ja won ko wa won rara o Number 483 ni Agege Motor Road ni Bolade Bus Stop ni ile itaja Abaka Fabrics wa ni Idojuko Arena Gate e le pele se Abaka sori 0803 333 8130 0803 333 8130 tabi 0905 831 6752 bi iyan na se je na niyan ki Olorun ba laanu ki yo ma wa pelu wa bo ki baba wa irawo The youth leader ninu egbe oselu baba wa ologbe Obafemi Awolowo ati ninu egbe oselu ologbe baba wa MK Abiola aki iya wa na Alhaja Amin na ti rawo momo June 12 ku ipale mo Democracy Day ati June 12 celebration ni ile ologbe Chief MK Abiola to wa number 42-46 Moshudi Abiola Crescent off Toyin Street Ikeja ago mewa role to ma bere Mother of the Day ni Alhaja BC Abiola Chairman of Renew Hope June 12 Mr. Babajide Sanwo-Olu Gomina Ipinle Eko awon patron agba ojo yen ni baba wa are wa Ahmed Bola Tinubu awon ni ka tun ma so fi pe awon alejo pataki ojo yen ni Dr. Obafemi Amsatu igbakeji Gomina Ipinle Eko ati Mr. Tayo Ayinde Chief of Staff Lagos State Mr. Gbenga Omotosho Commissioner for Information Lagos State Honorable Lola Abiola Edawo ati Comrade Debo Adenina CDHR Mr. Ademola Irawo ati toje baba youth ati Dr. Afsat awon na wa Afsat Abiola awon na ma wa be nijo yen won ni ki gugu wa na ka wa fi joko ka wa fi ye Olugbe MK Abiola ka wa fi joko ka wa fi ye si pelu adua to po ka se fun Olugbe ko lo ba laanu ko fi won se Alejandra Fridaus
1: eh dajo oda ti mo ni ko lo ra fun mi wada
2: Precious paint ni mo ran o kini mo pe precious paint oni mo ni ko ra wa fun mi kia o ti da pada
1: eye yo wa ni ma bi ko ni lo bayi precious paint
3: Ta ba n soro nipa ojulowo oda nile yi Precious Paint Nigeria Limited la n so nipa e mimo oju orun kan ti gbigba e wa to sumare o kan ti we Precious Paint ni gbugbo awon painters yan layo nitori pe isiborogbo lara ile odun se nguri odun ile te ba fi kun yo to ma re wa si ni oniruru oda ni won se jade bi Tesco Emotion Mabutro Satin ati be be lo daddy ati mommy ke to ko lo sinu ile yi yen Precious Paint ni ke lo tori pe owo o gani lara ojulowo oda si tun ni pelu ninu gbugbo oda
4: Precious Paint lagbade fun
3: ife bani soro won ni 0802528573 tabi 0704060 2423 Precious Paint baba ni baba lojo kojo
5: ororo bawo ta mu jade lati nu ewa soya egbose ewo Bow refined vegetable soybean oil. Ororo ti ki bi bi ori lojo tabi leru. Seyan ki segbe teru. Ororo bawo ko moju mele kedere. Bakan o se normal. Ki gbogbo eya oro ni vitamin bi marun pelu eroja omega meta si mefa. E fi sebe didodo dinran din jade chicken din dundu chinchin. Ati gbogbo to ba gba didi ajepanu la ni gbogbo nje ta ba fororo bawo se. Ororo bawo ko ni cholesterol ninu rara. Eyan alagbada e ma pe wa sori ero 0704000 7149. Esile tun pe 0 0823067149. O wa ni gbogbo oja ti le taja ojulowo kaakiri orilede wa. Leje won lati lita kan si lita 25. Boran Foods Limited to wa ni kilometer 36, Ankuti bus stop, loju ona Eko Sibadan, ni Bapo nipinle Ogun, lo sororo bawo. Gbogbo ororo yoku, e bila fororo bawo.
6: Gba yi si Boran Foods Limited, o ti gba mi eye winner of international standards.

0: for the best quality refined cooking oil marketing company of the year 2021 at Ibao Soya Oil, winner Africa's best premium quality soya oil brand leadership merit award 2021.
1: Darling, oya gbowo ko na roro ba o se kitchen wa.
2: O se ma idea, ma se be fun e, wa ba o fo roro ba o.
3: O se ma ni ma. Tabi o ni na. Tabi ni na so. Tabi ko se sa so. Ile faja ke bi machine. Ni ko na. Ile faja ke bi sewing machine. O ti gbe anfani olowo oye bi ye de fun eyin tailor. Tabi fashion designer. O si ati alagbato. Tawon ma wa nko se tailoring. Oju lowo ile faja ti won tin ta awon orisirisi sewing machine. Industrial machine. Industrial weaving machine. Ati oni na na manual machine. Tun tabi to kubo. Gugu awon machine yi ni nbe ni tita. Ile faja ke bi machine. Ti oja won ko si wo rara. Tarata. Lato ki okun loja tin dowo won. Ile faja won be ni 50 stroke 53 Dumagbo Avenue Lagos Island tabi ki eto won sori 08031666680 tabi 08098704487 KB machine ni le taja machine ni iranso ije
4: Aku dede asiko yi emi ti mo nsoro ni Alhaji Mukaila Asis Abiola baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Nationalist Care ti olule ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amodu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State oko ni e o olule ise wa keji iyan e ka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi Lagos to momu iroyin ayokan wa si eti gbo gbogbo eyin yan wa ohun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira ohun na ni pi plus ati dagboru dagboru eleyi ti o nsise fun iṣan ara o ma nje ki iṣan ara ko na daada o ma nje ki iṣan ara ko ri bi sise bo se fe o de ma nwulo fun awo olomokunrin pupo ni odo aya wa bakana pi plus tari yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inu run mi inu mi ndaru mi ori don se se dada ope yin o nro mi mi o le se dada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise nu ni inu mi ma ma kun inu mi ma ma kun gbogbo awa ta sanra ju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunrin ati lobirin gbogbo awa ta kiri nkan e la wa dede gbogbo awon nkan yi ti a ba lo pi plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru tari yen ati pi plus omo iya tegbon taburo ni won eni ba nlo pi plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankan kan lo ma kuro nbe awon omokunrin baba lo pi plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le awa dabe ni pe atun de atubi isan ara wa a bere si ni ma dide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbe nbe be a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankan kan ba sise ise wa ma lo dede bi a lo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada baba nlo dagboru ati pi plus a le ma se kankan ara wa ma a ma tu yaga yaga yam yam dada idi ni ati mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pi plus ati dagboru mejeji amarugbo ta kebe kebe ohun ni won beyan ba nlo eyan ta kebe kebe ibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni onte ijoba ninu gbogbo awa ti aba wa nfe ka jo se o papo eyan alagbata ti eje alagbata lanla e wa si olule ise wa ni 3 Subirat Atunike Amodu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State ati number 22 Coca Street Olateju Olota Mushi be ba ti debe e ri ko ni keti keti ati kini ati keji tabi ke pe sori number 080 30 40 35 21 lekan si 080 30 40 35 21 ajin dara ma je fun gbogbo wa

baba powder boni ko ro se wa be na lo ni ye fun wa faraloko naturally skin lo se o da fun takotabo be ni dagboru aba action bitter sokunrin nikan lati sise akoni lodo iyawo eni ile ise faraloko naturally skin lo se onile san wa ni number 3 true black amadu street rcc bus stop yana yesi ota ogun state telephone 0703 04 03 521 tabi 0705 483 622

0: Precious Paint Nigeria Limited. Telephone 080-8252-8573 or 070-4060-2423.
1: So eka bo pada lati eka ipolowo ja wa e ti gbo ipolowo 5 plus ati dagboru e ti le se farolokun natural risky ati won se tun wa na battery subirat ati nuke amadu street rccc bus stop ni yana yesi ati tun wa wa number 22 coca street of olateju city ni olosa ni musin so gbogbo eyin te mo npe mi leyin eto yi pe ejo daku e fun wa ni number won eni bi te wa eni ibe jina si e kin se lagos state le wa sugbe fe ra dagboru ati 5 plus oda ero ba ni soro yi ni ke pe o te ba ti pe awon alase won o are tin sibi 30 ato je to sun mayin 080 30 40 35 21 080 30 40 35 21 number ileise faralokun le gboyen ajo mo wogba o be si ni mo nlo anfani na lati bi ki daddy wadada brother wadada oka sunday baba bose ti won wa ni okan la won si legbe under bridge ogun mokun baba bose akiyin o si dada le wa olorun ba lanu yo mo wa pelu yin awon yin o pade alaanu e se be si ni lori eto wa se orina mi na la wa ti ati nkiyin ileise boran foods nigeria limited ti won se ororo bawo won ni ka mo so fun gbogbo eyin eyan wa papa julo gbogbo eyan alagbata ti e mo ra ororo bawo wi pe to o ti wa lori sachet bayo o ti wa lori 60 mail o de ti wa lori 100 mail e to ti tun wa nu ki lala na tun wa nbe na koda galonu e na lala o wa won ni ka so fun pe ka mo dupe lowo yin pe olorun ba lanu yo mo wa pelu yin o be se ba won du wa sijere po ni ile ise boran foods nigeria limited papa todun leyade yi ororo bawo won ni won ni ke eyan obirin won ni ka so fun yin ohun ni te ti yan layo te tele ohun na ni ke se yan layo ororo bawo na ni ke ma fi din era yin to gbe ta ko bi egun si mi bayi ni toro ma so pe ti yan to n ba wa kiyan fodun leya ta ba fi ororo mi di era fun ohun oni je ororo bawo ohun na ni ki e mara bo se je na niyan to an tesi waju lori eto wa e ti gba ipolowo ati gba ipolowo ile ise KB machine ti won ta machine iranso lorisirisi awon machine ti won ta confirm ni o ani bi won tin ta tokun bo ni won ta tuntun gbogbo awon to ti debe ti won ra machine lodo won ni won kan sara si ile ise won pito e se gan o e disappoint wa ba se royin gan be la se bayin won ta industrial weaving machine won ta industrial sewing machine ani won tun ta manual machine lorisirisi koda be ba fe ra part machine o wa lodo won gbogbo eyin aba wa iya wa iya lagbato ti omo yin se fashion designer to je pe e fe se freedom for ma number 51/53 ibe ni ile ise KB machine wa ni Edumagbo afenu Leko number 51/53 ni Edumagbo afenu ibe ni ile ise KB machine wa e le pe won lo ero bani soro yi o 080 316 6680 080 32 16 66 80 tabi 080 98 70 44 87 080 98 70 44 87 tabi 0901 002 7059 0901 002 7059 ile ise KB machine asiwaju ni won je ninu kata machine iranso ni ile yi to e farabalẹ gbọ ikede pataki eyin wa ile ise to ma ba yin ya sofe ile yin to si ma ba yin gba iwe ile yin pe pere pere ile ise Olanuga Property Nigeria Limited le ba kan si o nitori won tun ba ni kole won si tun ba ni ra ile sibi kibi to ba wu yin kaakiri gbogbo ile Yoruba koda won tun ma ba ni moju to duke eni nitori pe estate management won ise won ile wa fun tita ni idimu osoke atan sokoto road Akiwumi village ni owo ile wa ni owo de idiroku ibi ye ni badagri pokani epe ijaniki ni badagri oke ore igbesa joga adodo Lekki Lane Shoprite Odeda Farmland pa eka ni won tale won sakini isaga orile farmland leba Dangote Cement ni Ogun State iyen fun awon ti won ba fe dako 1 acre ati 3 plots of land tun wa fun tita leba express we ni A4 awon ka so pe 25% discount wa lori gbogbo ile ti e bara lodo won won je ka to fi to yin leti pe 5 acres of land wa ni Ayetoro Ibejulekki ati 66 acres of land na to wa ni o ti sese ni Ibejulekki ati 19 acres of land wa ni o ti sese ni Ibejulekki ile ise Olanuga Property Nigeria Limited abere to lokun ni de ile ise ti won labe alase ati oludari won Alhaji Abdul Wasiu Abodeni Chief Akinrogun of Ipaja Kingdom nitori ide yi number 2 Command Road Olalowo bus stop ni Ipaja ni ile ise won wa Number 2 Command Road Olalowo Bus Stop ni Ipaja Ibenileise Olanuka Property Nigeria Limited wa won ni gbogbo awon to ti rale lodo awon ni ke bi awon etale kan feyan meji nitori die yi 0808 351 0296 number 1 o 0808 351-0296 tabi 0904-269-7814 0904-269-7814 Ileise Olanuka Property Nigeria Limited awana ko owo Olorun ba lo fi wa se asewaju to eja ma te siwaju lori eto wa gbogbo eyin te ma npe wa o ti ya o ati fe bo si abala ke ma pe wa ke ma jebun o Olorun ba laanu yo wa pelu wa e ma pe wa ke ma jebun o ti ya ti ya o ti ya number te fi pe wa yato ko yato si ti je ejo o 0706316-1916 0706316-1916 ta lokorin yi o ta lokorin bo lo afani lati bi ki Malam Shehu Abdulrahman Babatunde Ladan alaga ijoba ibile Ilorin West local government ni ipinle Kwara fun ise takuntakun ti en se gbogbo awon eyan wa ni Ilorin West won ni ka ma sadua fun pe wara fana u makanda liya won ni oke oke le mo lo bond fm lati wa leko o ta tin kiyin Olorun Baba lanu yo de ma gbadura gbogbo wa aku odun to awon eyan tin pe o oya 0706-316-1916 number yen ye o oya oya ta lokorin yi ta lokorin ye ba mi gbe e ba mi gbe hello e ma ka ro ma o gbogbo le nko ibere mewa la ko wa iwo ni ka ko fun yin nu e oda yi to ba ti wa kin fun yin ta lokorin yi iji toja to gbo ba gan yin o gbe ko fi nene ajonte ajonto oya ta lokorin yen kini ta tu record yen ah to ba di jo mi wa ki wa di ultimate loko o e ja mo te si waju lori eto wa ta pe ni se ori ran mi awon eyan tin pe oya oya pe wa lori 0 lori 0706 316 1916 oya ta lo wa nbe hello e ka ro o ta lo pe wa lati bo ejo ta lokorin yi gentle lady ni mi emi ki se fighter o keni keni ma ti mi lo si bi ja kini title record yen ko isalawa afeni ki wa ni title record yen ah o pa kan so mama bi ti mo ti get yin niyan o da pe wa pada e je ke lomi na wole hello 0706316 1916 hello 0706316 1916 hello e mo ka ro sa
2: e
1: ko ju lo o ni ta lo npe wa lati bo oro ta jo so ko ma se gbagbe o oro ta jo so ko ma se gbagbe o se bo ti jo so re pe ma lowo laye mi se ba ti jo toloko kini ta ju e ah to ba di jo mi k1 the ultimate loko e ke se continue loko 0706316-1916 number ti every ba wa da si ni ori bond fm laaro yi niyan an lo afani na fi ki baba wa arire moko atun lo se ti lo mo sin eyan sanu alado baba agba olorun baba laaro yo wa pelu yin o e se gan e ku anowo si olorun baba laaro yo baba dupe fun yin hello ta lo wa nbe e ti wole o e ma ka ro o e ka bo sori eto wa o eje ka toju ti sawo ebe mo nbe yin o eyin ara mi o oya ta lokorin yen lokorin eje ka toju ti sha to ba di jo mi ko lintin loko aya 0706316-1916 number te fi ba wa da si niyan ehe hello e ma ka ro ta lo npe wa lati bo lati bo okay ki se wu o dandogo ki se wu o ki se wu to ma de le gbe wo eye le pa kadara o a ko ti sa lo hello hello e ti wole e ma ka ro ma o ta lo npe wa o lati bo ma e jo ta lokorin itu meje adara meje pelu ogun so meje won wa gun po won gun mo se dudu won wa gbe fun padi yen padi o dancing ta loko ki wa ni ta ju record yen e funra yin lati ewo e funra yin lati ewo ah e funra yin lati ewo e funra yin lati ewo egba gidigani o je ka lomi na wole ojo ti lo aya 0706316916 hello hello
2: hello
1: yes ata lo npe wa o lati bo
2: lati ba
1: o se olohun kini mo gbe fe du mare ko to fun mi lo kiki e se o se olohun ta loko ni kini title e kini mo gbe fe du mare ko to fun mi lo kiki e se o se olohun ta loko okay to ba di jo me barista loko o e se modupe awon yen po lojo po kan hello e ti wole hello ama e pe ki ka fi ka die to le hello a ka ma lo le wa e ka won si ti wole e ka ro ta lo npe wa lati bo jedi jedi o ma ko we o ona fun o mo sunday ta loko eni no record ke ta ti record ye eh mo to oda e se mo dupe olorun bala di o ma wa pelu wa ah e je ma wule pe wa mo ojo ti lo ton lori eto wa je ka ma fi ibi ka ma kadi eto nle orin omo ope ki lati america ohun la fi ma kadi eto nle lojo te ni tori pe record yi dun po owo mi lake mi ara mi o le se ke ma ti play ara ni olorun bala nu yo ma wa pelu yin araja omo ope ki what a fan na wu makana ali oya e jo orin yen si kayi ba waju an dagbe lejo mejo la ma pade lori eto wa se ori na mi mo dupe lowo tunjo lale kan olotu eto yi pilot lowo ale agbara abdul gani yu akakese butu loruko temi 08023170152 odabo
3: on fm 92.9
4: band fm

0: E kaabo pada iroyin apapo ntesi waju. Oludije sipo are labe egbe oselu Labour Party lodun 2023. Peter Obi ati oludije sipo gomina labe egbe New Nigerian People's Party NNPP. Senator Rabiu Kwanko so ti darapo mo egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC latari agbora eniye to nsele ninu egbe oselu ADC. Awon mejeje jumo lo si ile olori egbe NDC Senator Seriki Dixon. Fun ijiroro pelu awon olori egbe na ti Kwankwaso sike si awon alatileyin e lati tele egbe NDC leyin ti won pari ipade na ewe obi ro awon omo egbe lati ma se gbe oro kankan lo si ile ejo oni ti ikunsinu abikudi ekudi e ba wa ki won gbianju ki won yanju e ninu egbe ni saju ijiroro lori owo osise to kereju lo tuntun fun awon osise ni orilede yi awon egbe osise so pe bi oro aje ilu seri ni awon se fi jiroro ki se pe ijoba kan sadede bu ye kan pe ye bayi lawon fe san ninu iforo wa ni lenuwo pelu are egbe oselu pelu are egbe osise NLC ogbeni Joe Ajero so pe owo na gbodo ba ohun ton chele ni ilu mu papa julo awon gogo nkan ogbeni Ajero ati akegbe ti egbe olokowo ti usin Festus Osifo so pe ninu osu keje odun yi ni ijiroro na bere ko to di odun ton bo ti sa eyi ti won san lowo ti odopin ko ma ba si pe won da owo ohun duro tabi awon osise ko ri owo to tona to si ma saba nko ipa lara ba won ijoba apapo so pe ko si emi tabi dukia omo orilede yi kankan ti o ba ife onu ti o sele ni ile South Africa lo minister keji foro ile okere Bianca Odumeku Ojuku eni ti o sise loju oro yi fawon oniroyin ile ijoba so pe ijoba moju to bi rogbodiyan ohun se nlo oni are Bola Tinubu ti soro lori e to si ti pe fun ipade pelu awon asoju South Africa oni bo sile je pe orisirisi foran ati aworan rogbodiyan ohun lo gba ori ero ayelujara kan sugbon ijoba South Africa so pe ife ohun na to waye nilu Pretoria ati Johannesburg laarin ojo keta di logbon si ojo kankan di logbon ni ki se pe boya o fa wahala kankan oni won se ife ohun ohun lo ni worowo ni bo tile je wi pe awon eso alabo won lu afefe taju taju lawon ibi kankan ki awon iru ohun ki won le diku Odumegu salaye pe omo orilede Nigeria meji loku ni South Africa sugbon ko ni kankan se pelu ife ohun ohun ti won se ohun ewe orilede are Duma Boko orilede Botswana ti kede aifararo ati igbese etako orilede South Africa ni kiakia latari ba awon orilede na se ngbogun ti awon omo Botswana to ngbe nilu won lara igbese to fe gbe ni jija ina oba ti won pese fun South Africa ati titi bode to pa won popa ki won si gbe igbese lati ko awon omo Botswana to ngbe nibe pada wasile Are Boko Buenu atelu bi won se nse awon omo ilu ohun bi basabasa o salaye pe orilede South Africa dabi alaimore ni tori pe opolopo atileyin la won se fun won nigbati awon funfun ti won dojuja kan won ni odun pipe seyin bakan na ni orilede Iran ti fun ile America ni gbe deke ogbon ojo lati kuro lawon papako oju omi won ti are Donald Trump ko ba fe ka won ologun gbe na woju ara won eyi waye leyin ti Iran ti tare awon ohun to se koko merila ti won fe si America ki ogun to wa laarin orilede mejeji ko le mu lara ohun ti won si bere fun ni pe ki won kuro ni awon papako oju omi awon ati idekun akolu si ile Lebanon bakan na ni are Trump so pe ohun ti sagbeyewo awon ohun ti o tare sawon bo sile je pe ko si aridaju pe ohun o buwolu lojobo ose to koja ni Iran tare awon ohun to fe si America latara alagata won ti se ile Pakistan eyi si waye leyin ti America ti koko so ohun mesan ti won fe iroyin wa fun ti osan ni ko ni juba ilo sugbon kin to ma lo egbo awon koko nu e lekan si ijoba ipinle Eko side ile eko tuntun ni agbegbe Sogunle ki wahala awon akeko to nlo ona jijin lo ka eko grammar ki o le diku ti won si se leri pe awon tubo ma gbaruku ti awon akeko lati se aseyege akowe agba Joyce Okan agbaye Bueno atelu bi won se nkolu awon akoroyin lagbaye leyi ti won ni o nsa akoba fun ominira awon oniroyin eyi joyo ninu oro ti won fi sita fun ayajo ominira awon oniroyin lagbaye ti won sipe fun idekun akolu si won bakan na ni ijoba apapo so pe ko si dukia tabi omo Nigeria kankan to farakasa ife onu an to waye lose to koja ni orilede South Africa bo ti leje wi pe are Tinubu si soro lori oro na to si ti pe fun ipade pelu awon asoju South Africa bakan na la fi to yin leti pe are Dumaboko orilede Botswana fajiro si bi awon omo South Africa se n doju ja ko awon omo orilede Botswana to n gbe nibe to si ti se ileri lati ja ina ba ti orilede ohun pese fun South Africa won ti bode ti won si ko awon omo Botswana to wa nibe kuro ope pataki lowo temi tope ajayi ati Chidima Oparachukwu Emi Bilkis Abdramla wa lumu iroyin na wa City Boy ese pesin tete siwa
1: Edimare lojiri ewa fakuko o
2: Edimare lojiri ewa fakuko
1: Oba oke lojiri

ya wutela gị na ịnọ katara olu anyị ọkwụsị ihe gbapụtara asịsị chọwa ya mana kosila dị ndị oji aka ejide ihe na-ata arụ ya bụ ndị nke akpọrọ ndị injinia ha na ha agbagharịgo. Anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị dịka ọ yere mana ha kpụdebe nso mana naanị ihe ọ na-apụrụ n'ugbu a bụ na nwaobere ọchị unu kara echi n'ime okwu ntabi ire ọya sọsọ ihe ọ na-apụrụ unu mana ha ncha bọlọ dem a sị na eri iwe nwata anụ ewere azụ wee kwụọ ya ụgwọ ka anyị na-agbara egwu cheta na ọkụ elekere mbụ anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa.

0: Omenibong.
1: Kama mefe, no gendi wana Bond FM 92.9. Asa me maze ha gunu onu tachi zerege kago katari ya bibu.
0: Tata bu monde, mbochi monde obula ona bo, unye li juwa fo, unwe li kushi emia na hu.
1: Ewa tachi hamia, maka mbochi monde ona unwe ye wane emem na hu. Adi ma ta babali anonke onwa me afu. 2026. I be like up to again the body. Now, kwa on the return. I can know but album angry cause of me from the age of the nation. Now, Nigerian Tribune.
0: Odima an make lege ne so yera nyi na nketa ta an ma si ho ma mere mere gi o nko ma ma mekwere gi dim ma yero te ma kana ya bu ka ona aga na si na patana ku na abo ka ona abu nko koreta nko koreta Godwin Ijomanta bu aham otu onye ahe nworo kwana m shade mana nwanne muli lanya di enwo nke richa ya go ya la
1: o na ina cho shade ku
0: eji mu akwa akwa leadership ihu na nuko si ada ya bu ni genti ga nuko si ada eba ya na nke Nigerian Tribune.
1: Adema, mwakai gani huo na kukwa kuko New Telegraph wa ni ukumaka afo 2027. Afo oya se ogene kaya GC kote na ya na kwa dhibia. Wede ukuna obi na kwa mkwaso emela kam amata na haa banyela utu NDC. Obi bae ikedege wakutu ya baba. Na nkia bagorosi ni hapota. Kede mara Chineke ya mezuriri ihe achọrọ ka emezuo n'isi gị gbasara ọchịchị ala anyị. Akụkọ ọzọ dị n'okpuru ya wee na-ekwu na onye ọbụla kwesịrị ịba otu ahụ kwa nkwasị obu ya na-ekwu ịba n'otu NDC. Akụkọ ọzọ na-ekwu ịhọpụta onye ga-azọ ọkwa onye isi ala na ịgba akwụkwọ maka ndị aka gachi steeti na otu APC debere ego ha na narị nde naira. Maka onye isi ala nde iri ise ya nde naira iri ise na maka ndị aka na-achị steeti ebe otu ADC bụ nde naira ise nakwa nde naira iri abụọ na ise maka ịzọkwa onye isi ala nakwa nke aka ga-achị steeti. Ị ga-agụrụ akụkọ ndị a n'ibe nke abụọ nke ise na nke asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ọka mma ha dewe ya bụ ego ole ahụ ka anyị mara na anyị ga na-agbafe agbafe na-ekiri ha n'anya. Dịka ka ya bụ akwụkwọ akụkọ nke m ji n'aka na-ekwu ugbu a, ya bụ nke akwụkwọ akụkọ leadership ọ si o na ndị bandit mụ na ha ma akpekwe o mụ na ha ma kwuo ego ole ma ga-akwụ nke a ma gaa akwụ nke ọzọ na ya ka ha butere na ya kwana ka anyị ga-eji wee so ha. Onye na-ekwu nke a bụ Gọvanọ Aliyu na-ekwuchitere ọnụ ndị North West, ndị gọvanọ ndị na North West na mụ na ha ma akpọkwa ikpe ọbụla. Ọ kakwa mma ha sị m ya bụkwa na amara ụzọ a ga-esi wee kwa onye ụkwụ wara ka emebi emebe na ntọrị mmadụ a karịa. N'ibe nke iri abụọ na isii na akwụkwọ akụkọ leadership ka ọ gbara elu.
1: Ka esi kwa onye ụkwụ wara adịgo mma na onye ya akwọzi onye ekwetekwa maka na ewugo kpọrị aitinye ya kpọrị akpọrị ere ya na-aga ekwesịghịzi ije kasịbe ukwu ahụ na-ekwo ya n'asụ. Ọ dị mma ya bụ akụkọ gbasara obi na kwa mkpọso ịbanye otu NDC dịkwazị n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Nation. Maka nwere nke a dị na akwụkwọ akụkọ New Telegraph sị maka nsogbu zelu onye ọbịa ya bụ nke bụ xenophobic n'oyibo maọbụ oke mkpagbu ndị mbịambịa maọbụ ịkpọ asị ndị si mba ọzọ. Mmadụ 130 etinyela akwụkwọ ịhapụ mba South Africa na mkpụrụ aka edere kpọkpọm si o dịka gọọmenti na ndị ọzọ gasị na-etinye okwu ọnụ n'ọgbakọ ha na-enwe na nnukwu ọgbakọ ha na-enwe na enweghị onye Naịjirịa ọbụla egburu n'obodo Rembo. Gọọmenti etiti bụ ha na-ekwukwa nke ahụ. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma o ka anyị mara ma nke a ga-adị mma ma ọ bụrụ na o kwe mee dịka akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune si wee dee ya. Ọ ga-aka mma na ịgụrụ ya bụ akụkọ maka na ọ dị oke mkpa. Ọ sị o na udo nkwado udo a na-ekpe na mba Iran Chineke mee ebere ya bụ na ọ gazie nke ọma na ala anyị bụ Naijiria ga-ekute ume ndụ maka ya bụ akatamkpo ego amagbughịrụ na ego mmanụ ugbala eh ana si chineke me na ebere o ni be nke isi na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ke iga akụrụ akụkọ a n'ụzọ pụrụ iche
1: ha ndị aka na chi state na atule kedu nke a ga-eme o kedu nke a ga-agbaso gbasara ịkwụ ụgwọ ego gbasara ndị uwe ojii nke steeti ịga agụrụ akụkọ nke n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ka nke a na-ada
1: iwu ọlọkọ
0: maka ntule ka a ka na-atule maka ndị ga-abanye n'akwụkwọ akụkọ gbara n'ụbọchị tata bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ka ha chọrọ ịmata n'ime ya dịka nke a ọ sị na atiku na-enwe nzukọ ya na ndị mba US ya bụ mba obodo bekee bụ Amerika na nzukọ a na-enwe ọ bụ gbasara ihe nchekwa na-echere ala anyị bụ Naijiria aka mgba. Ọkwa n'ibe nke abụọ ka akụkọ a gbara elu n'akụkọ n'ime akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee na-ekwu na afọ 2027 na otu ADC etinyela abalị 25 nke ọnwa Mee maka ntuliaka ime nke otu ahụ ma debekwa kpodekwa ya bụ ego ịgba akwụkwọ maka ịzọ ya bụ ọkwa na ₦100,000 $1,000,000. Ị ga-agọrọ nke a n'ibe nke ise na ọkwa akụkọ New Telegraph.
0: Ka nke a si adakwa nke a bụkwa akụkọ nke na-eju eju ọnụ ọ na-eju ọnụ na-eju anya na-eju ebe niile nwatakịrị nwoke a egburu na steeti Delta ka ndị polisi siri na agaghị ewepụta afa ndị so na otu ndị onye uwe ojii a gbagburu ya bụ nwata na agaghị ewepụta afọ ya na nke a bụ nke dịrị ha wee ime n'aka ha. Ọ dị mma ọkwa n'ebe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Leadership ka akụkọ a gbara elu mmadụ amarakwa ihe na-eme eme. Ọ dị mma ọkwa mmadụ nwee abacha maọbụ ji ewu na-ata ka a na-ata na-aganụ ka a na-ele ka ụbọchị
1: si atawa ọgọdọ ha ga-ata na abacha na ji na nke efi atafọzi nke a na-ata. Ọ dị mma ndị uwe ojii ekwupụtala na ha ahapụla onye ahụ anapụla ya ọrụ bụ onye ahụ gbagburu otu onye na steeti Delta ije n'ibe nke 34 ịgụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Nke a bụkwa akụkọ gbara na-ewute ewute dịka akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na-akọwa na otu nwoke gbara afọ 60 ka ndị oji egbe ndị ntọ tọrọ na Ibadan ya bụ na steeti Oyo. Nke a bụ n'ibe nke 27 ka ọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune dịka nke a mmadụ gbara afọ 60 ka a na-atọkwa ka ike chọrọ iji ya
1: ụmụ ya ka a na-achọ na wetara ego ma ọ bụ na nwe nke ha debe. Ọ dị mma akụkọ nke m jikwa na akwụkwọ akụkọ Nigerian New Telegraph na-ekwu na onye isi ala Tinubu ahapụla ala anyị gawa mba France na ọ malitela ka nsọkwara gị otu esi wee tụ ya kick off 3-nation diplomatic tour. Biko njem a onye isi ala na-aga alụbeghị m mgbe onye isi ala kwuru n'okwu maka ihe gbasara ihe a na-eme ndị ala anya na mba South Africa dịka Chinedu gụpụtara anyị maka onye mba nke ọzọ na ihe ha mere iji wee gosi na iwe na mwute dị ha. Onye isi ala nke anyị bugodo ụzọ eme njem nwee ike ọ batazie ya kwuo nke ọ chọrọ ikwu. Ị ga-aga gụrụ akụkọ a n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: A sị na onye agbụshi gbara na onye ọ gbara a na ha wọta onye ọ gbara ga na-ekwu
1: ka o si gbara
0: ka o si wee dị ihe dị n'ụwa bụ ka o si nke na-akpọ onye na-agbasa onye. Ọ dị mma dịka ka esi ekwu na akwụ akụkọ nke a m nwetara ugbu a ọ sị na nọ na abụbọ ọrụ ka ga-ebikwa ikpe ahụ nọkwa abụbọ ọrụ bụ ya ga-egbi ikpe dịka ka esi ele ya anya ugbu a na onye ọbụla wopụrụ anya na ihe na-eme gbasara onye nke ha atọrọ ma asụ ma ndị sanụ ma ndị otu ọrụ niile na ha ekwekọrịtago n'ọkwa ọrụ ya bụ
1: na-abụbụrụ abụbụ gịnị ka
0: ya bụ n'ibe nke anọ kaa na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune nke ị ga-agọrọ akụkọ a.
1: Kapọ na agba agbasa abụbọ ọrụ eme ihe ekwuru ọya akakwanụ mmasị gbawe ya mgbe ọbụla. Mana agbasa ekwe anyị kwa na a ga-eme na a ga-eme emesa ịnụkwa na abụbọ ọrụ ọzọ ebido na. Biko ọ bụrụ na e mere ihe ndị nke ekwuburu aka ga na-abụbọ ọrụ a. Mana ogwu emechaghị zaya baji mana ngorogodo akụkọ a. A na-ekwu na mmadụ ịtọ nwụrụ ebe otu onye merụrụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na okporo ụzọ awara awara si Lagos gaa Ibadan. Chineke biko ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa. Biko ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ dị n'aka manụ na ihe a ga-eme ka a na-egbochi oke ndachi ọdachi dị otu a. N'ibe nke 34 ka ị ga-agụrụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ dị Nation.
0: Ihe ndị a niile bụ mmadụ isi adịghị nkọ ma nke dịkwanụ nkọ adịghị kwa n'isi. Ọkwa ya bụ ihe na-esegbu ala anyị ugbu a. Ọ dị mma dịka ka o si aga isi aga n'iru ugbu a na omenigbo na-agbazi egwu ụla ugbu a na Bond FM 92.9. Akwụkwọ nke a kọrọ sị na dịka otu ndị mmadụ si ekwu gbasara Obi na Kwankwaso ịbanye otu ndọrọndọrọ NDC. Obi nọ n'imie na-asị ndị otu ya ụlọ agakwana ụlọ ikpe maka ya. Kwankwaso nọ n'aka nke ya na-asị biko unu baanụ ndị otu m niile unu batanụ soro m banye n'ebe m nọ. N'ibe nke anọ ka akụkọ a gbara elu na akwụkwọ akụkọ Leadership.
1: Ọ dị mma ọ bụ ebe a ka a ga-apịachie n'ụbọchị taa n'ihi na oge bụ anyị ụzọ na-aga n'ige anyị agaghị atụ na anyị na ya bụ ozi nwanne maka ama na oge echi nwanne ma ọ bụ na ọ na-ege ntị mkpuo na mụ na ya bụ ozi nwanne ma bịa ọ ga-ekwuzi. Anyị ga-adọbiri ya ebe a ekelekwa m gị maka ige ntị ma na-ekele Chinedichukwu maka ịkpara anyị aka n'igwe. Abụ m Aṅụrịka Ụzọmifuna. Mee mmanya onye ahụ gị na-akụkọ ọ dị ama ama echi maka n'aka otu onye anaghịkwu eji ihe ọma.
0: Ọ dị mma na-ekelekwu gị maka isonyere anyị maka na ewezigara gị ọnụnọ ahịa ebe a gaghị enwe isi. Ana m asị gị ndewo. Echi niile ka bụkwa ụbọchị ọzọ. Godwin Ijeomanta Ogwu bụ aha m otu onye ahịa. Enwere m shiri mana olileanya dị ka anyị pụọ n'ikuku nke taa.

Chineke ekele maka ezigbo ndụ e biri n'ụwa. Ezinụlọ ndị be Chief John Ezeobi Onyedu bụ onye larala mmụọ n'ụmụ ọtụtụ ụmụ ezike mbọsị na kansụl ime obodo Ihiala nke steeti Anambra ji ekwupụta maka ọnwụ nne ha nakwa nnukwu nne ha bụ n'ụlọ ezinne Cecilia Ejiekwe Ezeobi Onyedu, onye na-azabu eze dị mbụ tupu ọ lụọ di ma bụrụ onye hapụrụ ụwa ka ọ gbachara afọ 78. Otu a ka usoro mmemme akwamozi ya ga-esi wee dị. Ụbọchị Tọzdee abalị 7 nke ọnwa Mee afọ abụ 2026 n'elekere 5 nke uhuruchi ka ndị ụka ga-agbakọ mụọrọ ya anya abalị na ngwurube di ya n'ụmụ ọtụtụ ụmụ ezike mbọsị. Ụbọchị Fraịdee abalị 8 nke ọnwa Mee 2026 n'elekere 7 nke ụtụtụ esi ebe nchekwa ozu nke ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe Teaching Hospital Nnewi bulata ozu ya na ngwurube di ya. N'elekere 10 nke ụtụtụ akara ya ụka onye nwụrụ anwụ n'ụlọ ụka All Saints Catholic Church dị na mbọsị. Mmemme olili ozu ya nakwa mmemme akwamozu ya eburuzi ọkụ ngwa ngwa akachara ya ụka onye nwụrụ anwụ nke ahụ ga-abụzi na ngwurube di ya. Ụbọchị ụka abalị 10 nke ọnwa Mee aga tụọrọ Chineke mma mma n'ụlọ ụka All Saints Catholic Church mbọsị n'elekere 7 nke ụtụtụ. Ka mkpụrụ obi n'ụlọ ezinne Cecilia Ejiekwe Ezeobi Onyedu zuru ike na ndokwa amen. Ọ bụ Chief Oliver Onyedu Eze Ubemba Mbọsị bụ ya tinyere aka n'ọkwa n'aha ezinụlọ.

na-adịkwa mma maka taa. Onye isi nwụna apụlụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka a niile agbakọba nwe nzukọ onye ọbụla ukwu eze na-egbu ye onye ọbụla ikpe ụzọ maka na ọ na-amaka ebe a ka ụmụaka na onwe vasbee na-aweta onwe va nne a na-aweta nna na-aweta ụmụaka kama m nesiri nzukọ afọ nwere oge a ka adaeze jibe mmehe ọnụ osi m onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-apụta ibe enyi ka ọ ga-abụ onye ebumba na-ebe na beba ụka nyarigolo enu enyi anya na-agagharị amakwena nya abụ

0: Adi mutaka gesuwe na pia chia no gendi bonko bwati ta ekele mge maki sonyera nyi kamne ekele gwa kana wakwa meko doga nya na nkechi ga kama na andi nile mwere na nketa gran koma ekele mge Godwin ogwo ongure shede potra na mpare ime arena ibozo nyaha ne mwa shede maka anu ya ozo ikuwe hemero jiru dioto ya ekele mge angore koza mefuna chibu zari na kwa zia anorwe gengwaka tinyere ezinne morin nduka bonye na honi hene meba na ganka oma ka mbo wembo chine duchuku jiwe na sege kemesia
1: ino la kodi mpani wata obo Michael ngene nwosa amake usi ene wetaragia
2: ọtụtụ ndị mmadụ emeela ngagharị iwe na ministri na-ahụ maka ikpe iji kpọọ oku ka ọkaiwu ukwu Naịjirịa kwụsị ikpe nwaamadị aha ya bụ Justice Mark Chidebere, onye na-ekwu okwu megide ajọ ọchịchị na Naịjirịa.
1: A bụpụrụ Justice Chidebere n'ụlọ ikpe n'ụbọchị Monde abalị 4 nke ọnwa Mee 2026 maka ebubo imetọ iwu mgbasa ozi ndị agha Naịjirịa n'ihe oyoyo o wepụtara banyere ọnọdụ ndị agha Naịjirịa nọ na Borno State. Ka ọ dị ugbu a, ọkaikpe Joyce Abdulmalik yigharịrị ikpe ahụ n'ụbọchị Monde abalị 25 nke ọnwa Mee 2026.
2: Gọọmenti Naịjirịa ekwuola na ha amalitela atụmatụ ịkpọlata ndị Naịjirịa nọ na mba South Africa chọrọ ịlaghachite Naịjirịa dịka a na-atụ anya na mwakpo xenophobia megide ndị mbịarambịa nwere ike ịkawanye njọ.
1: Minista Naịjirịa na-ahụ maka mmekọ mba ofesi bụ Bianca Ojukwu kwuru na mmadụ 130 edebanyela aha ha na ndị chọrọ ịlaghachite Naịjirịa.
3: Soro anyị na Facebook, Instagram, WhatsApp channel anyị na bbcigbo.com.

Tumadala Angeja abokan aikinmu na bangaren Ibo sai in ce asoka lafiya domin kuwa an shigo sashen Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9 daga nan rukunin gidajen gwamnati a Ikeja Lagos kamar kullun shirinmu na farko shine shirin kukan kurciya tare da Hawwa Aliyu Garba sannan kuma abimu sannan a hankali domin jin yadda sauran shirye-shiryen namu za su kasance a yau a madadin dukkanin waɗanda za ku ji muryoyin su a yau ni Usman Yakubu Shinko da zan jagoranci akalan gabatar da shirye-shiryen a yau nake yi wa mai sauraro fatan kawo ni lafiya da fatan kuma za ka kasance dabda a kwatin rediyonka dan jin yadda shirin namu za su kaya daga yanzu har zuwa karfe 4:30 idan Allah ya yarda. Yau take litinin wanda ake cewa ko nasara na tsoron wannan rana balle mu bakakin fata da fatan za ku ji dadin yadda za mu kawo muku ko in ce gabatar muku shirye-shiryen namu akwai shirin kukan kurciya kana kuma mu dan rausaya bayan shirin ko kuma in ce mu leka ɗakin mu na tallace-tallace dan kawo muku abin da ya sawaka karfe 3 daidai zamu kawo muku shirin haɗin gwiwa tare da gidan Radio France International da kuma sashen Hausa na Bond FM mai sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga shirin mu na farko wato shirin kukan kurciya tare da Hawwa Aliyu Garba da fatan za a yi sauraro lafiya.

sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kunciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata, mun ji yadda Nana ta bare gidan sarkin Baka. Muka ji sallama suka yi, sai dai kure ta buɗe ƙofa ta fito ta ganta a layinsu. Mamaki ne ya kama ta, bata yi wata ba ta nufa hanyar gida. Shigar Nana gidan ya yi daidai da fitowar mama, ɗauke da tsintsiya da abin kwashe shara a hannunta. Sakin tsintsiyar ta yi tana kallon Nana kamar baƙuwar halitta. Muka ji Nana ta ƙaƙalo murmushi ta ce, mama sannu da gida. Uban me yasa kika dawo gidan yanzu? Cikin mamaki Nana ta tsaya tana kallon ta. Ke idan kina da kunya ma kika dawo gidan nan duk da ta'asar da kika yi? Cikin mamaki Nana ta ce, wace ta'asar? Ban sani ba. Ta yi magana tana ɗaukar wayar ta akan taga. Nana ta nufi ɗakin su, amma mama ta yi tsalle ta tare ta, ta ce, ai kuwa zamanki ya ƙare gidan nan, abinda na yi na roƙonki Allah ya bani lada, ba za ki ci gaba da zama ki lashe min ƴaƴa ba. Mama kisa kuma wa na kashe? A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. Bata kula Nana ba, ta fara magana a waya, koma ina ka tafi, ka dawo ka zo ga Nana ta dawo, ka zo ka fitar mini da ita daga gida, don wallahi ba zan zauna da ita ba. Ta kashe wayar. Nana na tsaye tana kallon ikon Allah. Fafar mama ta hana ta shiga ɗakin su. Ba a fi mintuna 15 ba sai ga baba ya dawo gida. Cikin mamaki yake kallon Nana yace, ina gaddafin yake? Gaddafi kuma baba? Nana ta tambayi baba cikin mamaki. Eh Nana, ba wancan jarababban ɗan neman ya kai ƙarar mu ba? Wai mun kai ki inda ba a sani ba? Aka haɗa gaddafi da jami'an tsaro a jiya a taho da ke. Nana ta girgiza kai ta ce, ni da kaina na dawo ban ga gaddafi ba. Sai ba ce ta fito daga ɗakin mama, sai da Nana ta tsoratta ta yi wani irin haske, duk da tana shafe-shafe, amma hasken da ta yi da gani na rashin lafiya ne. Ka fasan yadda za ka yi da ita, don wallahi azim ba zan ci gaba da zama da masifa da annoba ba. Shi kansa wadda aka ce an kashe ɗin nan, ina kyautata zaton ma ita ce ba wani ba. To wallahi jinin ƴaƴana ba zai shawo a sha banza ba. Baba ya ce, wai Rabi, me yasa kike haka? Idan ta bar gidan nan ina za ta je? Ta koma gurin uwata ta je ta sha na ta jinin? Ba zai yiwu ba, har duniya ta naɗe ba zan ba wa mai jidda ɗana ba. Nana ta yi ajiyar zuciya

Baba a kama shi kuma me yayi? An kece mai jin tausayinsa dama sun hada kai da ɗan iskan abokansa sun kashe wannan malamin naku ana ta neman sa ruwa a jallo. Nasir yayi farat ya ce baba ba fa yaya Imrana ne yayi kisan ba abokanansa ne ake nema shi ne ake neman sa don ya nuna inda suke duk ba abu ɗaya ba ne. Baba ya faɗa cikin takaici jikin nani na rawa kirjin ta na dukan uku ta ce wai wani malamin namu. Nasir ya yi farat ya ce malam awali aka kashe da daddare ya fita sayayya ana gobe za a kai ki gidan mai magani. Kanta ne ya yi wani irin sarawa ta yi saurin dafa kanta tana tunani kamar ta san zancen amma ta manta a ina. Iya karfinta take kokawa tsakanin kwakwalwarta da zuciyarta akan sai ta farka daga mammauyan baccin da take yi. Suwai ba ta shige ban ɗaki ta koma ɗaki babu wanda ta kula a tsakar gidan. Mama kuwa bala'i ta ci gaba da yi wallahi baban Jamila ba zan zauna da nana ba idan ta gama da yaran nan kaina za ta dawo. Shi kansa wannan yaron an fara maganar saboda ya ki aurenta ne ya rasa ransa. Baba ya ce a Rabi wannan dai zancen ki ne idan da wanda zai mutu dan bai aure ta ba sai Suleiman kuma duk abin da ake yi mata a gidan nan babu wanda ya mutu don Allah ki daina wannan maganar. Kamar tamari baba ta ce abin da ya samu suwai ban bai ishe ka hujja ba sai ka bude ido ka ga gawarta tukunna ni fa wallahi sai dai ka zaba ko ta bar gidan nan ko ni na bar gidan. A'a, ba za a yi haka ba yanzu idan kika ce ta bar gidan nan ina za ta tafi. Haba Rabi nanan fa ƴata ce ita ma kuma idan kin kwantar da hankalin ki kin san na karɓi kuɗin aurenta nan da sati biyu za a ɗaura mata aureta bi mijinta iko duk menene abin ta da hankali da jijiyar wuya. Nana tunda ta dafa kanta ta sunkuya bata ko motsa ba sai yanzu da ta ɗago ta fara magana iya ƙarfinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah ku tashe ni daga dogon baccin nan ya za a yi malam awali ya mutu don Allah ku tashe ni kafin kwakwalwata ta samu matsala don Allah ku tashe ni daga dogon baccin nan. Ta dago da idanunta da suka yi wani irin ja kamar za ta kama da wuta hawaye ne tare da majina suke rige-rigen zuba a fuskarta. Baba ya ce nana me haka zuwa islamiyyar na banza dama kike yi ko ni na mutu ai ba kiyaye haka ba. Jefar da jakar hannunta ta yi ta yi waje baba ya bi ta da sauri amma tamkar walƙiya bai ga sahunta ba. Kai tsaye na nan rukunin ofisoshin malamai ta nufa a islamiyyar su malam Nura ta tunkara babban abokin malam Awalu cikin yanayi na damuwa ta ce wai an kashe malam Awalu don Allah kai ma ka iya roƙi yanda za ka rinka man don Allah ka karanta mini ko ma menene ko zai sake ni na tashi daga wannan baccin. Ya ƙarewa na kallo da gaske a ɗimauce take cikin sigarar rashi ya ce zauna mu yi magana ba zai zauna ba kawai kai mini ruƙiya in tashi. A nan fa na same shi a ofishinsa muka yi magana ya gaya mini gaskiya ba zai iya aure na ba kuma duk na fahimce shi ya ce mini zai tafi Qatar to kuma daga na yi tafiya sai a ce mini ya mutu ai mutuwa haƙƙin nana Asma'u mun yi rashin malam Awalu ɓata gari ne suka soka masa makami suka ƙwace masa waya kafin a kai shi asibiti rai yayi halinsa ki masa addu'a. Jikinta na karkarwa ta ce ya sayyadi Nura na yi rashi ba zan manta yaya Awalu ba yanzu waye zai dinga bani addu'o'in waye zai yarda da abubuwan da nake ji a jikina na ciwo ba tare da ya ƙayyata ni ba. Tuni malamai suka fara cika ofishin kowa da abin da yake faɗa wasu na kuka domin mutuwar ta dawo musu sabuwa da yawa ba su san ya so nana ba sai a yanzu an daɗe ana rarrashin nana da yi mata nasiha.

ba a taɓa yi wa Nana mutuwa mai shiga jiki ba sai a wannan lokacin. Alkhairinsa kawai take faɗa. Halin da take ciki bai hana kunnuwanta jiyo maganganun wasu malaman. Suna cewa yayanta ake neman ruwa a janna shi ya kashe Awalu. Sauti komai ƙanƙantarsa Nana na iya jiyo shi. Wasu lokutan da haka take gane Kaisar na dab da ita. Malam Nura ya saka ta a gaba ya tafi yaraka ta gida, suna ta fama yi mata nasiha. A kofar gida Malam Nura ya yi mata sallama ta shiga cikin gida tana taku da ƙyar. Ko sallama bata iya yi ba ta nufi kofar ɗakin su. Daga an saka tsumma an ɗaura kofar ɗakin. Ta ɗauki jakar da ta dawo da ita daga gidan sarkin Baka, duk da har a wannan lokacin bata san menene a ciki ba. Ta fara kokarin kwance kofar ɗakin, jin motsi ya sanya mama sake fitowa. Tana kokarin nufo Nana tana bala'i, Nana ta ɗago a hankali ta kalli Nana, sai kuwa ta ja ta tsaya don bata taɓa ganin Nana ta yi mata irin wannan kallon ba. Gani ta yi tamkar walƙiya idan Nana suke yi. Ta buɗe ɗakin ta shiga ta kwanta. Ba a jima ba baba ya dawo don yawon neman inda Nana ta yi. Yana dawowa suka ci gaba da faɗa da mama akan lallai sai ya fitar da Nana daga gidan. Nana tana jin baba ya kira waya Altina yana roƙonta. Kasancewar wayar baya iya yi sai ya saka ta a handsfree kuma yana ɗaga murya tamkar yana magana da Arado. Altine, dan Allah idan da hali Nana ta zo gidanki ta zauna kafin a ɗaura mata aure. Rabi ta yarda ta zauna da ita, kin san halin da suwai ba take ciki. Wace Nanan kuma ba tana gidan mai magani ba? Ta dawo ɗazu, wai mai maganin ne ya salla mota, kuma ga 'yan sanda sun tafi da Gaddafi a taho da ita. Shi kuma Imrana ya gudu, nemansa ake yi ana zargin sun kashe wannan yaron da ake ta magana a kansa a rediyo wanda ya ƙi auren Nanan. Nana na jiyowa ya Altine tana cewa tab. Lalle Isa Allah ya jarabce ka, wannan masifar duk a gidanka? To mai magani ma ya kasa ya salla mota balle ni kuma ya zanyi da ita. Ina ma na ga gurin ajiye ta. Kai haƙuri ta zauna a gurinka kafin Allah ko in ce lokacin bikin nata. Ya mararce ya ce me nake da shi? Ba wani biki za a yi ba, aure kawai za a ɗaura su tafi. Aikin san ba shi ne da ni ba. Yaya Altina ta ce to shi kenan, amma ka riƙe 'yarka, ba zan je ni ma na gogi bala'i ba. Da ni na fara tsorata da al'amuran, amma fata bari ya gama maganar ba ta katsa kiran. Ka gani ko ita ba za ta karɓi bala'i ba, ni kuma a bar ni da bala'i ya ci gaba da kashe mu ba zai yiwu ba. Sallamar da aka kwada a waje ya sanya baba fita ya tare da 'yan sanda tare da Gaddafi. Ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce yawa barka malam, za mu tafi da kai station ne. Baba ya ce saboda mene? Mun je inda aka ce an kai yarinyar nan, ɗanka ya yi ta raina mana hankali muna yawo, babu wani wuri a gurin nan, kuma ga wanda ya kawo ƙarar ana neman sa ruwa a Jallo. Baba ya ce ai bayan tafiyar ku ta dawo. Gaddafi ya ce ta dawo kuma? Ni ba har gurin da muka ajiye mota muka shiga ba mu ga gidan nan ba. Ai ta dawo tana cikin gida. Sai da aka tafi da Nana har police station aka yi rubuce-rubuce, sannan aka saki Gaddafi suka taho gida. Tana jin yadda Gaddafi yake rantsuwa shi da sake shiga duk abin da ya shafi Nana har gaban abada. To kwanaki biyu suka shuɗe, Nana kurinsawa ba ta iya yi, sai da ta gwammace dama a gidan sarkin Baka ta yi zamanta. Mama kuwa ba su fasa faɗa da baba ba akan lallai ya nemi inda Nana za ta zauna. Dama can ba a cika ba ta abinci ba sai an ga dama. Yanzu kuwa tunda ta dawo baba ne ma yakan bayar a siyo mata kunu ko awarar naira 100. Shi ma ba iya ci take yi ba.
dama ba su fiye shiri da suwai baba sun fi shiri da Jamila. Sai dai a wannan karantun da ta dawo babu wanda yake shiga sabgarta, hatta ɗakin da take ba sa shigowa. Tana ji a wasu lokuta idan aka yi baƙi ko aka zo duba nana, tana jin yadda mamakanta muzanta ta, tana cewa aljaninta ne suka hallaka Awalu wanda ya fasa aurenta kuma suke ƙoƙarin kashe suwai ba. To, nana tana ganin yadda wasu daga cikin huji-hujin jikin suwai ba suka fara warkewa, sai dai wasu ba su fasa zubar da jinin ba. Turaren da Jamila ta kawo mata ta gani a kan tagar su an feshe fiye da rabi. Ita dai ta san turaren nata ne, amma ta kasa tuna yadda aka yi ta same shi. Cikin dare ta kasa bacci, ta tashi zaune ta buɗe riwoyinta ta kifa kanta. Har yanzu gani take tamkar za ta farka daga bacci, a ce mata Malam Awalu bai mutu ba. Kwanakin nan da aka ɗauka kuma ta gasgata da gaske Malam Awalu ya rasu. Tana so ta je ta yi wa mahaifiyarsa ta'aziyya, amma ba ta sani ba ko ta san ta ga kuma surutun da ake yi a kanta. Ya Allah, ka yafe min rashin tawakkali da na yi. Na bari ɗimuwa ta sanya ni yin abin da bai kamata mai imani ya yi su ba. Ya Allah, Awalu bawanka ne mai kwaɗaitar da al'umma, binka da manzanka, mai hidima ga addini, mai ƙaunar manzon Allah, ma'abocin Alkur'ani. Ya Allah, ka yafe masa, ka yi masa rahama. Ta yi maganar ta na kuka. Dariyar da ta ji ne ya sanya ta ɗaga kanta, ta ganta a zaune jikin wata bishiyar tsamiya ita kaɗai ƙwal a daji. Iska na wahalar da mai kayan kara. Yanzu duk saboda soyayyar kika koma haka, mutumin nan ya riga mu gidan gaskiya, kuma ba wai fasonki yake yi ba. Shakuwa da tausayi ne a tsakaninku. Tashi ta yi a fusace, tana waiwayen inda za ta ga Kaisar, domin kuwa sai a lokacin ta tuna ya nuna mata mutuwar Malam Awalu. Amma da ta tashi a wancan lokacin ta manta da komai. Kai ne ka kashe shi ko? Idan zan kashe shin ne zan soka masa wuƙa? Kwanansa ne ya ƙare, ba zan iya kashe shi ba ai. Ni ba na kisan kai sai an dame ni. Kamar yadda sarkin Baka ya taɓo ni, ni ma na taɓo shi. Wataƙila na karya alƙadarinsa. Wannan maitar wataƙila ita ce ajalinsa. Cikin matsananciyar damuwa, nana ta ce, kenan kashe shi za ka yi? Wai kai wani irin halitta ne azzalimi mara imani? Duk wanda ya mu'amalantu da ni sai ka cuce shi? A'a, ni fa ba na taɓa kowa sai ya taɓa ni. Ba ya fara lallaɓa kiki sadaukar masa da ni ba? Ba ki yi tunanin ta wace hanya zai yi amfani da ni ba? Kawai saboda ki rabu da ni kika amsa masa, kuma ke ba ki san ya ake sadaukarwar ba, kika amsa. Ya shiga gona ta, ni kuma na shata masa layi. Ya yi maganar yana bayyana a gabanta. Mai sauraro, a nan zan da sa'aya tare da jallabulan shirin a yau a madadin ma'aikatan sashen Hausa na Bond FM 92.9.

0: gan shi ka ga masu irin wannan abun ma farin ciki kake ji a cikin zuciyarka saboda me ka samu wanda zaka dan je ka biya bukatar ka a cikin gida abinci ne da sauran bukatu da ake da ruwa kuma ita gwamnati ban sani ba ko ko take irin wannan matsala menene sai ka rasa abin menene matsalan da a ce gwamnati ba za ta iya magance wannan matsala ba to wannan abun kusan dan ce maka duk shekara haka ake fuskanta yanzu haka ma a cikin sa muke
1: to yaya wannan matsala ta shafi yanayin muhalli ya kace ga take shafar muhalli kasancewa duk lokacin da ake fuskantar karancin ruwa kan koma ga muhalli da domin al'umman da Allah ta hanyar rijiya ko ta rijiyar tsatsi da sauransu yaya muhalli ke shigo a cikin wannan lamari musamman ma a yayin da matsalar ke faruwa kowace shekara
0: ai sai dai mu ce Allah ya kyauta saboda idan ka duba wannan cutar da muke ganin tana faruwa yau da gobe ka ji an ce cutar amai da gudawa ta barki to yawanci wannan matsalar ce fa na rashin wadataccen ruwan da yake jawo saboda da aka samu a gida kwanukan abinci ne an ci abincin an ajiye babu ruwa isasshe da za ka wanke wannan ruwan don haka gudaje sun zo sun tattaba sauran wasu wato kwari masu wata suke iya daukan cuta sun zo sun haukan waɗannan abincin ko kuma abincin ma wanda sai an wanke shi da ruwa an wanke sosai kafin nan irin waɗannan cututtukan su fita sai ka samu babu ruwan da za ka yi wannan din to don haka dole abin sai gurbace ya zamto kana cin wancan abin ruwan ma kuma da aka zo in ka sha sai dai ka riƙa sha da ƙasa-ƙasa da datti-datti duk dai ka ɗebi datti ka tura cikin ka to dole a yi ka ga wato abu ya zamto sai dai salati kawai.
2: Wani rahoton Bankin Duniya ya bayyana cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 70 ne ba sa da ingantacciyar hanyar samun ruwa mai tsafta yayin da mutane miliyan 114 ba sa zaune a muhalli masu tsafta. Kana rahoton ya nuna cewa adadin waɗanda ke samun tsaftataccen ruwan sha a faɗin Najeriya ya rikito daga kashi 36 a shekarar 1990 zuwa kashi 11 a shekarar 2021. Haka kuma wani rahoton daga hukumar UNICEF ya bayyana cewa kashi 70 na ruwan da ake amfani da shi a faɗin Najeriya gurɓatacce ne gabanin amfani da shi lamarin da kan haddasa ɓarkewar cututtuka. Alhaji Zubair Muhammad Burga, dattijo ne da ya shafa sama da shekaru 50, yana da iyalai a ƙarƙashin kulawarsa. Ya yi mana bayani kan halin da iyalai kan shiga a sanadin ƙarancin ruwa.
3: Ya gaskiya da sanin dalilin da ke kawo irin wani abu, amma yawanci na kan lura cewa in an zo kamar irin wannan yanayi, na kan ga magidanta da sauran al'umma suna faman jigila tsakanin mutum neman ruwan sha. Zakon ne yake kawo wannan rashin ruwan shan ruwan famfo ba ya isa kuma babu wata kallon bohol wanda aka yi tanadin rizaguwa wanda za a ce ko da gwamnati ne ya tattauna bohol kusa da wurin ko kuma a'a ruwan da take gugowa daga famfonta ne ya zo ya taru a wurin saboda su gwamnati su samu su yi amfani da shi to amma ba mu san dalilin yake kawo wannan ba amma gaskiya yawanci irin wannan lokaci al'umma suna fama da rashin ruwa musamman a karkara har ma cikin garin ma da muke gadara tana gindin gwamnati din muna fama da wannan rashin ruwa
1: ya wannan rashin ruwa ya shafi yanayin rayuwa musamman ma a yanzu da ake cewa karancin ruwan ya sa muhalli kansa da muke rayuwa kansa shi ma ana illata shi
3: ana illata muhalli saboda wannan rashin ruwan gaskiya ne to ya shafi wuraren da dama kuma ya shafi ma al'amura na yau da kullum na gidanta don saboda muddin fa baka da ruwa a gidanka to har kokinka na zuwa ka nemo abin da za ka rufe a cikin gidanka tunan abin da za ka ci kenan dole ya dakata idan ba ruwa abin da ka nemo din fa ba zai ci ba saboda haka dole magidanta sukan dakatar da sana'arsu ko kuma ayyukansu na yau da kullum su tabbatar cewa an samu ruwa a gidansu kafin nan su tafi su wannan abin kuma ba ƙaramin illa yake da shi ga magidanta ba har da su kwamiti gaba daya
1: ta yaya kake ga kwamiti ya kamata ce ta bullo mu wannan lamari yadda su al'umma ba su cutu ba kuma muhallin shi kansa bai cutu ba
3: wannan al'amari gwamnati dai ya kamata a ce ko ba komi tana da masaniya a kai idan ba ta da masaniya akwai wakilanta kamar misali akwai masu unguwanni da sarakuna su ne wanda wakilanta na indirect kai tsaye kenan za mu ce wanda suna gane abin da ke fara sai su koka wannan gaba cewa fa ga abin da halin da ake ciki yanzu game da batun ruwan sha ya kamata gwamnati wani abu to ita gwamnatin nan tun da za ka mata wannan kukan sai ta duba ta wani wuri ne inda suka fi yawan kuka kuma ga al'umma da yawa san hanyar da ta sama musu mafita game da ruwan sha din annan wurin in za ta tona musu bohol ne wanda yake za a samu isasshen ruwa in kuma za ta yi musu babban reservoir ne ko babban overhead tank wanda za ta daga gugu ruwa daga inda suke samun ruwan famfo ya taru a nan wurin jama'a zuwa suna ɗiba to hakan zai fi amma gaskiya wannan abu gwamnati ne wanda ya kamata shigo ta ƙoƙarinta ta taimaka wa al'umma.
4: Halinka rayuwarka.
2: Sakamakon halin da jihohi da dama ke ciki sanadin ƙarancin ruwa ta sanya ƙwararru a fannin ruwa ke cewa taken bikin ranar ruwa ta bana bai zo daidai da halin da al'ummar Najeriya ke ciki ba musamman ma game da samun tsaftataccen ruwan cikin sauki. Alal misali a birnin Kano da kewaye ana buƙatar lita miliyan 700 ta ruwa a kullun amma abin da ake samu ko kusan hakan bai kai ba. Kasancewar daga cikin matatun ruwa 22 da ake da su kalilan ne ke aiki. Haka zancen yake a jihar Borno da jihar Lagos jihohin da ke kewaye da ruwa yayin da kuma al'ummomin su ke fuskantar tashin hankali wajen samun ruwa mai tsafta na amfanin yau da kullun inda wasu rahotanni ke cewa kashi 10 ne kacal da al'ummar jihar Lagos ke arba da ruwan famfo. Shamsuddin Alhaji Musa matashi ne mai karamin iyali ya yi ƙarin bayani game da halin da ƙarancin na ruwa ya jefa shi.
5: Ruwa a yankunanmu musamman a lokacin da ba na damuna ba abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za ka ga fa mutum yana da bohol ma ya riga ya tona ɗin to amma fa idan lokacin damuna ya wuce wato bazara ko kuma a ce rani sai ka ga wa'innan famfunan suna kafewa kuma hakan ya samo asali ne da wato duwatsu ne a yanayin wuraren da ake rayuwar ne Allahu ya alamu amma kuma in damuna ta zo sai ka ga ruwan ya dawo.
1: Akwai masu cewa yawan tona bohol da ake yi a unguwanni haka barkate yana shafar rijiyoyin unguwanni musamman a irin wannan lokaci.
5: To ai dole a tona bohol za a zauna babu ruwa ne ruwa shi ne rayuwa kuma kowa yana neman yadda za a yi a tsira da mutuncin kai ne kawai sai dai gani na ko kuma in ci ra'ayi na gwamnati ta samar da ruwa kamar yadda take yi a birane ta ci gaba da kokarin wajen tabbatarwa kamar mu nan a jihar Bauchi akan ce ruwan layi so gwamnati na iya kokarinta amma muna ƙara kiranta ta sake inganta wannan ruwan layi domin yana taimakawa.
1: To yanayin yadda ake komawa kan muhalli gaba daya wajen neman ruwa ya kake ga yadda hakan yake shafar ingancin muhallin shi kansa.
5: To muhallin dai duka namu ne gabaki daya wannan ya kamata a samu masana ne su yi mana bayanin yaya za a yi mu kare irin wannan aukuwar abubuwan dole sai an tona bohol idan an ce ba za a taɓa muhallin ba muhallin ba zai zauna ba in babu bohol.
1: Yanzu ku a wace kafa kuke samun ruwa tunda ga yancin famfuna na gwamnati dai ba a cika samun ruwa ba?
5: To kamar gidajenmu dai gabaki daya zaka ga mutum yana da bohol ɗinsa kuma yana da ruwan layin bohol ɗinka in ka dan samu ya dan taru sai ka ɗiba sai ka yi amfani da shi ruwan layin ya zo shi ma sai ka ɗiba sai ka yi amfani da shi.
1: Ina batun tsoron barkewar cuta su cutuka irin wannan lokaci?
5: A gaskiya fa munin a jihar Bauchi sai dai alhamdulillah don hukumar kula da muhalli ta cikin gari tana iya kokarinta. Duk ƙarshen wata akan yi sanitation kuma ba iya wannan ba mu ma 'yan anguwa mukan fito mu tabbatar da cewa muhallinmu a tsafta sai yake domin kaucewa barkewar cututtuka.
2: Muhallinka rayuwarka. Ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ya Allah ba a samu jin farkon shirin ba. Ana iya sake sauraron lahirin shirin a hausa.rfi/fr.
4: Muhallinka rayuwarka.
2: Masana muhalli sun bayyana cewa muhalli kan shafa ma daga farmakin masu neman ruwa musamman ma a lokacin rani ko bazara. Lamarin da kan haddasa mummunar koma baya a kokarin alkinta muhalli da ake yi. Waɗanda lamarin ya fi shafa su ne mata, kasancewar su suka fi amfani da ruwa wajen gudanar da harkokin gida. Hafsat Mahmud, wata matar aure a Najeriya, ta koka sosai akan tasirin ƙarancin ruwan wajen gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum.
6: To gaskiya abin sai ne sai ko ina lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kullum abin gaba yake yi ba baya ba. Kaga inda da a samu sai kaga yanzu inda da a samu ashe ana samun isheshen ruwa a cikin gida ko da irin layin nan da ake kawowa su biyu a sati dada a dan inganta ana irin kawowa ko da su hudu a sati ne kaga mata ba za su damu da cewa babu ruwa ba yanzu wani bin ruwan da zaka yi amfani da shi a cikin gida ma sai ka je gidan makwabcinka da yake da rijiya ko yake da buhul in kai baka da shi in ka je su ma bai ishe su ba bare su baka to irin wani abun ma an ba ai hakuri ba kaga shi ma da iya kawo wani rikici a tsakaninka da makwabta kuma duk magana akan ruwa ne to da da a samu a dan inganta ko kuma wani yana da bobul a anguwa in sun zo da su tuni bobul din ma ba tare da neman izini ba a tuka mu yan anguwa kara a wargaza komai a anguwa da wannan farfatsin duwatsin nan wani makwabci ne zai tona amma ba zai iya ce mu makwabcin shi ma zai tona ba domin ya a matsayin hakkin makwabtaka za a ce ko menene dan a samu hakkin da zai ce to ba damuwa dai ba dai fini shi bane amma akwai hakki akan shi na makwabci da zai tambaye shi kai ma kana fama da naka shi ma sai zo kana fama da naka damuwa shi ma sai zo ya kara maka akai duk sai kaga zafin kai ya hadu kuma duk batun akan ruwa ne inda da a samu a inganta to da a samu sauki
1: ya kuke kike ga yake shafar muhalli ingancin muhalli yawan tona-tonan kohon da kika ce ana yi a unguwanni da tona-tonan rijiyoyi yana shafar muhalli ne ingancin muhalli
6: kaga kaman mu talakawa da muke amfani da rijiya rijiya nan dai da muna tayi sai kafin ma rani ya je cikin rani rijiya ya fara kafewa to muna dan malaji da ruwan rijiyar mu wani wanda ya fika karfi sai ya zo yana ga dare yana da karfi sai ya zo ya tona bohol wannan bohol din da zai tona tunda mu kuma rijiya ka san lokacin rani ba a samu ruwa sai ya zuge wanda kake manejin ka rasa to alhamdulillah yanzu gwamnati suna daukan matakai sai ka je an baka izini ma tukunna ka tona to da da ana haka da zai rage kuma da da a dan inganta kawowar ruwan layinan da ake kawowa na gwamnati da yake bin anguwanni a maimakon sau biyu da ake kawowa na kawowa ko sau uku haka ko sau hudu da dai taimaka ma waɗanda ba su da ƙarfin da za su ayi ma waɗanda suke amfani da rijiya kaga in babu ruwan rijiyan da su yi amfani da wannan da ya zama dai babu yanda zai zama ruwan sha ma da za ku sha a cikinku yana dawo muku wahala don in ka ce za ka sai tafiya wata ne in yaranka ya kai 5-6 leda nawa za ka sai a rana yanda ake zafin ranar nan
2: wasu masana a tarayyar Najeriya na alakanta wannan matsala ta matsanancin karancin ruwan sha da ake ciki a mafi yawan manya da kananan biranen kasar da matsalolin da suka hada da rashin ingantattun kayan aikin tacewa da rarraba ruwa gurbacewar muhalli karuwar jama'a tare da matsalar rashin tsaro injiniya Aliyu Labaran kwararren injiniyan ruwa ne a jihar Bauchi ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke jawo karancin ruwa a kowace shekara da yadda ya kamata a magance su
7: shishanin ruwa kamar da rayuwa ya nuna ruwa shine rayuwa kuma in ba ruwa rayuwa zai za a samu matsala ga mu ɗan adam da kuma dabbobi da kuma tsire-tsirenmu to abin da ke faruwa musamman a wani yanayi na yanzu kusan kowane shekara in ya zo kamar wannan watan hudu watan biyar watan shida shi ake kira watan fari to shi ruwan ƙasa da yake cikin ƙasa ya riga ya yi ƙasa kuma ga buƙatu na ruwa kuma dama kuma ba ruwan sama lokacin amma in dani ya zo ruwan da yake ake yi to ruwan ƙasa ne yana tasowa to samun ruwa akwai rafi da sauransu ba zai zama matsala ba to abin da yake faruwa kenan na farko kenan to na gaba akwai tsari wanda ita gwamnati ya kamata ya tallaka a kanta ta a magance wannan abu kuma shekaru yau da gobe kullum ana samun matsalan wannan abubuwa ya kamata gwamnati ya hoɓasa ta ga ta magance irin wannan matsalan da ake samu na ruwa musamman irin wannan yanayin yanzu haka kamar su kogo ko kuma dam a samu ana sarrafa a sa agogon tashin matasan ruwa na goro a na dam kai misali sosai a ga ana harbowa tunda ana harbowa al'umma su yi amfani da shi kuma tunda yanzu ne lokacin buƙatar ruwa a yanayi na environment ɗin to wani wata hudu biyar shida nan to ake yawan buƙatar neman ruwa amma in damina ya yi akwai ruwan rijiya akwai ruwan kwatattafi so buƙatar ba za a ji rashin ruwan ba a wannan lokaci ɗin
8: akwai wanda suke cewa yawan tona bohol da ake barkatai ko ina yana taimakawa wajen kawo ɗaukewar ruwan da ke cikin rijiyoyin jama'a a cikin gari a matsayin ku na ƙwararru ya kuke kallon haka
7: hakika akwai matsala don ya kamata gwamnati sa ido yawan tonon bohol ɗin nan akwai matsala za ka gani kana da makwabci kana da rijiya in makwabcinka yana da bohol to bijima ko bane daga ruwanka ya tsotso idan shi ruwan bohol yana janye ruwan cikin rijiyar ne kuma ake harba shi ga buƙatar mai hali da hakika haka abin da ke faruwa kenan. To ya kamata kuma gwamnati sa ido akai. Yawa,
8: takamammen ne gwamnati ya kamata ce ta yi domin magance wannan matsalan da ake fuskanta kowace shekara a cikin yau sai ka ga an tashi babu ruwa a gari.
7: Ai abu ne sauki ne. Gwamnati ya kamata ta tsaya ne, ta yi tsari, ta san al'umma kamar misalin Bauchi. Mutane al'umman Bauchi mutane nawa ne? To ko mutum da ne yake bukata na ruwa, litan ruwa a rana, to bisa ga wannan dole sai za a yi a ce to yanzu a nan shekara mai zuwa mutane kaza za su karu a Bauchi. Su a ji a nemi yanayin mafita shi ne kamar su yin su dams da sauransu. To kuma a haɗa kayan sarrafa wannan ruwan, to sai a yi inganta wannan ruwan. Shekara na zuwa a san yawan mutane san yawan ruwan da ake bukata, sai a sa ma'adinai da sauransu wanda zai sarrafa wannan ruwan yana biyan wa mutane bukata. To kayan ɗin ne shi ne yake gaban gwamnati ya kamata a yi.
2: Muhallinka rayuwarka. Bincike ya tabbatar da cewa kashi 48 na filayen Najeriya an tona rijiyoyin burtsatse a kansu, lamarin da masana suka ce yana daga cikin babbar illar da ke hana wadatar ruwa a doron ƙasa. A kan haka ne ƙungiyoyin kare muhalli a tarayyar Najeriya ke kira ga gwamnatin ƙasar kan buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na sanya dokoki da ka'idojin tona waɗannan rijiyoyin burtsatse a cikin unguwanni don kare katsewar ruwa da sauran jama'a ke amfani da shi a rijiyoyinsu.
4: Muhallinka rayuwarka.
2: Ƙarshen shirin muhallinka rayuwarka na wannan makon kenan, sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman wakilinmu na Bautin Yakubu a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goji, wanda ya ɗawainiyar tattara hirarrakin da aka ji a shirin, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Madalla shirin haɗin gwiwa kenan aka saurara daga sashen Hausa na gidan Radio Bond FM. Me sauraro sai idan Allah ya kai mu wato ranar Litinin za ku ji mu da wani sabon shirin. Yau take fa Litinin wanda masu iya magana kan cewa ko nasara na tsoron wannan rana 4 ga watan Afrilu shekara ta 2026 wanda yayi daidai da 17 ga watan Zulkada shekara ta 1447 bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Mai sauraro kamar yadda na shaida muku shirin kiwon lafiya zai ƙara dawowa muku a karo na biyu. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muna ƙara yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya ba mu dama da iko yau ranar Litinin muka zo muka gabatar da aiki alhamdulillahi. Mutane sun zo sun gani Abubakar Bilhaqi ne in zo da kaina. Mutane sun gani ido da ido. Waɗansu da dama sun zo sun yi godiya saboda sun bi ni har Kano, waɗansu sun je Kaduna, wasu Abuja, kuma haƙiƙa Allah ya biya buƙatarsu. Ni Abubakar Bilhaqi ba yaban kai ba, duk wanda ya zo gurina da matsala insha Allah matsalar ka Allah zai ɗauke ta. Ko mun dadewar jinya a jikinka ko wata iri ce jinyar, da yardar Allah, da yardar Allah in ka zo sai ka ce alhamdulillahi. Kai dai in za ka zo ka yarda Allah ne yake yi, ka yarda ba mai yi sai Allah, ka zo da zuciya ɗaya Allah zai biya buƙatarka. Yau an ga ikon Allah, an ga abin mamaki, an ga abin al'ajabi a nan agege, a nan kusa da masallacin Juma'a na Markas. Bayan Allah, in dai jinya ce a jikin ɗan adam, ko mun daɗewar jinyar in ka zo guna Allah zai warkar da kai. Jama'a, wa yake cewa nayi nayi ban dace ba? Wa yake cewa naje nan naje can nayi anan nayi a can ban ga saukin jinya ta ba? Ga malam Abubakar Bilhaqi wanda kuke ganin aiki na a Tauraruwa TV, kuke gani a Arewa Tuntuko ko a TikTok ko a YouTube ko a Facebook, gani na zo bayan Allah. Idan kana da ɗan uwa a wani waje bai san na zo ba, ka aika a gaya masa. In Allah ya yarda, in ya zo buƙatarsa Allah zai biya matsalarsa, za ta ƙare, cutar za ta tafi. Ai kun gani idan jama'a, wannan ya ce na warki, wannan ya ce abinda nake ji yanzu bana ji. Wani bawan Allah yau da ya zo nan aka yi masa addu'a, idan jama'a guni ya taso masa, gumin yanda ka san ruwan kuɓewa gumi yake yi, in ka taɓa ka ji yauki da lalalalala, ikon Allah sai kallo, matsalarsa Allah ya ɗauki, a take Allah ya biya buƙatarsa. Jama'a, kar ku yarda a bar ku a baya. Ikon Allah ne ya kawo ni Lagos, ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne. Matsalar 'yan matan da babu aure, ku zo gurin Bilhaqi. Matar da ta yi aure ta jima ba a samu rabo ba, ku zo ga Bilhaqi. Kana sana'a babu ci gaba, ku zo ga Bilhaqi. Matsalar yaranka ba sa jin magana, suna da gardama, ku zo gurin Abubakar Bilhaqi. Matsalar shedanu ni Allah ya mun baiwa, na fi ƙarfin shedani kowane iri, da yardar Allah duniya ta san haka. ina nan ina ci gaba da aiki anan agege kusa da nan masallacin markas na Yarbawa. In kaji ka gaya wa wanda bai ji ba kana sana'a babu ci gaba, ka zo ga bil haqi. Ga lambar da za ku kira 080 32 72 45 23, ko kuma 090 71 70 60 88.
0: Tuma da la an gaida Dr. Bilhaki da shirin sana kiwon lafiya. Mai sauraro, agogon mu na cewa karfe wato 3:26, saura minti 4 kenan daidai zamu leka dakin mana labarai domin kawo muku labaran duniya. Kafin wannan lokaci ina jin mai sauraro sai mu shakata da wannan faifai.

0: da madaukan kanmu.
1: A matsayin ka dan majalisar tarayya daga wannan yankin na Arewa Dande dake jihar Kebbi, ko akwai wani shiri da zaka ƙara bunƙasa don ka samar ci gaba a wannan yankin naka na Arewa Dande dake jihar Kebbi?
0: Muna da shirye-shirye musamman na ainihin inganta rayuwar talakawan. Sanin kowa ne mun zo mun inganta ainihin rayuwar matasa su kansu. Kusan abin nan a sin wanda aka ainihin koya musu abin nan yin takalma, kuma aka ba su kayan aiki na ainihin ita kanta masu suka da sauransu na ainihin yin takalmi, kuma aka ba su jari kusan kowane zai kai wajen 500 wanda aka riga aka ba su, kuma suna nan suna yin wannan aiki a cikin wanda a cikin wannan alwadan ji. Sannan ayyuka na projects wanda ya zamanto wannan gina makarantu a garin kan giwa wannan yi musu razu zuwa nan jason scara, da kuma wuraren nan cikin dangin local government inda ba su ma taɓa samun makaranta ba a garin isa kaina, da kuma ainihin yankin ga kaɗai cikin Buma da mazaɓa Buma da kuma mazaɓa Fana, wannan domin yi su. Sannan wurare da yawa wajen kusan 25 cikin ƙasar Arewa local government inda gyara musu famfuna na ruwa wanda har yanzu ana amfani da su, kuma

0: hanyar da ana amfani da su kuma ananan da zuwa da karin aikin wannan ayyuka na musamman kawo abinnan solar street light wato wutar solar ga ainihin ƙauyuka wanda ba su da wutar lantarki don su samu ainihin hasken wuta da kuma ainihin ƙarin ba da ruwan sha ga wannan ayyukan karkara da kuma ainihin inganta wasu wurare da ya zamanto ba su da hanyoyi. Wannan abubuwan suna nan kuma insha Allah nan ba da daɗewa ba za a fara ayyukan.
1: Wani irin kira musamman za ka yi tun da mun ji ka samar da ayyuka na ci gaba annan wannan mazaɓa takarta dandi da ke da kuma arewa a jihar Kebbi, ko akwai wani kira za ka yi zuwa ga 'yan mazaɓuka zuwa yanzu Honorable Garba Rabi Okamba?
0: Babban kira ga ainihin mutanenmu shi ne ainihin Amara Magwamnati Baya. To abin nan musamman saboda shi kuma gina gwamna da kuma sun karin gwandu yana ainihin yin ƙoƙari ganin cewa an ciyar da jama'a an samu ayyuka na musamman a demokradiyya kuma ya zamanto ya nuna mu shiga zaɓe mai zuwa nan ba da 'yan watanni masu zuwa da aka muna kira jama'a har yanzu a dawo an zaɓi APC a kan

consum sa mga damakay edi sa mga na lokatsin akad a matara da edi ko mga sigura sa mga akad na lita baan na lita na sigo siyasa kuma da nazo siyasa 2003 sa lokatsin ina cikin siyasa haranzu na sa mga damakay edi siyasa tamakara

ni S7 Pro. Ofe ni abo to se. Ko to si be o 50% data ni wa tun di anfani re laarin osu mefa. O di use speed ni wa tun fi gba do Spotify Premium ofe. Aja abale ro ile wo re ni S7 Pro. Owo re ko ju 126,300 naira lo.

0: cab, so you are told to tap in here for your battery credit, your ballet room, ni te we ade mo bo na ni tabo ye ka bi solomon ba mi edumare n lo ba bibo to pe ka wa lo ni ni bi gbogbo to wo ja irin le se radio yi nde anki e ku de ja ko agbe to gbe pade olokun sure tete ma gbere bo lodo ti wa aye apamo amo aluko ti n gbere pade olosa sure tete ma gbe bo lodo wa ati se ba won ajuni lo eje kono la fun wa baba okeho awon ni aso nbo weto yi ni gbogbo bi te ti le ma gbo wa lojo mejo mejo oro mi ni mi mo wi wi pe be mo ba loju oporu e mo be oni sere sa eni abati fona won iru eni bi otun nilu ati ma sa ikire mo mi edumare se sa won kan lesa ninu awo ojise to epeda koko yi a si gbo ko won ka kiri agba nla ye be lọlọwọ ba ni sa won kan lesa gege bi awon wo le pepe titi da koko yo ko won pare amọ to ba so leju o daju ru omo be sa ko ya ko ni eni ba ti nfo wo si juwe le baba re o ye ka mo ko mo ale ni no to de ba ni lasiko yi ta on baba nla wo lona bibi ti an gbe gbangba na nitori o daju gbangba gbangba pe o ni un tadi ye je ko to di pe agba do de awon lana kan la won baba nla wa n to ti an fi koju oniruru awon isele awon jamba awon to le ma banija
1: won ba tun je kan to aya ku pe ja
0: o ti je pe inu aye yi nla ti ri awon ti an de ni inu aye yi na la won kan wa te kọlọwọ ba bi yan la yo pe ki a ma tu ni ile ti o wa ti idoko ba be ni kan ni o ma ka edoko ko baba to lo to bi jo lo wa ba bi yan la yo pe ki a ma tu ni ile ti o wa ti idoko ba be ni kan ni o ma ka edoko ko baba to lo to bi jo airi jina bayi la ira bu ki o kerebe eyan ba de bi ti ti tu sile abi toju tu soro re wa fun ra yan lokan re o ma pe ah o se rire
1: aye ti so le
0: abo ke ho ni aso nbo weto yi shop 10A oye kola plaza iwaju deeper life church to nbe ni jakonde gate Egbe Road ni Solo ibe ni baba yi
1: aye ti fun ni hadi e
0: ti yo baba wa pe bi ta ba ro ko ti si be na la fa bo si fun fa ni e te se nla fa ni ati ma dara po mo wa lale oni isele ta n ba bo ni jejo isele arakun ikani e je gbiyanju ati so lere fe fun wa ko to di pe agbe ni bi ta pari e si arakun ita wi yi o gbiyanju ni gbogbo igba ti a wa nle eko o lawon orisirisi awon obirin to ti fe lona gege bi pe a n se boyfriend and girlfriend laarin akoko yi arakunrin ta n wi yi awon ore re gbogbo ni a ma n so pe to a le fun lori pe gbogbo awon ona ti ma n gba mu obi mole ṣugbọn kọlọwọ ọba mi edumare o maa ṣọ wa lọwọ awọn ẹni ta o ṣọ to pe wọn n ṣọ ni kọlọwọ ọba mi edumare o maa ṣọ wa láwọn ọbi ta gbà kọjá tá a mọ olórí kan ló pé ebi tó ń gbà kọjá o àwọn kan ti gbàbẹ kọjá ti a ṣubú tó ń sì gbàbẹ kọjá tó ń ṣubú kì í ṣe.

0: 9.
1: Fela ni ke play.
2: O ti aso la fe.
1: Hip hop ni ke play jo.
3: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
4: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti fa panu ijo ale oni. E da yan mo.
1: O be le o. Ki lo fa to to nu?
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
4: To je pa lohun lo yo mi. Lowa n te koluba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to han mi le mo. Iye ti da seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon fini sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
5: gugu apata la mo pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
6: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
5: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859. 08068216859.
6: Lori awon aisan kan si keji ta ma nsoro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aro molegun. Mo ni kin lopolopo to ma nfa. To di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Abẹ to ti ni jamba moto ri abẹ to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba kati ni o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ade o ma ja ni elomi apaka ara lati okede sale ni okuta ita elomi gan gbogbo nkan ni o ma ti pipipi nu agwa re to ba tin ra won kan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to n lo si abara jerol tabi te ba n gbo ko bo abara jerol ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa to yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abanajeru nilu Ikotun Leko nbi
7: Baba agba teni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin ma ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abanajeru nilu Ikotun e ba ti de Ikotun
6: ero bani so hotel fi pe mi
7: bo se se yan were were to fin di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
5: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
7: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je ki ti o di be
6: to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
7: ma bo sodo baba gba
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
6: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba gba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni e telo mi ti ba po lo nsanu wa to ba gbo wa gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori be elomi o le nawo sagu are afi orisi ko si nta ni ko ra fun nawo ti o ni se e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bọlọn se ma ti ko se ti ma n bo sodo wa olorun tin gbadura ati mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya nrin bata n bo lese re e a se n ko paja paja lowo lese ati rin dogun apa oromi egbe kara oromi ati gbera gan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun omo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je ke ri sugbon adura lasun ran ju ka gbe igbese ko ton woju olorun ton be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo si
5: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
6: lodo baba agba temi be gnoju
0: ero ibanisoro wa 08068216859
6: tete ko le te ba ngbo lale e jide ben daji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni be gi loju ilu maka onisegun ibile to n fe we ategbo so mara yin lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na loro ara wa ara dabi mato ni ta ba gbe mato sona ta ba nlo pada bibi ta ba nlo ta ba service e mo pe le taku soju ona odun wo ni wo ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadu to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra o ti wa judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma se fe mi bo ya gbogbo ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
2: baba gba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
7: baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi ọkan ni wọn gbe bẹẹ ẹ kọkọ tọjú rẹwẹsi ọkan yìí ná kẹ gbéra fáìl báyìí pé ikọ tó ń yá lọdọ bàbá àgbà tẹmí bẹẹ gbin lójú.
6: kí ló ń dọ̀ láàmú kí ni ìwọ ti náwó náwó náwó lérí àìsàn agbánilówó ọlọ́run má jẹ́ àárí ogun wàhálà yà ń lu pìpìpì àyìn tó ẹjọ́ bèrè ń létẹ̀ ń gbọ́ gbogbo tí mo sọ pátá àwọn alẹ́ àbí wọn ò sọ̀rọ̀ gbọ́ obìnrin ni gbogbo tọkùnrin tóbìnrin ló ní ìtàn sọ yìí ṣùgbọ́n ìwọ tó bá ń wá ojú ọlọ́run tó ń bẹ lọ́ọ̀ náà tó láìsàn kan sí kejì inú àgọ́ ara ìwọ kan sí bàbá àgbà tẹni bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀nà àbáyọ ọlọ́run ló ń ṣe tọba ti dé lórí gbogbo nǹkan kọ́ láàlú máa fẹnu bà gbogbo tí wọn náà bá jókòó tọ́ ọ ni pé ń ṣe ọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mọ̀pá àìsàn àtàrùn tán àbá ti bímọ máa bọ̀ sí.
5: Number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero Ikotun.
6: Tètè máa bọ̀ kó máa bọ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ọlọ́ọ̀bọ ò ní sọ wá dẹni tí ó máa tiro a tó ń ṣe àfi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan kan ló ṣe okùnfà ẹ̀ tẹ́yìn bá ti ń rí pápá ń kú ni ẹsẹ̀ ń kú ni àbí ìwọ tó ti ṣiṣẹ́ agbára rí ìwọ tó ti bá wọn ṣe ìdáná lóríṣiríṣi tíná ti gbogbo ara ó máa ń fa kíṣe ara àbí ẹ̀já ó máa ń jẹ́ kó wíìkì ọjọ́ orí máa ń fà alẹ́ tó bá ti fa ti ẹ̀wọ̀n tètè máa bọ̀ sàgbàdo ìwé márùgbó ta kébé lọ́dọ̀ bàbá àgbà tẹni bẹ́ẹ̀ tó bá ti dẹ́gun ẹ̀wọ̀n náà ni bàbá wọn ní ìtọ́wò là ń máa dùn ọbẹ̀ kì ń gbókèrè máa dúdú ọbẹ̀ téèyàn bá jẹ ọbẹ̀ lábẹ́kúta lónìí tó bá ń gbẹ̀lú èkó àbí ìbàdàn ńjọ́ kejì yóò ràn máa lọ pé ẹlọ́ba ara wa tó bá ti dá ni ilé ìwà ti fowó oyè kò kọ lójú ẹyin ẹ gbìyànjú mo ti wá bí tẹlẹ mo ti ẹ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi báyìí ẹ dìde fíà ẹ máa bọ̀ pé ó dẹ jẹ́ ti ẹ̀ wá ẹ mú gbàgbọ́ yín lọ́wọ́ tẹ bá ti ń bọ̀ sọ́dọ̀ bàbá àgbà tẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ lójú.
5: Ní number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
6: E wa ke wa janfani ewe ati gbo pe ni afiji eyin na didi ke ma bo. Kino o se o kino yu elenu. Wahala ti da mu Oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni Olorun o ni je ka wa rogun ofa. Ofa buruku o ni ba wa fe fe buruku o ni fe luwa. Orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e. Elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba n pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n bara je awon arun kan wa to je bo ma n bara je were were were ti o ma ba ni ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugbon te ba ti wa ri eje ka te ti gbegbe se ka mo pe odo baba gba te n be gi loju
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
8: Me ma ba gba teni be di loju wa.
0: Ero ibanisoro wa is 08068216859. Is 08068216859.
6: E ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so eje itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se. Lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pere ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya won fori abi fin kankan gba bi kan a ma wa fa wa lati damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun rayan bo se ma ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buruku ni feluwa
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to lo si Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo to ye le yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun Lekun bi
6: ibe n baba gba wa ero bani so hotel fi pe mi
0: 08068216859
7: 08068159.
9: Ha, ragbero wa wa ra ile.
10: I'm a born a profession.
9: O da, se won lo ri go se rin ni. O ri ton te koloba. O tun ri won kun won kun.
10: Ije olu ma da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
11: Ma je ki ofo jo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pa gbese o di ni rada owo le. Ori kerike ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gba ye, o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe ka ara re nkuta ita lati oke dele. Ke yan ma rin ko dabi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese elomi, ko ni mo. Elomi a ma rin, a ma ta gege bi keke mario aloda isan ti gbani lowo tin dani wole ti finish esin baba da te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba igba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba igba 08068216859 08068216859 wa ka do foju nu wo ka si fi ti ta wo
1: baba igba te ni begi loju se o mo lo gbogi baba igba du ami ba

0: ni wọnyi ndi gbogbo te ba tin bo e bo le ni agric bus stop ni ni korodu leko e so pe nlo si asolo bus stop ile opo to doju ko asolo bus stop yen street tin be legbe re odo arawa street number 30 e bere sula ba nbe eyin ti 4 te ba ti de 4 e bo le ni first park bus stop e bere takuti jesu street ile baba agboro e ti ri bana wa nbe eyin ti sagam e lo si ilaye roundabout e wonu aki won yen e bere sula haba ni wa CAC Church to wa nbe ele pe wa sori ero ibani soro yi o 070-3861-61-51-58-68 WhatsApp number 1 si ni a o ni fa isan lo gba o
1: Front FM 92.9.

0: agbara looto o tun fi asiri agbara so wa won kan ti won fi tun awon eyan sile lowo ido ogun aye isan atarun alaji tajudeen afolabi success ajebi ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tun fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi joke okun awon to tun lo sadu anbe lo le royin oro esin kon leleyi o se ki won kepe olohun oba ala fun onese kese ko ri ona abayo kan du to pari alaji tajudeen afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko won jo tele tele won tun fi wa laaye nla ni doju ko disco plaza fire junction ijegun lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo kun baba di wolu kolu e tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyan oro ti e na amina
1: o se adura mi gba tori pe ti mama won alaja sidikatu ejide ti won se ti eye ekeyin fun won o ni won fi ni pe ki o se yen komo yi ti pada sori 10000 koda boya ri 20000 ni on lo tori pe atakere yodun o jowo re lo o awon ti won lo ni won royin be o idi niyan to fi je pe egberun 5000 naira ni lati nu awe ni ati n se be lalaji success ni ka ma se be fun irorun to ni leta lejo pe o se adura mi gba yi kilo wa fun ise kini nse ah ogboruko ti won pe uruko ni romo apeje ni ma royan o se adura mi gba o wa fun wiwe o wa fun pe gbogbo nti eyan ti lo ti o sise ah be ba se ko bodu elomi bayi ogun ti nbe nbe ajo to wa nbe abela to wa nbe ororo to wa nbe ose to wa nbe lorisirisi ebu kaakiri to ko be e ro pe se baba alawo ni se be si ni gbogbo re o piki lara re o se adura mi gba yi ose ti ma jise lara ni ni nile soju bayan lo tori pe ori radio la wa a gbodo ma hype ju soye bayi eyin e pe alaji success ke lo salaba pin anfani ose yi ngba to si wa ni 5000 ibi te ba wa to ba jina gan e pe won won ma bi o se kan yin lara pelu dispatch rider soye bayi e pe won o to ba je pe eyin si fe ri won e fe yoju si won e fe bere nkan fe se wadi ni ntoro yin loju lori oro omo lori oro aya lori oro oko tabi lori ise tabi lori irin ajo egberun kan pe 1000 le fi gba card te fi ri alaji success e si gbiyanju owo lowo ohun ti won ba ni e se gege bi gbiyanju ajo e le rowo deposit kale awon ki gbowo goboyi o koda ko se 20000 le mu sinu purse e ri nkan fi se lodo alaji success adura lo ngba ki sagbara adura o shameful moment o e ja ma gbiyanju odun 2026 o tun tin lo se ri pe ntan lo on tan lo niyan o awon eyan ra moto won kole won ko lo le won ra le won lo lu oyinbo won se nawo owo nbe mi to wa o fawon ti won ba gbiyanju ti won saaju oda alaji success e ja doke lon kele ni number won lowo.

0: sunwa awon kan ti won fi tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alaji tajudeen afolabi success ajebi ni ti se awokose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi joke okun awon to tin lo sadua nbe lo le royin oro esi kon leleyi o se ki won kepe olohun oba ala afun lese kese ko ri ona bayo kan du to pari alaji tajudeen afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko won jo tele tele won tun ti wa laaye nla ni joju ko Disco Plaza Fire Junction Ijebu Lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wolu ko lu e tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyan oro ti e na amina
1: awon eyan kan wa a le ba won wi wi pe won pe wa leyin eto ta ba pari eto ta ba dide ta ba nlo loju ona won ma wa pe hello otun ba be waji ejo number alaji success yen e ba mi send e ti n ba send e se yan 100 ti network ba nja fofo naira e mo ye to je ki ti e wa se yen bi ko se pe aye ati ma send number yen si ida aye ati send eda o ti pe ti mo tin so fun yin pe eto ti mo nse po olorun lo ni ori be ko soju mo kan ki be waji ko ma so lori radio ti ki si se radio eyo kan so nbo mo ti wa fe raaye ma ba yin send number alaji success e gba number yen bayi e je npe fun yin 08122257699 te ba fe gbohun mi te fe ba mi soro oto niyan sugbon e ma tori pe e fe gba number alaji success le se wan tori e npe mi e me lo ni mo npe number temi e kan pere igba mi gan mo le ma pe rara lojo mi so number alaji success ta wa npe ta npe lera lera lera lera e wa le ri yen mu ko ye ko ri be o 08122257699 abi ke pe 08035636256 08035636256 o lefi ba alaji tajudeen afolabi success lefi ba won soro ere aye tale yi e je ki ma so bayi pe opolopo lo nfunara re nfi iwa owo re to fi nso ologun lenu tabi kani to fi nso afa re lenu ibi to rin si to ti nsaajo iwa owo e ni o je kadura re o ti gba adura re o ba ti gba ti pe sugbon isesi elomi iwa si elomi nte elomi sora re da tori agboro so pe boyo olon lo so won da be oni o je kadura awon o ti gba bo ti ye ko gba oro arabirin ye mi si ire aye agbo sogbon arabirin ni mo fe kajo fi keko ati mi ati obokunrin wi o ba obirin wi koda atomode atagba lo ba wi kini kan na Yoruba won pe kini kan ni garu garu o le mo ye awon mo Eko suba won ta wa lati ilu oke a mo tumo ti won pe ni garu oto ni gberaga o oto ni garu keyan o ni garu to loyinbo n pe ni pride ki wa ni to se yemi si eja

tọ o tun fi asiri agbara so wa awon kan ti won fi n tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alaji tajudeen afolabi success ajebi ni ki se awokose o ti le logoji odun ti baba yi tun fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi joke okun awon to ti lo sadu anbe lo le royin oro esin kon leleyi o se ki won ke pe olohun oba alaafun lese kese ko ri ona abayo kodun to pari alaji tajudeen afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko won jo tele tele won tun ti wa laaye nla ni doju ko Disco Plaza Fire Junction Ijebu Lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di woru ko lu e tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256 like pe lai jina alhamdulillah ni yo gbe yoro ti e na ami

sale ko bu te lan fana ti ma gbo wa o ni felomi se wa won ni felomi se eyin na won ni paro yin felomi tori ijomo lu abi eyan are ni na ni gbe iwa ta ba wu won fi nda wa mo pe eyan tan sibi kan iwa ta ba wu na fi mo pe eyan kun lara eyan e ja ja ma se dada ni gbogbo igba gbogbo asiko gbogbo nta ba se ta wa ti mo se dada ka ma te pa mo

0: Il a garanti, chagabade. Wabe boche, wabe pamanisi.
1: Se bi bon FM na won le pe yato wa nbe ni a le jora won na kon copy wa na ni sugbon ta ba ti mo ta ba ti fin dara a si ma da bi dan iya to be na ni yen
0: ari para je le connection de la brandia so de soneri de la so ni jombe o ni jombe me kona o ni jombe so jini e yo de o sta ari wo ba

0: abukun we nikan enikan kan ni laye tori ko seni to le tu mole to ma mola
1: bo se ba tun ta ri
0: yo shoko anje ke ma foju abukun we nikan kan enikan kan ni laye tori ko seda to le tu mole to ma mola oni pe gbogbo ona kan ni lese ayada ara aye le ko ni lese koju gbogbo lo gele te wa laye da ni seyin bo bade sole ayegun o le yo subu tori pe gba ti mo ntiraga ti mo sanani de iga ti mo ntiraga ti mo sanani gbogbo won na ro mi pin oro egan ton de tu so ni panure oni goke loju e mi won o de lo la fi tun wa de.

0: jagama o dagba o ah
1: Emi jama o jina
0: mo rin le
1: la ati si we gun le
0: ja ti e ti ngo e wu ti o ti ya
1: ti o ti ya
0: ti o ti si
1: iko ti o ti wa ti ya
0: opa ti o ti se ile tan o ti ko tan atomo ile
1: na se ba
0: o se
1: ba o do do la la Celebration, I love it. 2022.
0: 2026, live, bye.
1: I don't see one.
0: Live and direct, I don't see one on.
1: I keep on Akara, Jagaso.
0: Yeah, Gaoso Simon, Joba Fuji, now, Tony.
1: Celebration. Follow me, baby, baby,
0: so fun mi kilo oluwa etun sareka
1: olohun ba ti gbe egbe ja
0: obin ni o kilo oluwa etun sareka
1: kimi la balesa tramonia
0: ya to de ni gbeyin kin

0: dinigbeyin kin ra pada o
1: ni ni temi
0: o yo je ba won simbi gbe gbe gbe gbe.

0: 사과를 쏘래라 거꾸.
1: 지지지지지지게게. 본 FM 라와나이 2.9. 니토 시오니 봉부. 아데쿤레 원 에파지 웨. Oba lo nse ki isogun be ni ki sagbara lo je pe anu ni fọlọn ba le nigba kokan to ba ndan to ba ndun ore mi ma weyin wo ko dede ri be awon kan na si se waju jọ ki na na leyin wa leyin ore yin nigba ti won kese ara nkan se won lateyin lateyin lo je pe gbogbo opo yohun to ba wa ma fura agba julo to ba tin dan fun e wo to wa loke eni wa nsale ko sero meji tin gbaju pe ko ba le rebo rebo lo ko na le ba dibe

0: kan na lo le seun gbogbo be ni be en ba lero pe kini kan tu wa nbe kankan to tu jo Olorun lo ah omo ya mi o ton ra eje ni o wallahi kada ra tai ati kan ile ojo ra won o kon fe resemble ni lo ton lo jo gbon gba kan na nu ya kan na sugbon ayemo won ya toto sira won tai le ni yawo o le fe yawo kikan ile ko ya gan titi ti ojo gbon ile o fi de o Olorun ba mi lo to be kama atori e ka won ma le para ka ma binu ara wa sira wa igba folohun ohun na ni simi eyan bimo ko ni pe yo ra lujo na wo eyan bimo ko tumo si pe yo wo na o eje ani gbagbo nu olohun ba lawo to seda ko wa wa tori ngo pata ko seyan lo ba mi lawo rabi igi mi aso eso igi mi o si ni su eso o nsele be nu awon daba ti awon tolorun ba ni da soke pe na awa eyan laye pe laya pe a en ronu laroju debi pe a ro debi pe ah se o se ko wa aye abi nkankan te o ba si ni gbagbo nu olorun ba re ko si bi ti o ni ro si to ma nfa na niyan ka ko me na ka tu gbagbo mi lo to le pa nkan send ateji se ranse pe ah omo ya ma se be je ka na awa ti gboro na wa nbe ya gbadun awon ti wa won ni nfa won ni ba bo se remisin aluko igwe wa
1: remi ani ko to da ni sayan remisin baba bo